0: ranar 11 ga Oktoba ta zama ranar tarihi wato daga rera waka a titunan Lagos zuwa tsakiyar filin wasa na NFL a birnin London. Labarin Airasta labari ne na jajircewa da kuma hazaka.
1: Toma da lagida Shamsiya. Najeriya ta cika shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa daga hannun gwamnati ba, lamarin da ya sake tayar da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na neman a samar da dokar da za ta tabbatar da dakatar da irin wannan hukunci a hukumance a ƙasar. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan ga kuma rahoton da ya aika mana.
2: Taron da hukumar kare haƙƙin dan adam ta Najeriya ta shirya tare da haɗin gwiwar kungiyar agajin lawyoyi ta ƙasar Faransa wato Lawyers Without Borders da ofishin jakadancin Australia da na Jamus a Abuja domin bikin ranar yaƙi da hukuncin kisa ta duniya ta shekarar 2026. Daraktar sashen shari'a ta hukumar Rabi Awolu Anwar ta bayyana abin da kwashe shekaru 10 ba aiwatar da irin wannan hukunci ba ke nufi a Najeriya.
3: Najeriya ma ta gane ko kuma ta amince da cewa kuma wani irin laifi mutum yayi yanke masa wannan hukuncin kisa din ba shine ba, saboda wannan ba zai sa a ce ma wani ya kashe shi ma aka kashe shi ba zai dawo da wancan wanda ya riga ya mutu ba, kuma ba sai an kashe shi ba ne za a nuna wa jama'a ko kuma kansa cewa abin da yayi ba daidai bane, akwai wasu punishment za a iya daurawa akan shi.
2: Wakilin kungiyar lauyoyin Najeriya a taron kuma mataimakin shugaban kungiyar a Genero Okuru yace duk da tsawon lokacin da aka dauka ba tare da aiwatar da hukuncin ba, akwai bukatar a sake duba tsarin shari'ar kasar.
4: The moratorium has been at the conye the non
5: dan yau an cika shekaru 10 ba tare da an zartar da hukuncin kisa akan kowa ba, ba shi zai sa a ce an daina ba domin ba a soke a dokar kasa ba. Sai dai abun farin ciki ne gare mu lauyoyi da yanzu aka fara wannan gangami domin zai tilasta wa gwamnati ta samar da matsaya a dokance.
2: Jakadan kasar Italia a Nigeria Roberto Mengoni ya jinjinawa Nigeria inda yace
6: we commend Nigeria for having a free
1: of muna jinjinawa Nigeria bisa shafe shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa ba. A shekarar ta gabata akwai kusan kasashe 130 daga cikin membobin majalisar dinkin duniya da suka goyi bayan dakatar da aiwatar da hukuncin, da nufin ganin karin kasashe sun dakatar da aiwatar da wannan hukunci a aikace.
6: Suspending the death penalty.
2: Shugaban kungiyar agajin lauyoyi ta kasar Faransa a Nigeria Angela Wandu ta yi kira ga gwamnatin kasar.
7: Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta fito da matsaya a hukumance ta sanar da dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a kasar, sannan ta sake nazari kan tsarin shari'ar manyan laifuka da gudanar da gyare-gyare tare da sake duba dokokin da ke cikin kundin dokokinta da suka shafi hukuncin kisa.
2: Diyar wani mutum da aka taba yankewa hukuncin kisa amma kuma daga baya aka yi masa afuwa ta bayyana bukatar baiwa mutanen da aka yankewa irin wannan hukunci dama ta biyu.
8: A bayan kowace hukuncin kisa akwai rayuwar dan adam, kuma akwai yuwar a yi kuskure, don haka ya kamata a rika ba su dama ta biyu gudun hukunta mutanen da ba su aikata laifi ba, domin idan aka kashe mutum ba zai sake dawowa rayuwa ba.
2: Duk da cewa Najeriya ta shafe shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa ba, batun soke shi daga dokokin kasar na ci gaba da zama muhimmin batu ga masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: Ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata na wannan rana ya mayar da hankali ne akan bikin ranar ƴaƴa mata da ake gudanarwa ranar 11 ga watan Oktoba na kowace shekara, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware, domin ƙara wayar da kan duniya dangane da mahimmancin yara mata, tare da neman kawo ƙarshen matsalolin da suke fuskanta, waɗanda suka haɗa da cin zarafi, wariya, tauye haƙƙi, daidaiton jinsi, rashin samun ilimi da lafiya da dai sauransu. bikin na bana shine kawo ƙarshen aurar da ƙananan yara tare da kare haƙoƙinsu wanda kuma sanin kowa ne cewa da daddiyar matsala ce da ya zuwa yanzu ake ci gaba da wayar da kan al'umma akai bayanai dai sun nuna cewa akwai ɗaiɗaikun matan da suka yi fice suka kuma kai wani mataki na Allah san baraka duk wanda kalubale irin na rayuwa da suka fuskanta wadanda ba cikin sauki ake iya tsallakawa ba babban abin takeici shine yadda wasu daga cikin matsalolin nan ke ci gaba da ta'azzara la'akari da yadda wasu matan ke boyewa saboda fargabar nuna musu kyama da kyara da kuma tsana a cikin al'umma Dangane da bikin wannan rana da sakon da yake dauke da shi, shirin rayuwa ta ya tattauna da Farfesa Hawwa Mahmud Sani, wata fitacciya da aka yi wa auren wuri, amma bata bari hakan ya hana ta cimma burinta na yin karatu don zama abun kwatance a cikin al'umma ba. Da kuma Comrade Lucy D. Yunana, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara da iyaye mata a tarayyar Najeriya, amma kafin nan, wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana wannan rahoto akai
9: rayuwa ta
2: Bikin ranar yara mata ta duniya dama ce da Majalisar Dinkin Duniya ta samar don jan hankalin al'umma muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar yaya mata ko menene dalilin da ke sa wasu iyaye su yi wa yayansu mata auren wuri Hajja Nafisat Adamu wata uwa ce da tace ko shakka babu talauci ne babban dalilin da ke sa yawancin su ke aurar da yaran su tun suna da karancin shekaru
11: kinsan idan baka da shi ga kuma yayan da yawa a gabanka idan kaga yaro ya isa manzalin aure sai ka aurar da shi ya matsa kusa da kai ka ji da sauran da ke gabanka
2: yawanci dai biyayya ga iyaye ke tilasawa wasu yara aminta da irin auren nan koda ba sa so kamar yadda wata magidanciya da ta buƙaci a saka sunan ta ta shaida mana
12: biyayya dai na iyaye da babu yadda zaka yi amma gaskiya auren da aka yi mun na dole ne dan bana san shi bai kwanta mun a daina ba banje ina san sa ba
2: to sai dai Hadiza Muhammad na da ra'ayin cewa duk da rashin kyawun sa da ake gani a zamanin nan auren wuri ko dole na da muhimmanci a wani bangaren
13: amfanin shi zaka haifa da wuri kafin shekaru su ja ka haifa abin da zaka haifa sannan amfanin shi zai daƙile yawan zinace zinace da yawan yin fade kan daya waye idan shi bude da wasu abuwa to zai waye ne a gidan miji
2: yan gwagwarmaya irin su Sami da Adam Suleiman na ganin babu abinda yara mata ke bukata a yanzu irin samun ingantaccen ilimi
14: mu kawai kokarin da muke yi mun ga amfanin ilimi a rayuwar yana da matukar muhimmanci a ce yara mata suna samun ingantaccen ilimi
2: to ko menene ra'ayin iyaye maza albarkacin wannan rana
15: yaya mata suna fuskantar kalubale da dama ya kamata gaskiya mata su samu wadataccen ilimi mai kyau kuma ingantacce sannan kuma su samu ingantaccen kiwon lafiya
16: jawo mata kusa ta wa ya samu abin da ake so a samu soyayya saboda suna da tausayi suna da jin kai suna da hangen nesa kuma su ne iyayenmu
2: shirin rayuwa ta ya kuma ji daga bakin yara mata da aka samar da wannan rana domin su
17: ina farin ciki da wannan rana saboda za ta kara ba mu dama
18: guri na guda ne ina so in kyautata ma iyaye na in Allah ya bani iko na karatun likita
2: kwararru na ganin lokaci yayi da za a yaki aurar da kananan yara mata tare da tabbatar da kare haƙoƙinsu don samun makoma mai kyau
9: RFI
10: to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto yanzu sai zantawar sa da Farfesa Hawwa Mahmud

0: ranar 11 ga Oktoba ta zama ranar tarihi wato daga rera waka a titunan Lagos zuwa tsakiyar filin wasa na NFL a birnin London. Labarin Airasta labari ne na jajircewa da kuma hazaka.
1: To madalla gaida Shamsiya, Najeriya ta cika shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa daga hannun gwamnati ba, lamarin da ya sake tayar da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na neman a samar da dokar da za ta tabbatar da dakatar da irin wannan hukunci a hukumance a kasar. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan ga kuma rahoton da ya aika mana.
2: Taron da hukumar kare haƙƙin dan adam ta Najeriya ta shirya tare da haɗin gwiwar kungiyar agajin lauyoyi ta ƙasar Faransa, wato Lawyers Without Borders, da ofishin jakadancin Australia da na Jamus a Abuja, domin bikin ranar yaƙi da hukuncin kisa ta duniya ta shekarar 2026. Daraktar sashen shari'a ta hukumar Rabi Awolu Anwar ta bayyana abin da kwashe shekaru 10 ba aiwatar da irin wannan hukunci ba ke nufi a Najeriya.
3: Najeriya ma ta gane ko kuma ta amince da cewa kuma wani irin laifi mutum yayi yanke masa wannan hukuncin kisa din ba shine ba, saboda wannan ba zai sa a ce ma wani ya kashe shi ma aka kashe shi ba zai dawo da wancan wanda ya riga ya mutu ba, kuma ba sai an kashe shi ba ne za a nuna wa jama'a ko kuma kansa cewa abin da yayi ba daidai bane, akwai wasu punishment za a iya daurawa akan shi.
2: Wakilin kungiyar lauyoyin Najeriya a taron kuma mataimakin shugaban kungiyar Agenero Okuru yace duk da tsawon lokacin da aka dauka ba tare da aiwatar da hukuncin ba, akwai bukatar a sake duba tsarin shari'ar kasar.
4: The moratorium has become here the non.
5: Dan yau an cika shekaru 10 ba tare da an zartar da hukuncin kisa akan kowa ba. Ba shi zai sa a ce an daina ba, domin ba a soke a dokar kasa ba. Sai dai abun farin ciki ne gare mu lauyoyi da yanzu aka fara wannan gangami, domin zai tilasta wa gwamnati ta samar da matsaya a dokance.
2: Jakadan kasar Italia a Nigeria Roberto Mengoni ya jinjinawa Nigeria inda yace:
6: We commend Nigeria for having free of.
1: Muna jinjinawa Nigeria bisa shafe shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa ba. A shekarar ta gabata akwai kusan kasashe 130 daga cikin membobin Majalisar Dinkin Duniya da suka goyi bayan dakatar da aiwatar da hukuncin, da nufin ganin ƙarin kasashe sun dakatar da aiwatar da wannan hukunci a aikace.
2: Shugaban kungiyar agajin lauyoyi ta kasar Faransa a Najeriya Angela Wandu ta yi kira ga gwamnatin kasar.
7: Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta fito da matsaya a hukumance, ta sanar da dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a kasar, sannan ta sake nazari kan tsarin shari'ar manyan laifuka da gudanar da gyare-gyare, tare da sake duba dokokin da ke cikin kundin dokokinta da suka shafi hukuncin kisa.
2: Diyar wani mutum da aka taba yankewa hukuncin kisa amma kuma daga baya aka yi masa afuwa ta bayyana bukatar baiwa mutanen da aka yankewa irin wannan hukunci dama ta biyu.
8: A bayan kowace hukuncin kisa akwai rayuwar dan adam, kuma akwai yiwuwar a yi kuskure, don haka ya kamata a rika ba su dama ta biyu gudun hukunta mutanen da ba su aikata laifi ba, domin idan aka kashe mutum ba zai sake dawowa rayuwa ba.
2: Duk da cewa Najeriya ta shafe shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa ba, batun soke shi daga dokokin kasar na ci gaba da zama muhimmin batu ga masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: Ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI, tare da ni Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata na wannan rana ya mayar da hankali ne akan bikin ranar ƴaƴa mata da ake gudanarwa ranar 11 ga watan Oktoba na kowace shekara, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware, domin ƙara wayar da kan duniya dangane da mahimmancin yara mata, tare da neman kawo ƙarshen matsalolin da suke fuskanta, waɗanda suka haɗa da cin zarafi, wariya, tauye haƙƙi, daidaiton jinsi, rashin samun ilimi da lafiya da dai sauransu. bikin na bana shine kawo ƙarshen aurar da ƙananan yara tare da kare haƙoƙinsu wanda kuma sanin kowa ne cewa da daddiyar matsala ce da ya zuwa yanzu ake ci gaba da wayar da kan al'umma akai bayanai dai sun nuna cewa akwai ɗaiɗaikun matan da suka yi fice suka kuma kai wani mataki na Allah san baraka duk wanda kalubale irin na rayuwa da suka fuskanta wadanda ba cikin sauki ake iya tsallakawa ba babban abin takeici shine yadda wasu daga cikin matsalolin nan ke ci gaba da ta'azzara la'akari da yadda wasu matan ke boyewa saboda fargabar nuna musu kyama da kyara da kuma tsana a cikin al'umma Dangane da bikin wannan rana da sakon da yake dauke da shi, shirin rayuwa ta ya tattauna da Farfesa Hawwa Mahmud Sani, wata fitacciya da aka yi wa auren wuri, amma bata bari hakan ya hana ta cin maburinta na yin karatu don zama abin kwatance a cikin al'umma ba. Da kuma Comrade Lucy D. Yunana, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara da iyaye mata a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja Ismail Karata Abdullahi ya hada mana wannan rahoto akai
9: rayuwa ta
2: Bikin ranar yara mata ta duniya dama ce da Majalisar Dinkin Duniya ta samar don jan hankalin al'umma muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar yaya mata ko menene dalilin da ke sa wasu iyaye su yi wa yayansu mata auren wuri Hajja Nafisat Adamu wata uwa ce da ta ce ko shakka babu talauci ne babban dalilin da ke sa yawancin su ke aurar da yaran su tun suna da karancin shekaru
11: kin san idan baka da shi ga kuma yayan da yawa a gaban ka idan kaga yaro ya isa manzalin aure sai ka aurar da shi bai matsa kusa da kai ka ji da sauran da ke gaban ka
2: yawanci dai biyayya ga iyaye ke tilasawa wasu yara aminta da irin auren nan ko da ba sa so kamar yadda wata magidanciya da ta buƙaci a sakaye sunanta ta sheda mana
12: biyayya dai na iyaye da babu yadda zaka yi amma gaskiya auren da aka yi mun na dole ne dan bana san shi bai kwanta mun a daina ba banje ina son sa ba
2: to sai dai Hadiza Muhammad na da ra'ayin cewa duk da rashin kyawun sa da ake gani a zamanin nan auren wuri ko dole na da muhimmanci a wani bangaren
13: amfanin shi zaka haifa da wuri kafin shekaru su ja ka haifa abin da zaka haifa sannan amfanin shi zai daƙile yawan zinace-zinace da yawan yin fade kan daya waye idan shi bude da wasu abubuwa to zai waye ne a gidan miji
2: yan gwagwarmaya irin su Sami Mira Adam Suleiman na ganin babu abinda yara mata ke bukata a yanzu irin samun ingantaccen ilimi
14: mu kawai kokarin da muke yi mun ga amfanin ilimi a rayuwar yana da matukar muhimmanci a ce yara mata suna samun ingantaccen ilimi
2: to ko menene ra'ayin iyaye maza albarkacin wannan rana
15: yaya mata suna fuskantar kalubale da dama ya kamata gaskiya mata su samu wadataccen ilimi mai kyau kuma ingantacce sannan kuma su samu ingantaccen kiwon lafiya
16: jawo mata kusa iwa ya samu abin da ake so a samu sauyi saboda suna da tausayi suna da jin kai suna da hangen nesa kuma su ne iyayenmu
2: shirin rayuwa ta ya kuma ji daga bakin yara mata da aka samar da wannan rana domin su
17: ina farin ciki da wannan rana saboda za ta kara ba mu dama
18: guri na gudan ina so in kyautata ma iyaye na in Allah ya bani iko na karatun likita
2: kwararru na ganin lokaci yayi da za a yaki aurar da kananan yara mata tare da tabbatar da kare haƙoƙinsu don samun makoma mai kyau
10: RFI to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto Yanzu sai zantawarsa da Farfesa Hawwa Mahmud Sani wata fitacciya da aka yi wa auren wuri amma hakan bai hana ta cin maburinta a rayuwa ba
19: An yi min aure ina da shekaru 14 zuwa 15 dan da farko da kaman ina 14 ne za a yi aka dan daga saboda wani lalura kadan sai na dan shi kaman na shiga 15 din kenan aka yi min aure ina JS3 ne karaman secondary aji uku so ban ma san menene duniyar take ciki ba gaskiyar magana kenan idan na san dai an yi min aure kuma shi ma yaro ne yana service yana bautar kasa dukan mu yara ne wato da babana da nashi irin abokan juna ne haka ina JS3 na zo na yi JSCE haka na fara samun wannan gwagwarmaya domin malaman mu ta biology ne ko ta integrated science ta fara cewa to Hausawa Fulani sun kashe mata future sun kashe rayuwar yarinyar nan mai kokari kamar wannan sun yi halin nasu sun yi mata aure to ni ma tun ban damu ba sai na fara jin kamar eh din sai na ware na zama so reclusive irin na fita daga cikin kawayena haka dai na dage na daure da yake ina son abun a cikin zuciyata na zo na haihu ina SS1. To ni da kawayena dai haka zamu dauko shi muna carabke da shi, bamu ma san zafin sa ba, wacce ta rike wannan ta rike haka dai, ko kalubalancin cikin ma amai da sun rashin laulayi, zan tafi daga aji in tafi staff quarters in je amai ne wanke fuska na da dawo aji na cigaba da karatu har dai nazo na haihu ma haka nake ta sharabke da dan bamu san zafin shi ba. To imagine yar shekara 15 da wani abu ta haihu, me ta sani kalubalan shine da lokacin haihuwa na lokacin jarabawa.
9: To gashi kin yi karatu mafi kodoruwa, sannan kin yi fice a fannoni daban-daban har kika kai mataki na farfesa, wace shawara kike da ita ga yara mata da aka yi wa auren wuri?
19: Shawara da zan ba su shine za su iya yin duka in suka cire lalaci, suka cire in dai ba mazan ne za su yi musu mugunta ba, ka san abin sai da goyen bayan namiji. Kuma koda namijin bai so ba, ke mace kin sai yanda zaki lallaba shi. Shekara ne nawa ne ina lallaba nawa? I said na hakuri ko ni punishment ina fa shine a ce bazan yi makaranta ba, bazan je makaranta ba, na sha zuwa makarantar ma a ce ki dawo yaro na kuka in dawo. To amma bai hana ni cimma buri na ba, biyayya, saboda shi auren shine primary, shine na farko. So in kika yi abin dan Allah, sai Allah ya dube ki ya taimake ki, abin da kike da shi na burin ki sai Allah ya cika miki. To ka gani shi sa na fara cewa akwai hakuri, akwai biyayya.
20: Rayuwa ta
10: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Lucy D. Yunana, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara mata a tarihin Najeriya.
21: So wannan iyaye suna da laifi a cikin wayannan, ina samun cases dewa akan irin wannan auren dole da ake wa yara, wanda kuma bai kamata ba, domin ya saba wa doka, ya saba wa addini, kuma ya saba wa community. Yariya bata san mutum ba wanda ya isa ya zama kakanta sai a saka ta ya auren dole, bai cancanta ba. Muna kira cewa iyaye su yi la'akari da wannan abubuwan da suke yi.
10: Wani kira zaki wa su kansu ƴan matan?
21: Muna kira da babban murya wa ƴan matanmu, ku cire son zuciya da kwadayi, ki zauna ki yi, ki kar wani ya rure ki abinda shi da namiji zai iya yi. Ki a zaman ki ƴa namace zake ki yi achieving din shi, ki yi mafarki, ki yi tunani cewa ni din nan zan iya zama pilot, ni din nan zan iya zama gwamna. Domin haka idan kika yi mafarki kuma kika yi aiki, ba wai zaki yi mafarki ki zauna ba.
10: To wani kira zaki wa iyaye da ita kanta gwamnati dangane da wannan batu?
21: Ina kira da babban murya ga iyayen mata da babaninsu, domin wata rana abubuwan yana tashiwa daga gurin gefen uba ne, da kuma ita gwamnati da babban murya cewa a kare right din yarinya, kar a sa ta ta yi auren dole. Ya kamata ita gwamnati ta fito da wani ƙa'idadden doka wanda zai zama cewa duk wanda ya saba ya aure da ƴarsa auren dole, ya kamata gwamnati ta sa a hukunta wannan iyayen. Domin wayansu suna yin kaman suna saida ƴaƴansu ne, watakila idan sun ci kuɗi ko kuma sun ci kuɗi daga gurin wani, ba su da abin da za su yi su bayar, sai su ce za su dauki yarinya su ba da ita ba da son ranta ba. So muna kira da babban murya ga gwamnati ta zauna ta yi formulating wani policy wanda za a yi sa cewa duk wanda ya ba da ƴar shi na auren dole ba da son ranta ba a hukunta iyaye.
10: Comrade Lucy D. Yunana, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara mata a tarayyar Najeriya. Masu saurare, shin kuna ganin abu ne mai yiwuwa kawo ƙarshen auren wuri a irin wannan lokaci? Wacce gudunmawa kuke baiwa yara mata wajen kare musu haƙƙoƙi? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalan buhuta lafiya.
22: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abbakabara. To kamar yadda watakila kuka ji a labaranmu na safiya, cewa mahukuntan jamhuriyar Niger sun jingine batun ƙara farashin mai, duk da cewa majalisar dokokin riƙon ƙwaryar ƙasar ta bayar da shawarar yin wannan ƙari don magance ƙarancin makamashi da ake fama da shi a ƙasar. Wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin rage farashin mai na tsawon wata ɗaya domin sauƙaƙa wa jama'a. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai a wannan rana. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da ra'ayin malami na farko. To za mu faro ra'ayoyin masu sauraron daga shafinmu na Facebook da ra'ayin Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya wanda yace Allah ya kyauta. Sanusi Madattai da Magarim yace hakika gwamnatin Ciyani ta yi abin da ya dace, amma duk da haka mu ƴan jamhuriyar Niger muna fatan ta ƙara sassauto mana da farashin man. Sannan ku kuma al'umar Najeriya shigo-shigo ba zurfi ne gwamnatin Tinubu ke yi muku, da fatan za ku nuna musu kuskuren su a zaben shekarar 2027 da ke tafi. Kabir Muhammad Kara yace wannan matakin da gwamnatin Jamhuriyar Niger ta dauka na jingine batun karin farashin mai abu ne mai kyau, kuma yin hakan zai karawa gwamnatin kima a idanun talakawa. Ra'ayin Yusuf Tanko ba ni umbaka kuwa cewa yake maganar jingine bukatun kara farashin man fetur a Jamhuriyar Niger wannan yayi daidai, dan kuwa talakawa na cikin wani yanayi. Shi kuwa Ali Wada Ali Abadam cewa yake yi ya lafiyar kura bari ta yi hauka, yanzu ma ɗan Niger kuka suke yi akan tsadar mai, kuma a ce wai an ƙara kuɗin. Hakan ya nuna cewa ba a mugun sarki sai mugun bafade. Watsi da ƙara kuɗin mai da shugaban mulkin sojin Niger General Abdurrahman Ciyani yayi daidai. To domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin, zaka iya tura mana sako ta lambar wayar muku a shafinmu na Facebook a Arafai Hausa. Imrana Hassan Madahaba kukuwa cewa yake daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso. Tabbas yanzu an samu gwamnatin da take jin kukan talakawa a Jamhuriyar Niger. Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Neja, da Hassan Albasari Abu Affan da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da Lawali Dan Sulba Sokoto da Fatima Sharifiya M Ahmad suka taru suka ce wannan janye kuduri da jami'an gwamnatin Niger suka yi yayi daidai, rage farashin man fetur a kasar mu na Najeriya ba mu gani a ƙasa ba, mun dai ji shi a kafafen yaɗa labarai. Da fatan Allah ka azurta mu da shugabanni masu kishin al'umar su a ƙasashen mu na Afirka baki daya. Ku tashi lafiya, Arafai Hausa. Sani Mai Langelange ya wuri yace muna marhaban da shirin gwamnatin Najeriya na rage farashin mai na tsahon wata guda domin saukakawa jama'a, da fatan za a tsawaita shirin ya kasance na har abada ganin irin halin da talakawa ke ciki. Malam Ango malamin makaranta yace masha Allah, Allah ya ƙara ba mu shugabanni na gari amini. Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto Bodinga da Sumayya Nura gidan Abba da Isma'ila Musa Diryan Fulani suka ce assalamu Arafai Hausa. Mu dai a namu ra'ayi wannan mataki da gwamnatin mulkin sojin Jamhuriyar Niger ta dauka na batun karin kudin man fetur ga ƴan kasar ta yayi daidai, domin kuwa ba ma fatan hakan ta faru. Kasancewar karin kudin mai yana ƙara kawo ƙarin tashin komai ga ƴan ƙasa da tsadar rayuwa. Kamar dai mu ƴan Najeriya da muka san karin kudin mai ba alheri bane gaskiya. Allah dai ka tausasa wa talakawan Afirka. To iyakacin ra'ayoyin da muka tsakuro muku kenan a shafinmu na Facebook. To madalla mai sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman jami'in da ya hada mana wannan sauti Ibrahim Tukur Kefi, sunana Ruqayyah Abba Kabara, da na shirye shirin na gabatar ke cewa wassalamu alaikum, mu kasance lafiya.
1: Sai mu shakata da wannan.

0: National. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Joseph Kabila ya haɗa kai da ƙungiyar 'yan tawayen M23 mai samun goyon bayan Rwanda a ranar Litinin watan jiya kenan don jagorantar wata sabuwar ƙungiya inda ya ɗauki matakin fitowa fili cikin tawayen da ke ɗaiɗaita gabashin ƙasar mai cike da tashe-tashen hankula. An sanar da wannan haɗakar ne a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a gidan Kabila da ke Goma, babban birnin gabashin Congo mai arzikin ma'adinai. Sabuwar ƙungiyar mai suna Front pour la Refondation de la Nation an gabatar da ita ce matsayin kungiyar siyasa da soji wacce za ta hada karfi da karfe da dufin kawo karshen mulkin kama karya ta kowace irin hali kamar yadda suka yi bayani. Babban hafsan dakarun sojin Sudan ya bada umarnin gudanar da bincike kan jefa bam da sama da aka yi akan iyaka wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 72. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International. 'Yan tawayen Houthi na ci gaba da nosawa birnin Taiz na Yemen, inda cikin sa'o'i 24 da suka gabata suka kai tarin harare har asibitin birnin, wanda ya jikata mutane a wani yanayi da ɗimbin jama'ar birnin suka bijirewa umarnin 'yan tawayen na barin garin cike da alwashin baiwa yankin su kariya daga barazanar. Ga rahoton Azim Bashir Aminu.
1: Fararen hula akalla 5 'yan tawayen na Houthi suka kashe yayin da suka jikkata wasu 17 a tsakar birnin Taiz, galibin su waɗanda suka ja tunga don baiwa yankin su kariya daga fadawa hannun 'yan tawayen waɗanda ke samun cikakken goyon baya da tallafin makamai daga Iran. Dindindin Saudiya ta dakatar da zirga-zirga a filayen jirgin saman Sarki Khalid da ke Riyadh da na Sarki Fahad da ke Dammam, baya da har-haren 'yan Houthin ya kashe mutane 18 tare da jikkata ta ɗaruruwa ciki har da waɗanda ke kan hanyar ibada. Duk da yake 'yan tawayen na musanta bayanan Saudiya da ke cewa suna yunkurin kai hari biranen Makka da Madina masu daraja, amma kai tsaye hare-haren nasu ya shafi ɗimbin masu ibada da ke ratsowa ta filayen jirgin na Riyadh da Dammam, yayin da dama yanzu haka ke gudanar da ibada cikin yanayi na fargabar iya fuskantar hare-haren 'yan tawayen. Da yake Saudiya ta tsaurara tsaro a da taimakon kasashen musulmi irin Pakistan da Turkiya.
0: To, Azim Bashir Aminu kada ke nisa. Manyan jami'an tarayyar Turai za su karɓi bakuncin Prime Minister Burtaniya Andy Burnham a birnin Brussels ranar 20 ga Nuwamba. Wannan shekarar kenan domin gudanar da babban taron tattaunawa tsakanin bangarorin biyu. Wannan taro da shugaban majalisar Turai Antonio Costa da shugabar hukumar Turai Ursula von der Leyen za su jagoranta, yana da nufin karfafa dangantaka da kuma daidaita wasu muhimman batutuwa bayan ficewar Burtaniya daga kungiyar. Wata kotu a Brazil ta ba wa ɗan takarar shugaban ƙasar Flavio Bolsonaro izinin ci gaba da ziyartar mahaifinsa tsohon shugaban ƙasar kenan Jair Bolsonaro, wanda ke tsare a gida. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. To, daman Azima ta riga ta zauna ko ta shirya tsaf da labarin wasanni. Barka da zuwa Azima.
1: To, barka ka dai Michael. Kadasan karan farko cikin shekaru 25 Coventry ta yi nasara a gasar Premier Ingila kuma a cikin gida, wanda ya kawo ƙarshen dakon da take na tsawon shekaru wajen ganin ta yi wannan nasara. Inda ajiyar ta duke Newcastle United da ƙwallaye 4-1, karawar da ta daɗaɗa ran ɗimbin magoya bayan ita wannan ƙungiya waɗanda aka ga yadda suka kaure da suwa a cikin fili. Duk da cewa ba lalle Coventry ta jima a gasar ta Premier Ingila ba, lura da irin shan kayan da take sha. Ka san za a iya cewa kusan ƙungiyoyi da dama an fi ƙarfinta a wannan.
0: Kin san wasu ƙungiyoyin suna kasancewa ne tamkar lada na hawa sama.
1: Wannan haka.
0: Ka zo kansu su za ka taka ka
1: hai. Sai ka wuce abinka. To, amma dai wannan nasara gaban magoya bayan tafiye da 20,000 za ta jima tana matsayin babban tarihi a zukatan. Bugun fenaritin da Jack Redoni ya samu a minti na 6 da fara wasa ce ta buɗe Coventry da ƙwallonta ta farko. Gabanin ƙwallonsa Dicky Sharif bayan dawa daga hutun rabin lokaci, da kuma Ellis Sims a minti na 81, kana Steven Mfuni a minti na 86. Ƙwallayen da kai tsaye suka janye Sky Blues ɗin daga rukunin 'yan dagaji, inda a yanzu take da nasara a wasanni biyu, ɗaya a gida ɗaya a waje. Ta Coventry, wadda wannan ne shekaran farko da take dawowa ga sarta Premier yanzu haka tana maki kankan ne da Manchester United bayan dukkanin su suka duka wasanni 6-6 to kafin yanzu dai idama Coventry ta yi nasara kan Nottingham Forest gabanin tafiya hutu inda suka zura kwallaye har hudu a raga wanda ke matsayin karan farko da suka yi nasara makamancin wannan tun bayan nasarar su kan Sheffield Wednesday a cikin watan Mayun shekarar 2000 kenan kaga shekaru 26 kenan to Coventry wadda ta yi balaguro zuwa Tottenham da Fulham da ba tare da samun nasara ba a yanzu haka kungiyoyin da ke gabanta gabanin Christmas sun kunshi Sunderland da Everton da Crystal Palace da Leeds da kuma Ipswich to kaga da ita wannan kungiya duk da ba a mata tsammanin ta dade tana abin azu a gani a gasar ta Premier amma abin mamakin shine a duk lokacin da suka tashi zura kwallo wato suna ratatawa ne
0: hudu uku eh kun ga zai taimaka musu nan gaba
1: wannan
0: lokacin da aka zo neman kwallaye su raba gaddama
1: sosai to mai horar da ƴan wasan Arsenal Mikel Arteta ya tabbatar da raunin Pirlo Hankapi da Martin Zubimendi a atisayen bayan nasarar kungiyar kan Leeds da kwallaye 2-1 wanda yace abin da kai ci ne samun majinyata a wannan lokaci
0: to mun gode kware da gaskiya Azima
1: to madalla
0: a cikin shekaru uku da zuwanta kan karkar mulki gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta soke wasu daga cikin tsauraran matakan hana shigar da kayayyaki daga ƙetare zuwa cikin Najeriya da suka hada da shinkafa, tufafi da wasu nau'ukan kayan abinci da dai sauransu. Alhaji Dr. Maniro Garba Nakura shine shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Benin kasar da wasu 'yan kasuwa ke amfani da tashar jiragen ruwanta domin saukewa kafin su shigar da kaya zuwa Najeriya. Ya bayyana wasu daga cikin irin kalubalen kasuwanci da ake fuskanta da kuma sasancin da aka samu a gwamnatin ta karkashin gwamnatin Tinubu.
2: Matsalar da aka samu shine canjin kuɗi to ma'ana naira ta larace kuma wannan rububuda tsakanin Najeriya da Benin da Niger to sai aka zo aka dan bude tsakanin Najeriya da Niger amma tsakanin Benin da Niger sai ba a bude ba wannan rufe bodin ya sake kashe mana kasuwancin mu
3: batun rufe iyaka da kuma farashin naira zuwa sifa bari mu fara da farashin naira zuwa sifa ta yaya hakan ya shafi kasuwanci tsakanin ku da sauran kasashe
2: saboda ainihi kasuwar Benin kasuwa ce ta Najeriya da Niger amma kashi 90 kasuwancin na Najeriya ne na farko canjin kuɗi da ya shafi kasar Benin sifa ne da naira to wannan kudin ne in ka sai kaya a nan Benin ka tafi da shi Najeriya idan ka dawo a wajen canji sai ka ga canjin ya karu in ka ga canjin ya karu to kai kayan da zaka zo ka siya a nan Benin farashin zaka gani in jaka 10 aka sa zaka gansa yana jaka 10 amma in a da 1000 ka siya yanzu sai ka sa 1100 ko da 200 to sai ka ga kudin ya karu to waɗannan abubuwa sune suka kawo
3: ko wadanda ke ganin cewa da ana zaune ne kamar karazube misali a kawo shinkafa a sauki a nan Kwatano a sake shiga ita ta mota a Najeriya sai aka yi wani shugaba musamman Muhammadu Buhari ya ce a kasuwanci ne a shigo da shi a Najeriya ana ganin kamar gyara aka so ai amma mafi yawan mutanen ku ba sa so
2: to wannan lokacin gaskiya an so ai gyara sai abun ba ya tsari ba saboda abun da yasa kaga su a Najeriya shinkafa ba ta ishe su ba to lokacin da aka zo aka ce za a rufe aka rufe bodin nan kamata i a wadata Najeriya da shinkafa ya kasance tana ba da tallafi ko ita da kanta ta yi oda ta karya farashi saboda kuma talakawa su samu su siya da sauki to sai ba ta yi wannan ba babu wani shiri da ta yi sai ta fara abun to shi sa abun bai tasiri ba
3: amma wasu na zaton cewa kamar zuwan gwamnatin Bola Tinubu ta aiwatar da wasu sauye-sauyen da suka sauya tsakanin kasuwanci tsakanin Najeriya da Benin akwai wani abu mai kama da haka
2: gaskiya ne gwamnatin Tinubu ta kawo wasu abubuwa wanda ta dan canza tsakanin Najeriya da Benin da boda same lokacin Buhari an rufe boda ba a shiga da kaya yanzu an amince a shiga da kaya ka biya duty
3: kamar wadanne kaya ne da haka din ne amma yanzu aka ce halas
2: kamar atamfa shadda yadi da taliya da shinkafa ita ma to shinkafa har yanzu ba a bada izinin a shiga da ita ba
3: ina labarin nama
2: shi ma kwantarabar ne har yanzu gwamnati ba ta ba da dama a shigar shi ba
3: to a dunkule miye manyan matsaloli da kuma kalubalen da kike fuskanta wanda kike ganin cewa za a iya gyarawa da yarda gwamnati?
2: To mai kalubale ne bai wuce cewa lalle an ce West Africa ne Benin da Nigeria. To kamata ya kasance kayan da zai iya shiga Nigeria ya shiga Benin. In ka lura Turawa da suka Europe in ka biya duty so ɗaya zaka biya duty. Amma anan sai ka biya duty so biyu, misali ko mota ce da kai. Idan ka sai mota mai lambar Kwatano ka biya mata duty, ka anci lamba, ka zo ka siya kai dan Nigeria, zaka tafi da ita Nigeria. Sai ka biya duty kuma a Nigeria. Me wun a ce canza lamba zaka yi tunda West Africa aka ce. Ya kasance duty ɗaya za a biya. Wannan abin mu muke so a gyara.
3: To muna godiya sosai.
2: To ni ma na gode.
0: To kana wata kanin Abdulkarim Ibrahim Shikal da kuma Alhaji Baniru Garba na Kura kenan.
4: RFI.
0: To sai shirin mu na gaba.
5: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau shirin ya duba halin da makarantu ke ciki musamman a arewacin Najeriya sakamakon mabambantan ambaliyar ruwa da suka fuskanta a bana. A Najeriya kusan makarantu 4,500 da ke jihohi 15 ne suka ci karo da mummunar ambaliyar ruwa sakamakon tasirin ruwan sama mai ƙarfin gaske. A cewar sanarwar gargaɗin ambaliya ta ƙasa da hukumar kula da yanayi ta ƙasar ta fitar, tashin ruwan koguna da kuma ruwan sama mai ƙarfi sun sanya waɗannan makarantu cikin babban haɗari tare da al'ummomi 8,000 a faɗin ƙasar. Ruwan sama mai ƙarfi da tumbatsar koguna sun tilasta rufe wasu makarantu yayin da ruwa ya mamaye wasu azuzuwa, lamarin da ya kawo cikas ga fara zangon karatu na 2026 zuwa 2027. Gwamnatin jihar Adamawa ta ce fiye da ɗakunan karatu 100 ne lamarin ya shafa, kuma hakan ya tilasta wa ɗalibai zama a gida saboda babu ajin karatu, in ji Dr. Murtala Umar, shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na jihar.
6: My staff have just come back from the field where we collected data.
7: Ma'aikatana sun dawo daga rangadi inda suka tattara alƙalaman ajujuwan wanda adadinsu ya kai 100 duk iska ta yaye su. Dalili kuma ba saboda rashin nagartar aikin da aka musu ba ne. Face sun kwashe shekaru masu yawa, wasu shekara 20, wasu 30 babu ko kuskure ma. Kuma wannan dalili yasa da yawa daga cikin ɗaliban waɗannan makarantu ba sa zuwa makaranta saboda babu inda za su tsugunna su yi karatu.
6: The children in that school are not going to school because there is no roof on them.
5: Guda daga cikin ɗaliban da ruwan sama ya zubar da ajin su ta tsegunta mana yadda abin ya shafi karatun su.
8: Ana iska shine ya faɗi a ƙasa wannan ta kangan mu ya faɗi a ƙasa wannan in mai ya rushe hadda bulagun namu. Shine aka tattara katakon aka ajiye a ƙasa, aka tattara abubuwan aka ajiye, aka ɗauka benci aka kai wancan makarantan. Sai ofis ɗin an kliyari ne bai rushe, ɗan aka tattara abu tattarawa aka tafi da su.
9: To yanzu ina kuke karatu?
8: A ɗayan makarantanmu.
5: Wannan hali fa ya sanya iyaye cikin damuwa ganin yadda yaran nasu ke cikin saka mai wuya. Malam Hamma Adamu daga garin Faran a ƙaramar hukumar Fufore ya tabbatar mana da halin da suke ciki.
10: Matsala da muna fuskantar matsaloli da yawa, kamar makarantunmu sun rushe, sun faffashe, iska ya ɓata. Yaran mu yi musu uniform suka je hakan nan, idan yaro zai sati ɗaya da uniform ba wanke ba, wani ma yini ɗaya ma dole sai an je an wanke. Abun da ya kawai ba daɗi hakan nan. Iska ya ɓata mana makarantu, ya kamata a taimaka mana. Don a Faran muna da matsaloli da yawa irin wannan. Makarantunmu da yawa da nursery, secondary school, primary school na muna Faran muna fuskantar wannan matsalolin ne. Gaskiya yanayin da suke dawowa ba daɗi. Za ka ga da safe za a ma yaro wanka, a masa wanki, a masa pressing na uniform, in ya je dawo kuma abun sai a hankali. Wani yaro riga a hannu, wani himar a hannu hakan nan, abun dai kawai babu daɗin kallo hakan nan. In mun ga hadiri ya ɗauri hakan nan, hankalinmu na tashi. Menene dalilin hankalinmu na tashi? Su iska da waye-waye, kuma ka ga makarantun ɗin ɗakunan a rushe suke, yara suna karatuwa waje. Kaga mu iyaye dole ne hankalinmu ya tashi. so da ka in kamar mu in aka nan iska yayin nan dole ayyukan ka da kake yi ma dole ka bari ka gudu zuwa ka je ka dauki yaran din da na abokanai da na makwabta kuma wasu yaran suna da nisa angwanni mu din a cikin garin Faran wasu yara suna da nisa sosai to wannan abun tashin hankali ne sosai komai dai da ka sani ya rushe makarantun kuma sun zama magunanar ruwa irin inda ruwa yake biya kanan sun zama abun nan ya babbata su wasu irin an yi rumfuna ne temporary haka nan da zanaku a dalalabawa haka amma aqida dai indai hadiri ya dau ruwa kanan hankali na tashi mai gida sosai
5: to ko baya ga rushewar dakunan karatu makarantun na a matsayin magudanar ruwa ne saboda hakan suna ƙara shiga damuwa inji Adamu Musa
9: matsalolin da muke fuskanta a Faran primary school kamar yanda abokina ya faɗa gaskiya suna da yawa amma ɗaya daga cikinsu dai classes room namu suna da problem kuma iska bana ya ɗaro rusa mana azuzuwa ya zama yara ba su da filla za su zauna da makamancin haka so muna da matsala da wannan na ɗaya kenan na biyu kuma cikin makarantan ruwa yana kwarara a ciki ana samun irration yana yawa yana ramuka nan ma muna samun matsala da yaran mu a wurin
5: ko yaya malaman ke karewa da dalibai a cikin wannan hali Abubakar Maddubo shugaba ne a makarantar Indingaye dake karamar hukumar Gombe
11: muna da ajujuwa 1 zuwa 6 din lallai muna daya daga cikin waɗanda iska ya taba ma makaranta sakamakon wannan ibtila'i na iskan yayewan dakunan akwai dai guda biyu wanda iska bai yaye su ba to mafi yawa a wannan ajujuwar ne muke dan ainihin kamantawa wajen gudanar da aikin koya to muna fama dai kamar aji daya da aji biyu muna hada su a daki daya sai mu yi hikimar malamai na karantar da su gurgudun yadda za mu fahimtar da su haka ma aji uku da aji hudu muna hada su a wuri daya to sauran ajujuwa muke rabawa mun yi kokari mun sanar da shugaban makaranta na PTA taba to sun yi dan kokari sun dan gyara wasu wuraren kuma dai an zuba wa Allah ido ana neman wayanda Allah zai ba su daman tallafawa domin kuma ganin cewa makarantan ba ta samun tafiyar da ayyukanta daidai yadda ya kamata to amma alhamdulillah muna lallabawa a hakan gurgudo dai abinda Allah ya ba mu dama a haka dai makarantan tana aiki kuma koda daidai da lokaci ko rana daya ba a fasa aiki a hakan ba idan ruwa ya zo za mu tattaru mu shiga inda yara za su samu su tsira daga ainihin damuwar ruwan sannan in ruwa kuma ya dauke to haka muke raba yaran da gurgudo abinda Allah ya ba mu dama saboda haka a takaicewa muna neman alforma a wajen kungiyoyi masu daraja masu albarka NGOs kungiyoyin taimakawa al'umma da yake kowane jiha kowane karamar hukuma suna da ainihin reshen su to muna neman tallafi daga ainihin gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu in Allah ya ba su dama kenan
5: to ba wannan ne kadai matsalolin da malaman ke fuskanta ba domin kuwa malam Yahaya Hamidu Galadima ya ce akwai wata kusuruwar da ke tada hankali
12: magana hall ba mu da hall da yara za su rubuta exam kamar waye da neko da kuma JC kwata-kwata ma babu dama muna da shi guda daya da iska yazo ya kwaye abun ma yazo ya lalace kwata-kwata bamu da shi ya kare yanzu kawai idan muka zo rubuta exam muna tattara yara ne mu sai mu hada yara kamar classes 1 2 3 wasu yara su zo ba sa samun classes mu kuma sai mu hada yaran da suke rubuta waye wani lokaci kuma kamar neko da JC suna clashing sai sauran yaran nan sai su zo su taru a gindin bishiya babu inda za su zanna saboda babu da classes bamu da benches ga kuma idan ruwa yayi wani lokaci in muka ga dare da sauri muke bada sanarwa yara ku yi hakuri da Allah ku tashi wannan ana ruwa saboda in aka yi ruwa da iska babu inda za ku zo ku zauna kuma kaga mu malama bai kamata a ce mu bar yaran nan ruwa yazo yana lalata abubuwa da kuma yara yaro ya koma riga a lalace iska irin scrub na kwano kare zai jiwa yara sai mu kori yara su gudu wannan lokaci kuma idan aka yi ruwa ma wace garin ma inda yara za su zo su zanna gabaki daya feeling gaskiya abun takaici ne mu kuma malamai gaskiya office namu in kaga abun takaici sai ka ce ba Najeriya muke ba bamu da benches da ramu zanna mu yi aiki kamar lesson plan da sauran sunan wallahi bamu da shi kwata-kwata ma in ka shiga yanzu malamai muna da malamai kusan guda kamar senior na kamar malamai 7 ko 8 kaga mun yi garanci kuma ga yawan yara sun kai kusan 1000 classes bai wuce 6 ba SS1 to 3 gabaki daya classin da muke da shi guda 6 kuma kaga yara sun fi 1000 wani lokaci muna squatting yara kusan more than 100 per class kaga ya mana yawa idan suke yawa hakan nan kuma kaga overcrowded ma yara suna iya samun damuwa da kuma kare bencina. Bencina kuma dama kaga wani lokaci muka samu bayan shekara 4-5 bencina ga baki da sun lalace. Gaskiya complaint namu babba shine a kiyaye yaran mu maganar uniform. Uniform yaran mu suna lalace ga yawan su ga kare-karen benci.
5: Kowanne mataki gwamnatin jihar Adamawa ke dauka domin magance wannan matsala.
6: So we are doing our best.
7: Muna gabatar da namu kokarin har mun gabatar wa mai girma gwamna korafinmu kuma ya umarce ni da hukumar raya shiyar arewa maso gabas kuma na tabbatar ba da dadewa ba za su yi abin da ya
6: dace.
5: Jihohin da ambaliyar tafi barazana ko kuma tafi shafa sun hada da wasu jihohi a shiyar kudu maso gabas da kudu maso yamma da arewa maso tsakiya da kuma arewa maso gabashin Najeriya. Madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International. Najeriya an cika shekaru 10 cur ba tare da an aiwatar da hukuncin kisa ba wanda ya samu sahalewar gwamnati wadda ita kadai ce take daukar matakin karshe wajen aiwatar da hukuncin da kotuna suka yanke dangane da haka. Wannan dai lamari ne da ya sake bujiro da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin dan adam da ke neman a samar da doka da za ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a Najeriya. Shin ko me ra'ayoyinku a game da wannan batu? Sai ku yi amfani da lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook domin aika mana da sakonninku.
0: To sai mu dan shakata da wannan.

0: suka dauke shi, kuma ba gaban zaba ne suka dauke shi, don haka bai da wani matsala wannan.
1: Alhaji Dauda Tankamaken, wani mai fafutuka a jamhuriyar Nijar. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Tsohon shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo Joseph Kabila ya haɗa kai da ƙungiyar 'yan tawayen M23 mai samun goyon bayan Rwanda a ranar Litinin wata jiya kenan, don jagorantar wata sabuwar ƙungiya inda ya ɗauki matakin fitowa fili cikin tawayen da ke ɗaiɗaita ta gabashin ƙasar mai cike da tashe-tashen hankula. An sanar da wannan haɗakar ne a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a gidan Kabila da ke Goma, babban birnin gabashin Congo mai arzikin ma'adinai. Sabuwar kungiyar mai suna Front pour la Refondation de la Nation an gabatar da ita ce matsayin kungiyar siyasa da soji, wacce za ta hada karfi da karfe da dufin kawo karshen mulkin kama karya ta kowace irin hali, kamar yadda suka yi bayani. Babban hafsan dakarun sojin Sudan ya bada umarnin gudanar da bincike kan jefa bam da sama da aka yi akan iyaka, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 72. Radio Diana Tarini da sashen Hausa na Radio France International. Yan tawayen Houthi na ci gaba da nosawa birnin Taiz na Yemen, inda cikin sa'o'i 24 da suka gabata suka kai tarin harare har asibitin birnin, wanda ya jikata mutane a wani yanayi da dimbin jama'ar birnin suka bijirewa umarnin yan tawayen na barin garin cike da alwashin baiwa yankin su kariya daga barazanar. Ga rahoton Azim Bashir Aminu.
2: Fararen hula akalla 5 'yan tawayen na Houthi suka kashe yayin da suka jikkata wasu 17 a tsakar birnin Taiz, galibin su waɗanda suka ja tunga don baiwa yankin su kariya daga fadawa hannun 'yan tawayen waɗanda ke samun cikakken goyon baya da tallafin makamai daga Iran. Tunda dai Saudiya ta dakatar da zirga-zirga a filayen jirgin saman Sarki Khalid da ke Riyadh da na Sarki Fahad da ke Dammam, baya da har-haren 'yan Houthin ya kashe mutane 18 tare da jikkata ta ɗaruruwa ciki har da waɗanda ke kan hanyar ibada. Duk da yake ƴan tawayen na musanta bayanan Saudiya da ke cewa suna yunkurin kai hari biranen Makka da Madina masu daraja, amma kai tsaye hare-haren nasu ya shafi ɗimbin masu ibada da ke ratsowa ta filayen jirgin na Riyadh da Dammam, yayin da da dama yanzu haka ke gudanar da ibada cikin yanayi na fargabar iya fuskantar hare-haren ƴan tawayen. Da yake Saudiya ta tsaurara tsaro a ranan da taimakon kasashen musulmi irin Pakistan da Turkiya.
1: To, Azim Bashir Aminu, kada ke nisa. Manyan jami'an tarayya Turai za su karɓi bakuncin Prime Minister Burtaniya Andy Burnham a birnin Brussels ranar 20 ga Nuwamba wannan shekarar kenan, domin gudanar da babban taron tattaunawa tsakanin bangarorin biyu. Wannan taro da shugaban majalisar Turai Antonio Costa da shugabar hukumar Turai Ursula von der Leyen za su jagoranta, yana da nufin karfafa dangantaka da kuma daidaita wasu muhimman batutuwa bayan ficewar Burtaniya daga kungiyar. Wata kotu a Brazil ta ba wa ɗan takarar shugaban ƙasar Flavio Bolsonaro izinin ci gaba da ziyartar mahaifinsa tsohon shugaban ƙasar kenan, Jair Bolsonaro, wanda ke tsare a gida. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. To, da magazima ta riga ta zauna kun ta shirya tsaf da labarin wasanni. Barka da zuwa Azim.
2: To, barka ka dai Michael Kudusan. Karan farko, cikin shekaru 25 Coventry ta yi nasara a gasar Premier Ingila kuma a cikin gida, wanda ya kawo ƙarshen dakon da take na tsawon shekaru wajen ganin ta yi wannan nasara. Inda ajiya ta duke Newcastle United da ƙwallaye 4-1, karawar da ta daɗaɗa ran ɗimbin magoya bayan ita wannan ƙungiya waɗanda aka ga yadda suka kaure da suwa a cikin filin. Duk da cewa ba lalle Coventry ta jima a gasar ta Premier Ingila ba, lura da irin shan kayan da take sha, ka san za a iya cewa kusan ƙungiyoyi da dama an fi ƙarfi ta a wannan.
1: Kin san wasu kungiyoyin suna kasancewa ne tamkar lada na hawa sama,
2: wannan haka
1: ka zo kansu su zaka taka ka
2: sai ka wuce abinka. To, amma dai wannan nasara gaban magoya bayan tafiya da 20,000 za ta jima tana matsayin babban tarihi a zukatansu. Bugun fenaratin da Jack Redoni ya samu a minti na 6 da fara wasa ce ta bude Coventry da kwallanta ta farko. Gabanin kwallan Siddiki Sharif bayan dawa daga hutun rabin lokaci da kuma Ellis Sims a minti na 81 kana Steven Mufuni a minti na 86. Kwallayen da kai tsaye suka janye Sky Blues din daga rukunin yan dagaji inda a yanzu take da nasara a wasanni biyu, daya a gida daya a waje. Ta Coventry wadda wannan ne karan farko da take dawowa ga sarta Premier, yanzu haka tana maki kankan kanne da Manchester United ma da dukkanin su suka duka wasanni 6-6. To kafin yanzu dai idama Coventry ta yi nasara kan Nottingham Forest gabanin tafiya hutu inda suka zura kwallaye har hudu a raga wanda ke matsayin karan farko da suka yi nasara makamancin wannan tun bayan nasarar su kan Sheffield Wednesday a cikin watan Mayun shekarar 2000 kenan, kaga shekaru 26 kenan. To Coventry wadda ta yi balaguro zuwa Tottenham da Fulham da ba tare da samun nasara ba, a yanzu haka kungiyoyin da ke gabanta gabanin Christmas sun kunshi Sunderland da Everton da Crystal Palace da Leeds da kuma Ipswich. To kaga da ita wannan kungiya duk da ba a mata tsammanin ta dade tana abin azu a gani a gasar ta Premier, amma abin mamakin shine a duk lokacin da suka tashi zura kwallo wato suna ratatawa ne
3: hudu uku kin ga zai taimaka musu nan gaba lokacin da aka zo neman kwallaye su raba gaddama
2: sosai. To mai horar da yan wasan Arsenal Mikel Arteta ya tabbatar da raunin Pirlo, Hankapi da Martin Zubamendi a atisayen bayan nasarar kungiyar Leeds da kwallaye 2-1 wanda yace abin takeici ne samun majinyata a wannan lokaci.
3: To mun gode kware da gaskiya Azima.
2: To madalla.
3: A cikin shekaru uku da zuwanta kan karkar mulki, gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta soke wasu daga cikin tsauraran matakan hana shigar da kayayyaki daga ƙetare zuwa cikin Najeriya da suka hada da shinkafa, tufafi da wasu nau'ukan kayan abinci da dai sauransu. Alhaji Dr. Muniru Garba Nakura shine shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Benin, kasar da wasu 'yan kasuwa ke amfani da tashar jiragen ruwanta domin saukewa kafin su shigar da kaya zuwa Najeriya. Ya bayyana wasu daga cikin irin kalubalen kasuwanci da ake fuskanta da kuma sasancin da aka samu a gwamnatin a karkashin gwamnatin Tinubu.
4: Matsalar da aka samu shine canjin kuɗi, to ma'ana naira ta larace, kuma wannan rububuda tsakanin Najeriya da Benin da Niger, to sai aka zo aka dan bude tsakanin Najeriya da Niger, amma tsakanin Benin da Niger sai ba a bude ba. Wannan rufe bodan ya sake kashe mana kasuwancin mu.
5: Batun rufe iyaka da kuma farashin naira zuwa sifa. Bari mu fara da farashin naira zuwa sifa. Ta yaya hakan ya shafi kasuwanci tsakaninku da sauran kasashe?
4: Saboda ainihi kasuwar Benin kasuwa ce ta Najeriya da Niger, amma kashi 90 kasuwancin na Najeriya ne. Na farko canjin kuɗi da ya shafi kasar Benin sifa ne da naira. To wannan kuɗin ne in ka sai kaya a nan Benin ka tafi da shi Najeriya, idan ka dawo a wajen canji sai ka ga canjin ya karu. In ka ga canjin ya karu, to kai kayan da ka zo ka siya a nan Benin farashin za ka gani in jaka 10 aka sa za ka gansu yana jaka 10, amma in a da 1,000 ka siya yanzu sai ka sa 1,100 ko 1,200, to sai ka ga kuɗin ya karu. To waɗannan abubuwa su ne suka kawo.
5: Ko wadanda ke ganin cewa da ana zaune ne kamar karazube, misali a kawo shinkafa a sauki a nan Kwatano a sake shiga da ita ta mota a Najeriya, sai aka yi wani shugaba musamman Muhammadu Buhari ya ce a kasuwanci ne a shigo da shi a Najeriya, ana ganin kamar gyara aka so a yi amma mafi yawan mutanen ku ba sa so.
4: To wannan lokacin gaskiya an so a yi gyara sai abun ba ya tsari ba, saboda abun da ya sa kaga su a Najeriya shinkafa ba ta ishe su ba. To lokacin da aka zo aka ce za a rufe aka rufe bodan nan, kamata i a wadata Najeriya da shinkafa ya kasance tana ba da tallafi, ko ita da kanta ta yi oda ta karya farashi saboda kuma talakawa su samu su saya da sauki. To sai ba ta yi wannan ba, babu wani shiri da ta yi sai ta fara abun, to shi sa abun bai tasiri ba.
5: Amma wasu na zaton cewa kamar zuwan gwamnatin Bola Tinubu ta aiwatar da wasu sauye-sauyen da suka sauya tsakanin kasuwanci tsakanin Najeriya da Benin. akwai wani abu mai kama da haka?
4: Eh, gaskiya ne. Gwamnatin Tinubu ta kawo wasu abubuwa wanda ta dan canza tsakanin Najeriya da Benin. Da Boda Same lokacin Buhari an rufe boda ba a shiga. Ba a shiga da kaya. Yanzu an amince a shiga da kaya ka biya duty.
5: Kamar wadanne kaya ne da haka din ne amma yanzu aka ce halas.
4: Kamar atamfa, shadda, yadi da taliya da shinkafa ita ma. To shinkafa har yanzu ba a bada izinin a shiga da ita ba.
5: Ina labarin nama.
4: Shi ma kwantaraban ne har yanzu. Gwamnati ba ta bada dama a shiga da shi ba.
5: To a dunkule meye manyan matsaloli da kuma kalubalen da kike fuskanta wanda kike ganin cewa za a iya gyarawa da yarda gwamnati?
4: To mai kalubale dai bai wuce cewa lalle an ce West Africa ne, Benin da Nigeria. To kamata ya kasance kayan da zai iya shiga Nigeria ya shiga Benin. In ka lura Turawa da suka yi Europe, in ka biya duty so ɗaya za ka biya duty. Amma a nan sai ka biya duty so biyu, misali ko mota ce da kai. Idan ka sai mota mai lambar Kwatano, ka biya mata duty, ka anshi lamba, ka zo ka siya kai ɗan Najeriya, za ka tafi da ita Najeriya. Sai ka biya duty kuma a Najeriya. Mai wun a ce canza lamba za ka yi tun da West Africa aka ce. Ya kasance duty ɗaya za a biya. Wannan abin mu muke so a gyara.
5: To muna godiya sosai.
4: To ni ma na gode.
1: To kana wata kanin Abdulkarim Ibrahim Shikal da kuma Alhaji Maniru Garba na Kura kenan. RFI. To sai shirinmu na gaba.
6: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau shirin ya duba halin da makarantu ke ciki musamman a arewacin Najeriya sakamakon mabambantan ambaliyar ruwa da suka fuskanta a bana. A Najeriya kusan makarantu 4,500 da ke jihohi 15 ne suka ci karo da mummunar ambaliyar ruwa sakamakon tasirin ruwan sama mai ƙarfin gaske. A cewar sanarwar gargaɗin ambaliya ta ƙasa da hukumar kula da yanayi ta ƙasar ta fitar, tashin ruwan koguna da kuma ruwan sama mai ƙarfi sun sanya waɗannan makarantu cikin babban haɗari tare da al'ummomi 8,000 a faɗin ƙasar. Ruwan sama mai ƙarfi da tumbatsar koguna sun tilasta rufe wasu makarantu yayin da ruwa ya mamaye wasu azuzuwa, lamarin da ya kawo cikas ga fara zangon karatu na 2026 zuwa 2027. Gwamnatin jihar Adamawa ta ce fiye da ɗakunan karatu 100 ne lamarin ya shafa, kuma hakan ya tilasta wa ɗalibai zama a gida saboda babu ajin karatu, in ji Dr. Murtala Umar, shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na jihar.
7: My staff have just come back from the field where we collected data.
8: Ma'aikata na sun dawo daga rangadi inda suka tattara alƙalaman ajujuwan wanda adadin su ya kai 100 duk iska ta yaye su. Dalili kuma ba saboda rashin nagartar aikin da aka musu bane. Face sun kwashe shekaru masu yawa, wasu shekara 20, wasu 30 babu ko kuskure ma. Kuma wannan dalili yasa da yawa daga cikin ɗaliban waɗannan makarantu ba sa zuwa makaranta saboda babu inda za su tsugunna su yi karatu.
7: The children in that school are not going to school because there is no roof on them.
6: Guda daga cikin ɗaliban da ruwan sama ya zubar da ajin su ta tsegunta mana yadda abin ya shafi karatun su.
9: Ana iska shine ya fadi a ƙasa, wannan ta kangan mu ya fadi a ƙasa, wannan in mai ya rushe hadda bulagun namu. Shine aka tattara katakon aka ajiye a ƙasa, aka tattara abubuwan aka ajiye a ƙasa. Aka ɗauka benci aka kai wancan makarantar. Sai ofis ɗin an kliyar ne bai rushe. Na aka tattara abu, aka tattara wa aka tafi da su.
10: To yanzu ina kuke karatu?
9: Ɗayan makarantar mu.
6: Wannan hali fa ya sanya iyaye cikin damuwa ganin yadda yaran nasu ke cikin saka mai wuya. Malam Hamma Adamu daga garin Farang a ƙaramar hukumar Fufore ya tabbatar mana da halin da suke ciki.
11: Matsala dai muna fuskantar matsaloli da yawa, kamar makarantunmu sun rushe, sun faffashe, iska ya ɓata. Yaran mu yi musu uniform suka je hakan nan, idan yaro zai sati ɗaya da uniform ba wanke ba, wani ma yini ɗaya ba dole sai an je an wanke. Abun dai kawai ba daɗi hakan nan. Iska ya ɓata mana makarantu, ya kamata a taimaka mana. Don a Farangot muna da matsaloli da yawa irin wannan. Makarantunmu da yawa da nursery, secondary school, primary school namu muna faran muna fiskantan wannan matsalolin din. Gaskiya yanayin da suke dawowa ba dadi. Zaka ga da safe za a ma yaro wanka, a masa wanki, a masa pressing na uniform, in ya je dawo kuma abun sai a hankali. Wani yaro riga a hannu, wani himar a hannu hakan nan, abun da ya kawai babu dadin kallo hakan nan. In mun ga Hadiri ya dauro hakan nan, hankalin mu na tashi. Menene dalilin hankalin mu na tashi? Su iska da waye-waye, kuma kaga makarantun din dakunan a rushe suke, yara suna karatuwa waje, kaga mu iyaye dole ne hankalin mu ya tashi. So da haka in kaman mu in hakan nan iska yayin nan, dole ayyukan ka da kake yi ma dole ka bari ka gudu zuwa ka je ka dauki yaran din da na abokanai da na makwabta. Kuma wasu yaran suna da nisa a anguwannin mu din a cikin garin Faran, wasu yara suna da nisa sosai. To wannan abun tashin hankalin ne sosai. Komai dai da ka sani ya rushe, makarantun kuma sun zama magudanar ruwa, irin inda ruwa yake biya kanan sun zama abun nan ya babbata su. Wasu irin an yi rumfuna ne temporary hakan da zanaku a dalalabawa haka. Amma a gida dai indai Hadiri ya dau ruwa kanan, hankali na tashi mai gida sosai.
6: To ko baya ga rushewar dakunan karatu, makarantun na a matsayin magudanar ruwa ne, saboda hakan suna ƙara shiga damuwa, in ji Adamu Musa.
10: Matsalolin da muke fuskanta Faran primary school kamar yadda abokina ya faɗa, gaskiya suna da yawa. Amma ɗaya daga cikinsu dai classes room namu suna da problem, kuma iska bana ya ɗaruru saman azuzuwa, ya zama yara ba su da filin da za su zauna da makamancin haka. So muna da matsala da wannan, na ɗaya kenan. Na biyu kuma cikin makarantan ruwa yana kwarara a ciki, ana samun irration yana yawa, yana ramuka, nan ma muna samun matsala da yaran mu a wurin.
6: Ko yaya malaman ke karewa da ɗalibai a cikin wannan hali? Abubakar Maddubo shugaba ne a makarantar Indingaye da ke karamar hukumar Gombe.
12: Muna da ajujuwa 1-6 din. Lallai muna ɗaya daga cikin waɗanda iska ya taɓa ma makaranta, sakamakon wannan ibtila'i na iskan yayewan iska, yayewan ɗakunan. Akwai dai guda biyu wanda iska bai yaye su ba. To mafi yawa a wannan ajujuwa ne muke dan ainihin kamantawa wajen gudanar da aikin koya. To muna fama dai kamar aji ɗaya da aji biyu muna haɗa su a ɗaki ɗaya, sai mu yi hikimar malamai na karantar da su gwargwadon yadda za mu fahimtar da su. Haka ma aji uku da aji huɗu muna haɗa su a wuri ɗaya, da sauran ajujuwa muke rabawa. Mun yi ƙoƙari mun sanar da shugaban makaranta na PTA, tabbata sun yi ɗan ƙoƙari sun ɗan gyara wasu wuraren kuma dai an zuba wa Allah ido, ana neman waɗanda Allah zai ba su damar tallafawa, domin kuma ganin cewa makarantar ba ta samun tafiyar da ayyukanta daidai yadda ya kamata. To amma alhamdulillahi muna lallabawa a hakan, gwargwado dai abin da Allah ya ba mu dama. Haka dai makarantar tana aiki, kuma ko da daidai da lokaci ko rana ɗaya ba a fasa aiki a hakan ba. Idan ruwa ya zo za mu tattaru mu shiga inda yara za su samu su tsira daga ainihin damuwar ruwan. Sa'annan in ruwa kuma ya ɗauke, to haka muke raba yaran da ya gwargwado abin da Allah ya ba mu dama. Saboda haka a taƙaicewa muna neman alfarma a wajen ƙungiyoyi masu daraja, masu albarka, NGOs, ƙungiyoyin taimakawa al'umma da yake kowane jiha, kowane karamar hukuma suna da ainihin reshensu. To muna neman tallafi daga ainihin gwamnatoci da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu, in Allah ya ba su dama kenan.
6: To ba wannan ne kaɗai matsalolin da malaman ke fuskanta ba, domin kuwa malam Yahaya Hamidu Galadima ya ce akwai wata kusurwar da ke tada hankali.
13: Magana hall, ba mu da hall da yara za su rubuta exam kamar waye da neko da kuma JSC. Kwata-kwata ma babu. Dama muna da shi guda ɗaya da iska ya zo ya kwaye abun ma ya zo ya lalace, kwata-kwata bamu da shi. Ya kare yanzu kawai idan muka zo rubuta exam muna tattara yara ne, mu sai mu haɗa yara kamar classes 1-2-3. Wasu yara su zo ba sa samun classes, mu kuma sai mu haɗa yaran da suke rubuta waye. Wani lokaci kuma kamar neko da JSC suna clashing, sai sauran yaran nan sai su zo su taru a gindin bishiya, babu inda za su zanna saboda babu da classes, babu da benches. Ga kuma idan ruwa yayi wani lokaci in muka ga hadari, da sauri muke ba da sanarwa yara ku yi hakuri da Allah ku tashi wani ana ruwa, saboda in aka yi ruwa da iska babu inda za ku zo ku zauna. Kuma kaga mu malamai bai kamata a ce mu bar yara na ruwa ya zo yana lalata abubuwa, da kuma yara yaro ya koma riga a lalace, iska irin scrub na kwano kar ya ji ma yara, sai mu kori yara su gudu. Wani lokaci kuma idan aka yi ruwa ma wace garin ma inda yara za su zo su zauna gabaki ɗaya filin, gaskiya abun takaici ne. Mu kuma malamai gaskiya office namu in kaga abun takaici, sai ka ce ba Najeriya muke ba. Bamu da benches da za mu zanna mu yi aiki kamar lesson plan da sauransu nan wallahi ba mu da shi kwata-kwata ma in ka shiga yanzu malamai muna da malamai kusan guda kamar senior nan kamar malamai 7 ko 8 kaga mun yi garanci kuma ga yawan yara yara sun kai kusan 1000 classes bai wuce 6 ba SS1 to 3 gabaki daya classin da muke da shi guda 6 kuma kaga yara sun fi 1000 wani lokaci muna squatting yara kusan more than 100 per class kaga ya mana yawa idan suke yawa hakan nan kuma kaga overcrowded ma yara suna iya samu damuwa da kuma kare benchina kuma dama kaga wani lokaci muka samu bayan shekara 4-5 benchina gabaki daya sun lalace gaskiya complaint namu babba shine a kiyaye yaran mu maganar uniform yaran mu suna lalace ga yawan su ga kare-karen benchi
6: kowane mataki gwamnatin jihar Adamawa ke dauka domin magance wannan matsala.
7: So we are doing our best and we
8: muna gabatar da namu kokarin har mun gabatar wa mai girma gwamna korafin mu kuma ya umarce ni da buhu kuma raya shiyar arewa maso gabas kuma na tabbatar ba da dadewa ba za su yi abin da
7: ya dace. Going to get a green light very soon.
6: Jihohin da ambaliyar tafi barazana ko kuma tafi shafa sun hada da wasu jihohi a shiyar kudu maso gabas da kudu maso yamma da arewa maso tsakiya da kuma arewa maso gabashin Najeriya. Madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International. A Najeriya an cika shekaru 10 cur ba tare da an aiwatar da hukuncin kisa ba wanda ya samu sahalewar gwamnati wadda ita kadai ce take daukar matakin karshe wajen aiwatar da hukuncin da kotuna suka yanke dangane da haka. Wannan dai lamari ne da ya sake bujiro da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin dan adam da ke neman a samar da doka da za ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a Najeriya. Shin ko me ra'ayoyinku a game da wannan batu? Sai ku yi amfani da lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook domin aiko mana da sakonninku.
1: To sai mu dan shakata da wannan.

0: Adamu Nagado a wannan makon ya sake yin tattaki ne zuwa garin Ingal dake yankin Agadez a jamhuriyar Niger inda aka gudanar da bikin al'adu na kasa baki daya dake hada makiyaya daga kabilu daban-daban wanda ake walakabi da Kursali an dai saba gudanar da bikin makiyayan ne a kowane farkon mako na cikin watan Oktoba da zummar karfafa hadin kai tsakanin makiyaya dan zaman lafiya mai dorewa tsakanin kabilu
1: lalle na zamanin da cikin bandade bana kai shekara 40-30 kina ina ci lalle ko da muka wayo da shanu da tumaki ne to matsayin wangara na ko alheri ne tunda muna jin dadin shi tunda shekara na ba tapo Fulani su zo Kirsale su kawo duki kai bana matsalar ruwa dai ta dame mu yanzu bambamcin shi da ana kyawa sosai kuma sa'an nan babu matsalar ruwa amma yanzu an yi matsalolin ruwa ai duk inda dukiya ta tahi dai ta gamu babu daɗi cikin ruwan babu wasu ma in ka tar da ka tahi wurin da ba san ka ba hidda ma cikin tawin za a yi a ɓoye
2: muna jin daɗi da muka gane juna muka haɗu dukkan mutane wanda mun yi shekaru ma ba mu gansu ba kan muka fara kawo shanunmu su ma a gane su Kirsale matsaloli da a gare mu mun bana babu haƙƙi muna son a taimake mu a yi taimako a saki taimako cikin Nijar wa duk wanda an ka kama cikin Nijar ya sayi dusan gwamnati ya saida hukunci ya kama shi ni shekara da ina zuwa shekara 7 ina zuwa ga sanda saboda mutane da yawa suna shigo Kirsale sun san muhimmancin Kirsale
0: wasu makiyaya da suka samu halartar wannan biki na Kirsale a bana kenan yayin bayyana ra'ayoyinsu to a wannan karan dai baya ga rugunsumin biki zalla na nuna al'adun makiyaya ana iya cewa bikin na Kirsale a bana ya lalubi hanyoyin saukaka kalubalen karancin saukar ruwan sama da ake fama da shi a sassan jamhuriyar Niger matsalar da ta fi shafar makiyayan da kuma manoma wannan ta sa gwamnati yin amfani da damar wannan biki na makiyaya wajen alkawarin daukar matakan saukakawa ko kuma magance matsalar kamar yadda Prime Minister jamhuriyar Niger din Ali Muhammad Lamin Zain ya bayyana
3: makiyaya da muna lalle ta yi jinkiri kuma nake tsammanin bayan da Allah ya sa aka samu cimaka bara ba amma har yanzu ba a kare ba sai an kammala tukuna a takaice muna fatan su makiyayan nan kamar yadda gwamna ya faɗi su yi la'akari da duk irin ciyawa da za a samu a cikin ƙasa na yanzu abin da Allah ya sa aka hore to a adina shi a guji wato gobarar dashi ya faɗa haka na biyu ana son ya zamanto tsakanin su da manoma kada a ji wani tashin hankali ya samu ana son kamar yadda aka san su kullum a zauna lafiya

0: To da yake masu yin magana na cewa mai rai baya rasa motsi. Duk da alƙawarin da mahukunta suka yi na fara aiwatar da matakan sauƙaƙa matsalar saukar ruwan saman, shugaban ƙungiyar makiyaya ta yankin Ingal a Gale Itai ya bayar da wannan shawara ga makiyaya.
1: E takin bisashe yanzu na an kwanta shi kunje kasuwan ne kama na bisashen Agadas ko kuma na Ingal ko kuma na Amtalta ko kuma duka dai kasuwan ne nan. Za ku lura da kun kalli bisa yau kun san da bisan nan tana da matsala, kuma brief na kasuwa duka ya yi ƙasa yau bisashe wadda kake samun shika 50 a lokacin can yanzu kana da shika 30 da shika 30 da kana iya samun ta. Kenan da za a abun ya yi impacting bisashe ita fizikin su ma ne ya nuna wannan. Yau masu bisashe makaya suna kuka da rashin ciyawa, suna kuka da rashin ruwa, suna kuka da matsalolin jawa. To ina ga wata uku masu zuwa ko huɗu ko biyar ko shida ko bakwai kafin damuna mai zuwa. Ya ne wannan mutane za su zama? Kiran mu na farin da makaya da kansu. Irin wagga an ta faru mutum shi ya san inda yake mishi ciwo. Ka diba kansu da kansu muka ce, su diba cikin kowa ya diba cikin abin da Allah ya haure mishi. Ya diba abubuwan da suke ya san da ja gajiyayyu ne, ya san sohi ne, ya san ba su iya kai labari, ya hidda su cinyan su sa su kasuwa ya saida su. In ya saida su wannan kuɗin, in sauran da suka yi saura situation ta kasance mai wuya ce yana iya sayan ciyawa ko gushe ko turto ko kuma kada ko kuma dusa. Ya rike sauran har a wucin da lokacin nan mai wuya, ko kuma in ba a samu wannan ba Allah ya hore sai bisa shekara lokacin da ya kamata. Kiran mu na biyu ga shugabannin minister na culture na élevage agriculture su mati yanzu su doki matakan da ya kamata su doka saboda su shirya ma wannan lokaci. Kiran mu na uku ga direction na environnement na region kin Agadas da Tawa da Zandar region kin da sai abun ya shahe su su doki matakan da za su hana cire ciyawa. Paske kun san lokacin da aka yi ciyawa ba mu da matsala wannan, muna barin mutane suna cire ciyawa suna saidawa saboda ciyawa ya wadata. Mai shekara ga akwai kunci, akwai matsalar ciyawa. To muna kira ga direction na environnement na region wanda suke concerned par wannan situation su doki matakan da za su hana omas ga wagga shekara su hana cire ciyawa duka da abin da yake da alaka da ciyawa, abin da bisashe za su ci duka su hana shi.
0: To ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya batun neman sauƙaƙa tasirin ƙarancin saukar ruwan sama zama muhimmin batun da aka tattauna kai yayin bikin makiyayan na Kursale shine ganin muhimmancin sana'ar kiwo da ke matsayin guda daga cikin fannonin da ke taimakawa tattalin arzikin jamhuriyar Nijar. Wannan ce ta sa a kwanakin baya-bayan nan ministan kula da gandun daji wato Kanal Bilali Alhaji Gambobo kai ziyara ta musamman domin nemo mafita ga matsalolin da suka addabi bangaren noma da kiwo.

0: To kamar yadda aka saba dai an gudanar da wasannin sukuwar raƙuma da sukuwar dawaki da gwajin al'adu daban-daban na Abzinawa ciki har da kaɗe-kaɗe da sauran nau'ika na wasa da raƙuma baya ga sukuwar da aka yi da su. Sai kuma sharo ko shaɗi da maza marasa tsoro kan yi daga cikin Fulani makiyaya. To da haka ne kuma shirin al'adunmu na gado a wannan makon zai dakata. A madadin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Yau masu sauraro fatan alkhairi.
1: A Najeriya an cika shekaru 10 cur ba tare da an aiwatar da hukuncin kisa ba wanda ya samu sahalewar gwamnati wadda ita kadai ce take daukar matakin karshe wajen aiwatar da hukuncin da kotuna suka yanke dangane da haka. Wannan dai lamari ne da ya sake bujiro da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin dan adam da ke neman a samar da doka da za ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a Najeriya. Shin ko me ra'ayoyinku a game da wannan batu? Sai ku yi amfani da lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook domin aiko mana da sakonninku.
2: To madalla sai mu shakata da wannan.

0: Ladinmu na gado a wannan makon ya sake yin tattaki ne zuwa garin Ingal da ke yankin Agadez a jamhuriyar Niger. Inda aka gudanar da bikin al'adu na ƙasa baki daya da ke hada makiyaya daga kabilu daban-daban wanda ake wa lakabi da Kursali. An dai saba gudanar da bikin makiyayan ne a kowane farkon mako na cikin watan Oktoba. Da zummar karfafa haɗin kai tsakanin makiyaya don zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin kabilu.
1: Lalle ina tsammanin dai cikin banda ɗaya bana kai shekara 40-30 kina ina kiwo. Lalle ko da muka wayo da shanu da tumaki ne. To matsayin wangara na ko alheri ne tun da muna jin daɗin shi tun da shekara na ba a tabo Fulani su zo Kirsale su kawo duki sai bana. Matsalar ruwa dai ta dame mu yanzu. Bambamcin shi da ana kyawa sosai. Kuma sa'an nan babu matsalar ruwa. Amma yanzu an yi matsalolin ruwa. Ai, duk inda dukiya ta tahi dai ta gamu babu daɗi cikin ruwan. Babu. Wasu ma in ka tarda ka tahi wurin da ba san ka ba hidda ma cigitawin za a yi a ɓoye.
2: Muna jin daɗi da muka haɗu, muka gane juna. Muka haɗu dukkan mutane wanda mun shekaru ma ba mu gansu ba. Kan muka fara kawo shanunmu su ma a gane su Kirsale. Matsaloli da a gare mu mun bana babu haƙƙi. Muna son a taimake mu, a yi taimako. A saki taimako cikin Nijar. Wa duk wanda an kama cikin Nijar ya sayi dusan gwamnati ya saida hukunci ya kama shi. Ni shekara da ina zuwa shekara 7 ina zuwa gasan. Saboda mutane da yawa suna shigo Kirsale sun san muhimmancin Kirsale.
0: Wasu makiyaya da suka samu halartar wannan biki na Kirsale a bana kenan yayin bayyana ra'ayoyinsu. To a wannan karan dai baya ga rugunsumin biki zalla na nuna al'adun makiyaya ana iya cewa bikin na Kirsale a bana ya lalubi hanyoyin sauƙaƙa ƙalubalen ƙarancin saukar ruwan sama da ake fama da shi a sassan jamhuriyar Nijar. Matsalar da ta fi shafar makiyayan da kuma manoma. Wannan ta sa gwamnati yin amfani da damar wannan biki na makiyaya wajen alkawarin ɗaukar matakan sauƙaƙawa ko kuma magance matsalar kamar yadda Prime Minister jamhuriyar Nijar ɗin Ali Muhammad Lamin Zain ya bayyana.
3: Makiyaya damuna lalle ta yi jinkiri kuma yake tsammanin ba yadda Allah ya sa aka samu cimaka bara ba amma har yanzu ba a kare ba sai an kammala tukuna. A takaice muna fatan su makiyayan nan kamar yadda gwamna ya faɗi su yi la'akari da duk irin ciyawa da za a samu a cikin ƙasa na yanzu abinda Allah ya sa aka hore to a adina shi a guji wato gobarar tashi. Ya faɗa haka. Na biyu ana son ya zamanto tsakaninsu da manoma kada a ji wani tashin hankali ya samu. Ana son kamar yadda aka san su kullum a zauna lafiya.

0: bukukuwan raƙuma da sukuwar dawaki da gwajin al'adu daban-daban na abzinawa ciki har da kaɗe-kaɗe da sauran nau'ika na wasa da raƙuma baya ga sukuwar da aka yi da su sai kuma sharo ko shaɗi da maza marasa tsoro kan yi daga cikin Fulani makiyaya. To da haka ne kuma shirin al'adunmu na gado a wannan makon zai dakata. A madadin abokan aikina da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, yau masu sauraro fatan alkhairi.
1: Najeriya an cika shekaru 10 cur ba tare da an aiwatar da hukuncin kisa ba wanda ya samu sahalewar gwamnati wadda ita kadai ce take daukar matakin karshe wajen aiwatar da hukuncin da kotuna suka yanke dangane da haka. Wannan dai lamari ne da ya sake bujiro da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin dan adam da ke neman a samar da doka da za ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a Najeriya. Shin ko me ra'ayoyinku a game da wannan batu? Sai ku yi amfani da lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook domin aiko mana da sakonninku.
2: Tuma da Allah sai mu shakata da wannan.

0: gaggawa ba, inda tuni ma aka fara daukar matakai akai. Har yanzu ana ci gaba da neman ma'aikatan jirgin ruwa 11 da suka bace bayan wani jirgin takon kaya mai tutar gini bisau ya nutse sakamakon harin jirgi mara matuki a kusa da gabar tekun Bulgaria. Hukumomin Bulgaria sun ce an ceto ma'aikata 5 daga jirgin yayin da ake ci gaba da neman sauran mutane da suka bace. Lamarin ya kara tayar da hankula game da tsaron zirga-zirgar jirgin ruwa ce kun Bahar Maliya a daidai lokacin da ake ci gaba da yakin Russia da Ukraine, wanda Bulgarian ta nuna damuwa kan hare-hare tare da kiran jakadan Russia domin yi mata karin haske. Majalisar Dokokin Hungary ta amince da gyara wasu tanade-tanaden dokar kare kananan yara wanda ke haramta yada bayanai masu nasaba da aure ko mu'amalar jinsi guda da aka kafa a zamanin tsohon shugaban kasar Viktor Orban. Yan majalisar sun amince da gyaran dokar da kuri'u 131 yayin da 51 suka ki amincewa da shi. Wannan shine ɗaya daga cikin manyan sauye-sauye da aka yi a dokokin da suka shafi LGBTQ tun bayan da sabon Prime Minister Peter Maguire ya hau mulki a watan Mayun wannan shekara. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai yi imani cewa kasashen China da Russia suna taimakawa Iran ba a rikici da ke tsakanin ta wato da Amurka da kawayenta. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na sada zumunta, Trump ya ce China da Russia na iya asarar abubuwa da dama idan suka shiga wannan taimakawa Tehran. Yana mai cewa akwai wani taimako da suke baiwa Iran bai yadda ba, to lalle idan ma akwai hakan ba shi da wani tasiri. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Lokaci ne na labarin wasanni, kuma kai tsaye muna tare da gogan namu wato Nura Ado Suleiman.
1: Mai damba da bakin zare.
0: Yau baka zo da bakin zare ba.
1: Yau wato a ci gaba da wasan neman gurbi zuwa gasar Olympics da a birnin Los Angeles na Amerika cikin shekarar 2028. Tawagar Super Falcons ta Nigeria ta samu nasara kan Comoros, ko kuma na samun nasara kan Comoros da kwallo ɗaya da nema. A wasan farko da suka yi zagaye wato na biyu kenan na wasan neman gurbin ranar Jumar ta gabata, Super Falcons ce ta samu nasara da kwallaye biyu da nema. To kaga dai ko da an tashi kunnan doki a wannan wasa na yau ta kai bantanta. To yau za a ci gaba da wasannin zagayen farko na gasar cin kofin zakarin Turai, za kuma a buga jimillar wasanni guda 9 ne. To amma wasu daga ciki da za su fi daukar hankali akwai tsakanin Atletico Madrid da Manchester United, sai Galatasaray da Barcelona. Akwai kuma Villarreal da Napoli, sai Arsenal da Lille. Watakila wasannin da za su fi daukar hankali daga cikin waɗannan shine Atletico Madrid da Manchester United, sai kuma Barcelona da Galatasaray. To Rwanda za ta kafa tarihin zama ƙasa ta farko da za ta karɓi bakuncin gasar tseren motar nan ta Formula 1 a nahiyar Afirka.
0: Lalle za ta kafa tarihi. Kwarai
1: kuwa, domin rabon da aga irin wannan gasar tun shekarar 1993 lokacin da aka gudanar da ita a ranar 14 ga watan Maris a ƙasar Afirka ta Kudu. To Rwanda ta samu damar ce bayan kullar jijiyar tsawon shekaru 10 da masu shirya gasar ta Formula 1 wadda za ta fara aiki daga shekarar 2030 zuwa 2040. Kuma ka san wani abun mamaki shine duk da cewar a duniya ta fi kowace gasar tseren mota karbuwa, za ka ga a nahiyar Afirka kusan ba a damu da ita ba, sabanin abin da ake gani a Turai da Asiya da kuma wasu kasashen Latin. To kungiyar Lille dake Faransa ta ce yanzu haka tana nazari kan yiwuwar daukar matakin shari'a dangane da itar da aka yi wa dan wasan ta mai tsaron baya wato Thiago Santos, abinda ya haifar masa da jin mummunar rauni a gwiwarsa. To lamarin ya auku ne tun ranar Asabar yayin karawar gasar League One, inda dan wasan kungiyar Le Havre Amir Richardson ya taka gwiwar Santos ta dama, kaitar da tilasta fitar da dan wasan. Yanzu zan iya tunawa akwai wata karawa lokacin da Neymar Junior yake Paris Saint-Germain da suke da Strasbourg, da ya wane wani dan wasa ya kara wana shi wajen sau hudu, sai coach din ya ce masa ai kawai ya taka shi da abin da ya masa shi ya jiyo. To wala Allah irin haka ce ta faru. To amma dai ba a san yanda bincike zai fito ba. To kungiyar Getafe ta kulle jijiya da tsohon dan wasa mai tsaron baya na Real Madrid Dani Carvajal, wanda ya buga mata wasanni har zuwa karshen kakar wanda zai buga mata wasanni har zuwa karshen kakar wasa ta bana.
0: Muna godiya Nura Suleiman. kai tsaye zamu je ne ga labarai da suka shafi kuɗi.
2: To an ga shi ka
0: kone da gaske muna tare da wato Rukayya Bukola.
2: To an ga shi ka Ahmad barkanmu da aiki. To ka san yanzu haka ƙwararru kan tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki suna can birnin Bangkok na Thailand inda ake gudanar da taro na wato musamman tsakanin bankin duniya da kuma IMF. To labarai suna ta fitowa game da abin da ya shafi tattalin arzikin kasashe da kuma nahiyoyi. Amma kafin mu je ga wannan labarin bari mu duba wani sabon rahoto da wata cibiyar nazarin tattalin arziki da hada-hadar kudade a duniya ta Agence Ecofin ta fitar wanda ya sanya kasashen Mauritius da Seychelles da kuma Botswana a matsayin kasashen da suka fi riƙa wajen jari hujja a nahiyar Afirka. To cibiyar wanda ke kwarai da gaske to cibiyar wanda ke samun kula daga ƙwararru kan tattalin arziki a Jami'ar Virginia ta Amurka ta ce ta cimma wannan rahoto ne bayan amfani da ƙididdigar bayanan tattalin arziki da kuma hada-hadar kasuwanci da aka gudanar a kasashen a tsakanin shekarun 2009 zuwa 2025. Switzerland ce dai kasar da tafi kowace zama yar jari hujja a duniya sai yankin Hong Kong da ke biye mata baya. Bayan waɗancan kasashe uku na Afirka, Namibia da Cape Verde da Rwanda da kuma Morocco su ne wato waɗanda ke take musu baya kenan kwarai da gaske a matsayi na 59 da 66 da 74 da kuma 85 a duniya. To kamar yadda muka yi batu da zakan taron tattalin arziki na IMF kwarai da gaske to asusun bada lamuni na duniya IMF din ya faɗaɗa hasashen su kan yiwuwar haɓakar tattalin arzikin da Najeriya za ta samu a shekarar nan kenan zuwa kaso 4.2% ko da yake ya nuna gargaɗi kan yadda hauhawar farashin kayayyakin masarufi ka iya sake jefa miliyoyin 'yan ƙasar a matsanancin talauci da kuma ƙarancin abinci. To cikin wani ƙunshi rahoto kan halin da tattalin arzikin duniya ke ciki da IMF ke wato ta gabatar a gaban babban taron kamar yadda muka faɗa mai taken juriya a cikin yanayi na matsi tare da zaɓin gaggawa ya fayyace tagomashin da tattalin arziki in Najeriya ke samu da wato da kuma gagarumar matsalar da jama'ar kasar ke ciki.
0: To ba su suke bada shawarorin
2: yadda kwarai da gaske ka san shi rahoton na IMF sai ka rasa ka gane kansa yau a ce haka gobe kuma a ce haka.
0: Su ce ana ɗaukar matakan sun gamsu da matakan
2: da ke kwarai da gaske.
0: Kuma sai su fito kuma su yi gargaɗi.
2: To yayin wannan taro da ke gudana kenan a birnin Bangkok, IMF ta bayyana cewa duk da yake tattalin arzikin Najeriya na samun tagomashi kuma baya fuskantar wata gagarumar matsala nan kusa amma akwai tsammanin miliyoyin 'yan kasar za su sake fadawa cikin wani yanayi na talauci kwarai da gaske.
0: To sai mu ci Allah ya kyauta
2: muna
0: godiya Rukayya Bukola. To yanzu haka dai yawancin iyalai a jamhuriyar Niger sun samar da dandali a shafukan sada zumunta don bada labari a tsakaninsu ko kuma tallata haja. Wannan da ya taimakawa iyalai da dama wajen rage kashe kuɗi wajen bayar da labarin haihuwa ko suna ko aure ko rashin lafiya ko marasuwa da a baya ake amfani da kafafen rediyo ko talabijin ko kuma jaridu wajen sanarwa. Sai dai wannan lamari ya janyo babban koma baya ga su kafafen yaɗa labaran wajen rage samun kuɗaɗen shiga. Wannan yasa wasu suka rufe kafafen yaɗa labaransu yayin da wasu kuma suka rage ma'aikata saboda rashin kuɗaɗen shiga. Kan haka ne Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
3: Asma Ibrahim na cikin waɗanda suka kafa dandali a WhatsApp da ya haɗa danginsu har daga ƙasashen ƙetare. Ta ce yana da amfani ƙwarai da gaske wajen samun labarai.
4: Wata rashin lafiya cikin gurbi za ka ganinta, wata haihuwa cikin gurbi, wata rasuwa cikin gurbi. Kenan ka kama a kira kamar a gaya maka in akwai gurbi ka ga koyo. Da da babu gurbi kenan sai an kira ka a ce maka an yi abu kaza. In kuma ga lokacin da babu salula ma sai in wani ɗan uwanka ya zo ya ce maka an yi rasuwa ko kuma wancan ta haihu ko ku an yi wani abu kaza. Ko ka saurara ga radio yana ƙara danƙon zumunci. Wani ma dan uwan naka baka san shi ba amma aka sa a cikin group sai a ce a dan gidan wane ne ko kuma dan gidan wance ne.
3: Ga Muhammadu Hamisu Salifu kuwa tunda suka kafa nasu shafin suka daina bayar da sanarwa ko talla a gidajen radio da talabijin.
5: Tunda muka kafa group din mu na fami to ko menene cikin sauki ne zamu fada a cikin group kowa ya ji ba tare da sai ka kai sanarwa a radio ba. Kai ko shago ke gare ka yanzu ta social media kawai zaka sa wayar ka cikin wayar ka zaka dauki shagon ka dauke shi ka fada abin da kake so kai talla ka tura wa duniya ta gani kuma har a kira ka a saya ma ka tura inda kake so ka tura
3: wannan hali dai ya jefa kafafan yada labarai cikin dimbin matsaloli musamman rashin shigar kudade kamar yadda Halima Isiya wata mai shirin dandalin sugegya a gidan rediyon garkuwa na Maradi ke cewa
6: da a da gaskiya sanarwa aka kama ta ana iya minti 40 ana zuba sanarwa kawai ta aure a sati guda sanarwa muna iya samun sama da jikka 200 sanarwa kadai amma yanzu gaskiya akwai bambanci kwarai da gaske wani sati kan zo ma bai wuce a samu sanarwa ta jikka 15-10 da mai waka kadai da muke sai mu samu sanarwa ta kai 10-10 har muna hidin ba wuri in an zo ba wuri ai hakuri muna mutane hakuri amma yanzu wani satin 2-3 harakar gwaza dangance tunda dai an hidi cikin fami da sauransu
3: rashin kudin dai ya sa wasu gidajen rediyon koran ma'aikata tare da rufewa Iliya Mummuni shine shugaban gidan rediyon da wannan lamari ya faru
7: ko illa ga radio yanzu ta yi yawa sosai tana hana mu radio gaskiya samun kudaden shiga ba ma wai sanowa dai ba abubuwa da dama wasu sun rage ma'aikata wasu ma durkushewa masu kai kwata-kwata akwai wanda sun rufe radio ni misali ne ai rishin kudaden shiga da abin da yazo kusan mu ma hakan kusan ta faru gare mu duk da cewa radio tana ta yanzu amma akwai sai da aka dauki lokacin da radio ta tsaya saboda ba a samun kudaden shiga yanda ya kamata
3: masana'a harkokin sadarwa irin Muhammadu Mamani na ganin cewa dole fa kafafan radio talabijin da jaridu su tafi tare da zamani muddin suna buƙatar ci gaba da wanzuwa
8: dole sai radio su ma sun koma bisa yanar gizo sai sun kirkiro su ma sabon husa'a domin mutane su saurare su tunda wannan ne zai sa mutane su gani ana sauraron su har yanzu ma bisa yanar gizo suna da mutane wanda suke kallon su a bisa yanar gizo shine zai sa mutane su kawo kudi a yi musu sanarwa su kawo kudi a yi musu talatun da sun san a radion ta saki ita ma ta yes ta koma bisa yanar gizo kuma tana da mutane wanda suke sauraron ta
3: bayan matsalar yanar gizo da kafafan yada labarai ke fama da su a Niger akwai korar kungiyoyin agaji da ke biyan shirye-shirye sanar rashin tallafi daga gwamnati da aka yanke yau tsawon shekaru 5 na ƙara jefa kafafan yada labaran cikin tarin matsaloli Azima Bashir Aminu Lagos RFI Hausa
0: Idan muka sake komawa tarayyar Najeriya a cikin shekaru 3 da zuwan takan kargar mulki gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta soke wasu daga cikin tsauraran matakan hana shigar da kayayyaki daga ƙetare zuwa cikin Najeriya da suka hada da shinkafa tufafi da wasu nau'ukan kayan abinci da dai sauransu Alhaji Dr. Maniru Garba Nakura shine shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Benin kasar da wasu yan kasuwa ke amfana da tashar jiragen ruwanta domin saukewa kafin su shigar da kaya zuwa Najeriya da wasu kasashe makwabta ya bayyana wasu daga cikin irin kalubale da kasuwancin su ke fuskanta da kuma sassauci da aka samu karkashin gwamnatin Bola Tinubu
9: matsalar da aka samu shine canjin kudi to ma'ana naira ta larace kuma wannan rububuda tsakanin Najeriya da Benin da Niger to sai aka zo aka dan bude tsakanin Najeriya da Niger amma tsakanin Benin da Niger sai ba a bude ba wannan rufe bodin ya sake kashe mana kasuwancinmu
10: batun rufe iyaka da kuma farashin naira zuwa sefa bari mu fara da farashin naira zuwa sefa ta yaya hakan ya shafi kasuwanci tsakanin ku da sauran kasashe
9: saboda ainihi kasuwar Benin kasuwa ce ta Najeriya da Niger amma kashi 90 kasuwancin na Najeriya ne na farko canjin kudi da ya shafi kasar Benin sai fane da naira to wannan kudin ne in ka sai kaya a nan Benin ka tafi da shi Najeriya idan ka dawo a wajen canji sai ka ga canjin ya karu in ka ga canjin ya karu to kai kayan da zaka zo ka siya a nan Benin farashin zaka gani in jaka 10 aka sa zaka gansu yana jaka 10 amma in a da 1000 ka siya yan sai ka sa 1100 ko 1200 to sai kaga kudin ya karu to waɗannan abubuwa su ne suka kawo
10: ko waɗanda ke ganin cewa da ana zaune ne kamar karazube misali a kawo shinkafa a sauki a nan Kwatano a sake shiga da ita ta mota a Najeriya sai aka yi wani shugaba musamman Muhammadu Buhari ya ce a kasuwanci ne a shigo da shi a Najeriya ana ganin kamar gyara aka so ai amma mafi yawan mutanen ku ba sa so
9: to wannan lokacin gaskiya an so ai gyara sai abun ba ai tsari ba saboda abun da yasa kaga su a Najeriya shinkafa ba ta ishe su ba to lokacin da aka zo aka ce za a rufe aka rufe godan nan kamata i a wadata Najeriya da shinkafa ya kasance tana ba da tallafi ko ita da kanta ta yi oda ta karya farashi saboda kuma talakawa su samu su saya da sauki to sai bata yi wannan ba babu wani shiri da ta yi sai ta fara abun to shi sa abun bai tasiri ba
10: amma wasu suna zaton cewa kamar zuwan gwamnatin Bola Tinubu ta aiwatar da wasu sauye-sauyen da suka sauye sa'anin kasuwanci tsakanin Najeriya da Benin akwai wani abu mai kama da haka
9: eh gaskiya ne gwamnatin Tinubu ta kawo wasu abubuwa wanda ta dan canza tsakanin Najeriya da Benin da boda su mai lokacin Buhari an rufe boda ba a shiga da kaya yanzu an amince a shiga da kaya ka biya duty
10: kuma wadanne kaya ne da haka din ne amma yanzu aka ce halas
9: kaman atamfa shadda yadi da taliya da shinkafa ita ma to shinkafa har yanzu ba a bada izinin a shiga da ita ba
10: ina labarin nama
9: shi ma kontraband ne har yanzu gwamnati ba ta bada dama a shiga da shi ba
10: to a dunkule miye manyan matsaloli da kuma kalubalen da kike fuskanta wanda kike ganin cewa za a iya gyarawa da yarda gwamnati
9: to mai kalubale dai bai wuce cewa lalle an ce a West Africa ne Benin da Najeriya to kamata ya kasance kayan da zai iya shiga Najeriya ya shiga Benin in ka lura turawa da suka Europe in ka biya duty so ɗaya zaka biya duty amma anan sai ka biya duty so biyu misali ko mota ce da kai idan ka sai mota mai lambar Kwatano ka biya mata duty ka anci lamba ka zo ka siya kai dan Najeriya zaka tafi da ita Benin Najeriya sai ka biya duty kuma a Najeriya me yawan a ce tun da lamba zaka yi tun da West Africa aka ce ya kasance duty ɗaya za a biya wannan abun mu muke so a gyara
10: to muna godiya sosai
9: to ni ma na godiya
0: tattaunawar Abdul Karim Ibrahim Shikal da Alhaji Dr. Maniru Garba na Kora to bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji mun ji a Najeriya masana siyasa sun fara sharhi kan kwamitin yakin neman zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sake wa kuskurima wanda ciki ya sanya sunan wasu gwamnoni da kuma sanatoci da jam'iyyun adawa tsohon shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin yan tawaye ciki har da yan Ventura wajen kafa wata sabuwar kawance na soji da kuma siyasa to kai tsaye zamu je ga shirin mu na gaba
11: kula da lafiyar kwakwalwa abu ne da ke da matukar muhimmanci ga kowane dan adam dalilin da ya sanya hukumar lafiya ta duniya ware ranar 10 ga watan Oktoba kowace shekara a matsayin ranar tunatar da al'umma muhimmancin kula da lafiyar kwakwalwa
12: rayuwata
11: mai sauraro sai ka gyara zama domin jin batutu wanda shirin rayuwata zai gabatar muku akan muhimmancin kula da lafiyar kwakwalwa daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim Shirin rayuwata na yau zai yi duba ne akan wannan rana tare da ji daga masana ko me ake nufi da lafiyar kwakwalwa ganin cewa har yanzu akwai karancin wayar da kan jama'a alamominta illolinta da kuma makomar waɗanda suka kamu da ita kuma taken bikin na bana shine halin da aka shiga muryoyi na zahiri da kuma sauyi na zahiri wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifarwa mutane musamman mata lalurar damuwa yanayin da ka iya shafar tunanin su lafiyar su da kuma yadda suke mu'amala da makusantan su bakin mu sun hada da wata uwar gida da matsalar ta taba shafa wadda ta bukaci a saka ya sunanta sai kuma Dr. Idris Salisu Rogo masanin halayyar dan adam kuma malami a jami'ar Bayero dake Kano amma kafin nan wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar ta hada mana wannan rahoto
12: rayuwata
13: Bikin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ya zo ne a daidai lokacin da akasari ake fama da lalurar wadda ke shafar yara da manya har ma da tsofaffi. Haka ma matsalar na ƙara ta'azzara ne saboda ƙarancin wayarwa al'umma kai. A irin yanayin nan, matan aure kan shiga tsananin damuwa har ma su kamu da cutuka kamar yadda wata uwar gida da ta buƙaci a saka sunanta ta shaida mana.
14: Ban taɓa san akwai abin da zai iya hana ni bacci na kwana uku ba sai da mahaifiyata ta rasu. Bayan wannan, mijin da ka ba mai yadda da wata ne, wata mace ne a waje ta zo take gaya mun. Cewa ga abin da mijinki ke yi gaskiya fadan nan ban san wanda zai raba mu ba amma to me ya faru da kansa ma yazo ya fada mun gashi abin da yake sai da na dauki kwanaki bana iya bacci sai awaye jini na sai da ya hawo
13: ana san ra'ayin Abubakar Muhammad magidanci ne da ya lissafa abubuwan da ke haifar musu da cutar damuwa
15: ana aiki ana kuma yin sana'a ana kuma fafutukar rayuwa amma abinda ake samu balabi sai yasa ya kai abinda kake so kai a rayuwa ba shekaran mu nan da muna nema muna aiki a gidan haya nake na tunani me ke yake yiwa da yunwa da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro
13: to ko wani fashin baki masana halayyar dan adam zasu yi akan batun Abdulkadir Al-Ahmad na cewa
16: da yawan maza sai dai dai karasa wanda ya taba kulla daki ya kuka shi kadai ba saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara ba wani amini in ma da aminin morar juna su kuma bai gina alaka da ƴaƴan ma da zasan kukan nasu ba rayuwar uba a gida ba kawai provider bane zaman shi kadai yana da tasiri a cikin gaban gidan
13: Comrade Lucy Onana mai fafutuka ce da ta yi kira ga iyaye mata akan matsalar da ta zama ruwan dare
17: ina kira da babban murya wa iyaye mu mata idan kin ga zaman auren bai yi ba akan ki zo ki mutu ko kuma ki zo ki samu wani tabon hankali ya kamata a je a samu iyaye da aka daura wanga aure kan da zaki zo ne kina tara abu a cikin zukatanki ya cutar da ke kuma ya cutar da iyalinki
13: masu iya magana dai kan ce lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke
18: RFI
11: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan Yanzu za ku ji zantawa ta da uwar gidar da ta taba tsintar kanta a wannan yanayi wadda ta buƙaci a saka ya sunanta
19: a gaskiya ciwon damuwa lalura ne babba da gaskiya nayi fama da shi sosai saboda rashin abun yi saboda mai gidana a da ya hana ni yin komi saboda a da muka yi aure yana dauke min laluran komai ba abin da baya mani amma a yanzu gaskiya ba komi bane namiji zai iya dauke ma mamaci kuma ga yara ko kudin makaranta ma da sauransu ya ishi mutum kai kuma kana da laluran ka kaman ni yanzu ina da uwa ina da uba ina da kuma ƴan uwa to akwai abubuwan da kai kana buƙatan za a kira ka ana buƙatan da kai shi to kuma baka da hali har ya zo ya kai ga matakin da unguwa ana yi da kai duka irin waɗannan abubuwan ko ka fita a cikin warinka baka iya komi baka iya maida biyayya zama goma duk kullun cikin tagumi wani lokacin ma har bana son fita ko akwai wani dan buki haka ko wani abu da dai mata dai za su je irin ayi da su ne bana iya fita
11: wani mataki kika dauka dan fita daga halin da kika tsinci kanki a ciki
19: kullun roƙona dai mai gidana dai yayi hakuri ya amince mani in yi aiki ko in yi sana'a amma a'a sai rana daya ana zaune kawai Allah da addu'a da nake yi Allah ubangiji ya taba min zuciyar shi rana daya yace to je ki to yanzu alhamdulillah da nake aiki na ina iya makaina wasu abuwa duka wannan damuwan da da in shiga in rinka kuka wasu abubuwa kuma bana iya fadi ma kowa amma yanzu alhamdulillah aikin gana nake na dai san ba zai dauke komai ba to amma alhamdulillah da wannan ma saboda yanzu ni ma ina iya damawa cikin mutane cikin ƴan uwa na mata
11: amma baki fuskanci wani kalubale ba bayan kin samu aikin yi
19: shi ma na samu kalubale akan shi sai daga baya na zo na ce to menene ai ba komai bane saboda da na fara fita irin kananan maganganu ta fara fita saboda mijin baya bata abinci baya abubuwa dai da yawa irin dai na mata ya gudu ya batta waye irin dai kananun abubuwan nan dai su ma dai dole sai da nazo nan yaki da shi to amma dai yanzu alhamdulillah
11: a matsayinki na wadda ta taba fama da lalurar nan wace shawara zaki baiwa masu fama da ita
19: ciwon damuwa gaskiya ne to masu fama da shi shawaran da zan ba su su yi hakuri su nemi maganin damuwan kuma su nemi masana akan wannan fanni su ba su shawara ta hanyar da za su bi su magance shi
12: rayuwa ta
11: cuma dalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Idris Salisu Rogo masanin halayyar dan adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake jihar Kano
20: idan kika ga wannan al'amari da muka tsinci kanmu a arewacin Najeriya da ma Najeriya da Afirka baki daya zaka ga cewa matsalar mental health ya fi yawa ga mata dalili kuwa ita mace kusan ita ita ƴaƴa sun zame mata dole. Tana da wani irin kusanci sosai da yara. Duk sanda aka ce danta bai ci abinci ba za ta shiga tashin hankali, kuma da yawa daga cikin maza yanzu tunda rayuwa ta yi tsanani kawai sun bar gida a hannun mata. Mata su suke fadi tashi da yara su suke fadi tashi a asibiti, so zaka ga mata suna cikin yanayi. Duk sanda kuma ba ta da shi, mata har ci rani suke zuwa. Kaga mace tana da mijinta amma lokacin rani ya za ta fita ta tafi wani guri aikatau, ta dawo ta kawo mashi kuɗin, ta kawo ta kula da ƴaƴanta. Ya kamata a saurari kadin su, a biya musu bukatun su, a fidda su cikin wannan matsala.
18: Shin akwai hanyoyin da ya dace mata su bi don kauracewa kamuwa da cutar damuwa?
20: Akwai hanyoyi da yawa da mata ya kamata su bi. Yawanci mukan in suka zo wajenmu a matsayin mu na kwararru da muke bada shawarwari akan abin da ya shafi damuwa da matsalolin rayuwa, mukan gaya musu cewa na farko tukunna yana da kyau mace ta sa kanta a matsayin first priority, wato ita rayuwarta da zaman lafiyarta da kwanciyar hankalinta shine farko. Idan miji bai damu da ita ba, ita ta damu da kanta. Idan rayuwa ta juya mata baya, ita kuma ta kalli ta kula da kanta. Saboda haka kada ta bari wasu damuwoyi ko wasu matsaloli na wasu mutane zai karya mata gwiwa ta fadi.
18: Wace shawara zaka baiwa magidanta kan batun samar wa iyalansu kwanciyar hankali musamman matan su?
20: Kullun ni shawarar da nake bawa magidanta, wato tun kana rayi, abin da ya kamata kai shine ka empowerin mataka. Ka tabbatar da cewa idan ma'aikaciya ce ka karfafa mata gwiwa, an akan wata sana'a ce ka karfafa mata gwiwa, ya zamanto tana da wani some level na independence na tattalin arziki, tana da wata sana'a da ta iya, ko tana da wani abu da take yi da kudin shiga yake shigo mata, damuwoyinta na yau da kullun za ta iya magance wasu daga ci kanana. Duk sanda a ce kai kana da mata, idan har wannan mata ba ta iya daukan nauyin gidan ba tare da haishekin ba a matsayin tattalin arzikin ta, to gaskiya ka dora hannu aka kai kuka, saboda ƴaƴanka su shiga abin tausayi lokacin da ba kana.
18: Kira ga gwamnati fa?
20: Ina kira da gwamnati. Duk wani tsari na tattalin arziki da za a yi, akwai irin su conditional cash transfer da wasu abubuwa, to a yi focusing akan mata, domin na farko mata sun fi yawa, na biyu kuma in kana son a inganta rayuwar al'umma direct, to ka taba mace.
18: Dr. Idris Salisu Rogo kenan, masanin halayyar dan Adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano. Sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga masu fama da lallurar da ita kanta gwamnati? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar. Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: To an gaida Zainab Ibrahim. To ga labaran a takaice. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake yin kuskurima ga kwamitin yakin neman zabensa, inda wannan karo aka shigar da wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa, lamari da ke zama wani sabon abu a siyasar Najeriya. Wasu daga cikin gwamnoni da aka shigar cikin kwamitin yakin neman zaben akwai gwamnan jihar Osun da Anambra da Delta, sai kuma ministan Abuja da tsohon sanata Ibrahim Dankumbo. Wasu dai na ganin wannan wani salon gwamnati ne na hada kai da kananan jam'iyyun adawa don murkushe manya na adawa da ke da karsashi. Wasu fusatattun tsoffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Abuja, inda suka rufe hanyar shiga ofishin hukumar kula da fansho rike da kwalaye masu dauke da rubuce-rubucen koke, tare da bayyana cewar tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki sun jefa tsoffin Dakarun cikin tsananin kunci saboda rashin biyan su allowance da sauran alfanu da doka ta tanada musu. Kamayyar kungiyoyin kare 'yan jarida na RFI da SDG ta bukaci hukumomin Nijar da su yi cikakken bayani kan hali da dan jarida Musa Kaka ke ciki, tare da bukatar gaggauta sakin sa ba tare da gindaya sharadi ba. Musa Kaka, wanda shine shugaban gidan rediyo da talabijin na Sarauniya kuma tsohon wakilin RFI a Nijar, ya bace ne tun ranar 31 ga watan Agusta bayan ya bar ofishinsa a Yamai. A farkon watan Oktoba, kungiyar Reporter Sam Frontier ta ce ministan shari'a na Nijar ya tabbatar mata cewa Kaka na raye kuma yana hannun hukumomi. Faransa, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakoncin takwaransa na Chadi Mohamed Idriss Deby a birnin Paris domin tattauna kan dangantakar kasashen biyu da batutuwa da suka shafi yankin Sahel. Ba a tabbatar da cikakken jerin abubuwa da shugabannin suka tattauna ba, amma ziyarar ta kara tabbatar da rahotanni da suka ce kasashen biyu sun maida wada alakar su a asirce. a Kamaru an tsare jami'an yan sanda sama da 50 bisa zargin su da hannu a badakalar karkatar da man fetur da aka warewa domin ayyukan rundunar yan sandan kasar. Rotoni sun ce ana zargin su da karkata makamashi da kudin su ya kai sefa biliyan 40. Duk da cewa har yanzu ana ci gaba da bincike kan ainihin adadin asarar da kuma rawar da kowanne jami'i ya taka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin yan tawaye ciki har da yan Ventura wajen kafa wata sabuwar kawancen yan bindiga da na siyasa. Kawancen na da adawa da gwamnatin shugaba Felix Tshisekedi, kuma yana bayyana manufarsa a matsayin kawo ƙarshen abin da ya kira danniya da kuma dawo da ingantaccen tsari na shugabanci. Mataimakin shugaban rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu Sadrak Sibiya ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon fuskantar zarge-zargen cin hanci da rashawa da kuma laifukan cin zarafi. Sibiya, wanda aka dakatar da shi daga aiki a baya, yana fuskantar bincike kan zarge-zarge da ya sha musantawa. Hukumomin Masar sun ce matakai da suke ɗauka a yankin kan iyakar ƙasar da Sudan na da alaka ne da yaƙi da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, bayan wani hari da ya yi sanadin mutuwar masu haƙar zinari da dama. Rotoni sun ce harin sama da aka kai a wani yanki da ke tsakanin iyakokin Sudan, Masar da Libya ya kashe aƙalla masu haƙar zinari 13 tare da jikkata wasu 28 a cewar wata ƙungiyar likitoci na Sudan. To, shahararriyar 'yar fafutukar kare muhalli daga Sweden Greta Thunberg ta yi tattaki zuwa Faransa domin mara baya ga zanga-zangar da ɗaliban makarantu ke jagoranta, yayin da zanga-zangar da aka gudanar yau ya samu bakunci ko kuwa dubbai sama da 5,000 mutane suka hallara. Shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya buƙaci su kwantar da hankula domin tuni gwamnati ta fara ɗaukar matakan biyan bukatunsu, yana cewa ba bukata bane da za a gani cikin sauri. Ɗaliban na neman gwamnati ta inganta yanayin karatu da magance ƙarancin malamai, cunkoson ɗalibai a ajuzuwa da kuma lalacewar gine-gine na makarantu. Har yanzu ana ci gaba da neman ma'aikatan jirgin ruwa 11 da suka ɓace bayan wani jirgin dakon kaya mai tutar Guinea Bissau ya nutse sakamakon harin jirgi marasa matuƙi a kusa da gabar tekun Bulgaria. Hukumomin Bulgaria sun ce an ceto ma'aikata 5 daga jirgin, yayin da ake ci gaba da neman wasu. Lamarin ya ƙara tayar da hankula game da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya a daidai lokacin da ake ci gaba da yakin Russia da Ukraine da ke ci gaba da zafafa. Bulgaria dai ta nuna damuwa kan hare-haren tare da kiran jakadar Russia domin yi mata ƙarin bayani. Labarin kenan a halin yanzu, sai kuma wannan.

0: Dr. Maman Shata Kasina duka da ni da Ibrahim Tukur Kefi yanzu ka duk gumin mu muke ci. To a Najeriya masana siyasa sun fara sharhi kan committee yakin neman zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya saki wa kuskurima wanda ciki ya sanya sunan wasu gwamnati da kuma sanatoci na jam'iyyun adawa. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin ƴan tawaye ciki har da M Ventura wajen kafa sabuwar kawancin siyasa da soji don ganin bayan gwamnatin Tshisekedi. Sarkin Spain ya kai wata ziyara tarihi birnin Ceuta dake kudancin Afrika. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye ya zo gare ku musamman Abdul Karim Ibrahim shikal da ya tsara shi. Ibrahim Tukur Kefi ne ya sada ni da ku kuma ya daidaita mana sauti ni Ahmad Abba ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon Tiyo da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirin mu na yamma. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya masana siyasa sun fara sharhi kan committee yakin neman zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya saki wa kuskurima wanda ciki ya sanya sunan wasu gwamnati da wasu sanatoci na jam'iyyun adawa. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin ƴan tawaye ciki har da M23 wajen kafa wata sabuwar kawancin siyasa da soji don ganin bayan gwamnatin Tshisekedi. Sarkin Spain ya kai wata ziyara ta tarihi birnin Ceuta dake kusa da arewacin Afrika da kwanakin baya baki suka kwarara daga Morocco. Galabaran BDB, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake yin kuskurima ga committee yakin neman zaben sa, inda wannan karo aka shigar da wasu gwamnati da kuma sanatoci na jam'iyyun adawa, lamari dake zama wani sabon abu a siyasar Najeriya. Wasu daga cikin gwamnati da aka shigar cikin committee yakin neman zaben akwai gwamnan jihar Osun a Anambra da Delta, sai kuma ministan Abuja da tsohon sanata Ibrahim Dankumbo. Wasu dai na ganin wannan wani salo ne da gwamnati ke yi don hada kai da kananan jam'iyyu don murkushe manyan jam'iyyun adawa dake da karsashi. Dr. Kabiru Musa ɗan daki, malami a sashen koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Umaru Musa Yar Adua, ya bayyana yadda yake kallon wannan lamari.
2: Wato wani irin salon maja ne wanda kusan a Najeriya ba a taɓa yin shi ba, kuma abin da yake nunawa a nan wannan wato maja ce wato ta wata irin hikima wadda za a kashe wato opposition, wato a kashe adawa gaba daya idan wannan irin wannan tsarin kenan da aka taho da shi. Saboda sun fahimci cewa ne an yi wannan abin ne saboda an fahimci cewa su opposition parties, wato jam'iyyun adawa, suna neman su hade, wato su yi wani mega coalition wanda karkashin jam'iyyar ADC wadda da Atiku da ƴan Rufa'i da Peter Obi za su hade. To yanzu idan aka ba su adalake da su irin su soludo din, aka ba su dama cikin wannan jam'iyyar, kin ga anan wurin zaki ga cewa wato babu wani tasirin da wato jam'iyyun adawa za su yi na hada ita wannan wato mega abun nan din da suke so su yi.
0: Dr. Kabiru Musa ɗan daki a tattaunawarsa da Ruqayyah Abba Kabara. To hukumar zaben Najeriya INEC ta bukaci jam'iyyun siyasa da aka cire sunayen wasu ƴan takararsu daga jerin sunaye da ta fitar na zaben 2027 da su gabatar da korafin su a hukumance. Batun ya shafi jam'iyyun siyasa da dama ciki har da NDC da kuma SDP, yayin da NDC din ta ce tana tattaunawa da hukumar domin gyara abin da ta kira kuskure da aka samu. SDP ta fara ɗaukar matakin shari'a. Wasu fitattun tsoffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Abuja, inda suka rufe hanyar shiga ofishin hukumar kula da fansho, wato rike da kwalaye masu dauke da rubuce-rubucen koke, tare da bayyana cewa tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki sun jefa tsoffin dakarun cikin tsananin kunci saboda rashin biyan su allowance da sauran alfanu da doka ta tanada musu. Eya Komando Sani Zakari mai ritaya shine shugaban kungiyar tsoffin sojojin Najeriya. Ya shawarci gwamnati da ta bullo musu da wasu tsare-tsare ko tanade-tanade domin wanda zai taimaka musu la'akari da gudunmuwar da suka bayar.
3: gaskiya magana ƙarin albashi ko wani ƙarin pension in dai kuɗi ne ba inda zai je ana bayarwa kuma kuɗi kin san dai yanzu daraja ba shi da wani aiki akwai tarihin ƙarin albashi a ƙasar nan yana da yawa in muka dawo maganar ƙari din nan ta wani pension da korafi da ake ciki tsofaffin sojoji suna nan da yawa waɗansu sun yaƙin duniya waɗansu sun yaƙi kaɗan daga cikinsu waɗansu sun yaƙin Biafra waɗansu kuma sun yi aikin sojan sun koma gida abinda suke buƙata waɗannan ƴaƴansu da waɗansu kuma jikokinsu su zauna lafiya in za su je makaranta ne a kula da su a ba su zaman da su samu wani korafi a kai ba ko dai a musu rangwamen kuɗi ko kuma lallai a kula a ba su wannan kulawa to shi ne ya dace ba kuɗi ba kuɗi ba.
0: Iya komando Sani Zakari mai ritaya. To Najeriya ta karbi ƴan kasar ta 500 da aka ceto daga hannun kungiyoyi masu aikata laifukan internet a kasar Ghana. Hukumar yaki da fatocin mutane ta Najeriya NAPTIP ta bayyana cewa jami'an Ghana ne suka ceto mutanen yayin wani samame da aka gudanar a kasar. A jamhuriyar Niger, gwamnatin kasar ta sanar da fashewar wasu bututun danyen mai da iskar gas a cikin dajin yankin Difa wanda jama'a suka jima suna yekuwar fashewar sa a hukumance ko da yake ma'aikatar ta yi watsi da zargi da ake yi cewa ƴan ta'adda ne suka kai hari da ya fasa bututun man. Ruqayya Abba Kabara na dauke da cigaban labarin.
4: Fashewar bututun danyen mai da iskar gas da aka shafe sama da makonni biyu ana fama da ita ta haifar da damuwa da kuma fargabar abin da kaje yazo a tsakanin jama'ar kasar. A ce

0: aikata biya asibiti kuma an yi musu magani saboda raunuka da suka samu. Gwamnati ta kuma sanar da cewa tana daukar matakan kariya don hana tashin gobara, takaita gurbacewar muhalli da kuma tabbatar da tsaron rijiyoyin da ke kusa. Tunu kuma aka sanar da kaddamar da bincike don gano musabbabin fashewar da taimakon kwararru daga kasar Algeria, a cewar ma'aikatar.
1: Gamayyar kungiyoyin kare yan jaridun RFI da SDG ta bukaci hukumomin Nijar da su yi cikakken bayani kan hali da ɗan jarida Musa Kaka ke ciki, tare da bukakar gaggauta sakinsa ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba. Musa Kaka, wanda shine shugaban gidan rediyo da talabijin na Sarauniya kuma tsohon wakilin Arafai ne a Nijar, ya ɓace tun ranar 31 ga watan Agusta bayan ya bar ofishinsa a birnin Yamai. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karɓi baƙuncin takwaransa na Chadi Mahamat Diaby a birnin Paris domin tattaunawa kan dangantakar ƙasashen biyu da batutuwa da suka shafi yankin Sahel. Ziyarar ta zo ne a wani lokaci da ƙasashen yankin ke sake fasalin dangantakarsu da Faransa, musamman kan harkokin tsaro da haɗin gwiwar siyasa da tattalin arziki. A ƙasar Kamaru an

0: a Tehran yana mai cewa akwai wani taimako da suke baiwa Iran bai yadda ba to lalle idan ma akwai hakan ba shi da wani tasiri. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye mana tare da gogan namu wato Nura Ado Suleiman.
1: Me damba da bakin zare.
0: Yau baka zo da bakin zare ba.
1: Yau wato a ci gaba da wasan neman gurbi zuwa gasar Olympics da a birnin Los Angeles na Amerika cikin shekarar 2028 tawagar Super Falcons ta Nigeria ta samu nasara kan Comoros ko kuma na samun nasara kan Comoros da kwallo daya da nema. A wasan farko da suka yi zagaye wato na biyu kenan na wasan neman gurbin ranar Juma'ar ta gabata Super Falcons ce ta samu nasara da kwallaye biyu da nema. To kaga dai koda an tashi kunnan doki a wannan wasa na yau ta kai bantanta. To yau za a ci gaba da wasannin zagayen farko na gasar cin kofin zakarin Turai za kuma a buga jimillar wasanni guda tara ne. To amma wasu daga ciki da za su fi daukar hankali akwai tsakanin Atletico Madrid da Manchester United sai Galatasaray da Barcelona. Akwai kuma Villarreal da Napoli sai Arsenal da Lille. Watakila wasannin da za su fi daukar hankali daga cikin waɗannan shine Atletico Madrid da Manchester United sai kuma Barcelona da Galatasaray. To Rwanda za ta kafa tarihin zama ƙasa ta farko da za ta karɓi bakuncin gasar tseren motar nan ta Formula 1 a nahiyar Afirka.
0: Lalle za ta kafa tarihi.
1: Kware kuwa domin rabon da aga irin wannan gasar tun shekarar 1993 lokacin da aka gudanar da ita a ranar 14 ga watan Maris a ƙasar Afirka ta Kudu. To Rwanda ta samu damar ce bayan kullar jijiyar tsawon shekaru 10 da masu shirya gasar ta Formula 1 wanda za ta fara aiki daga shekarar 2030 zuwa 2040. Kuma ka san wani abun mamaki shine duk da cewar a duniya ta fi kowace gasar tseren mota karbuwa za ka ga a nahiyar Afirka kusan ba a damu da ita ba sabanin abin da ake gani a Turai da Asiya da kuma wasu kasashen Latin. To kungiyar Lille dake Faransa ta ce yanzu haka tana nazari kan yiwuwar daukar matakin shari'a dangane da kitar da aka yi wa dan wasan ta mai tsaron baya wato Thiago Santos abinda ya haifar masa da jin mummunar rauni a gwiwarsa. To lamarin ya auku ne tun ranar Asabar yayin karawar gasar League 1 inda dan wasan kungiyar Le Havre Amir Richardson ya taka gwiwar Santos ta dama kitar da tilasta fitar da dan wasan. Yanzu zan iya tunawa akwai wata karawa lokacin da Neymar Junior yake Paris Saint-Germain da suke da Strasbourg da ya wane wani dan wasa ya kara wana shi wajen sau hudu sai coach din ya ce masa ai kawai ya taka shi da abin da ya masa shi ya jiyo. To wala Allah irin haka ce ta faru. To amma dai ba a san yanda bincike zai fito ba. To kungiyar Getafe ta kulle jijiya da tsohon dan wasa mai tsaron bayan Real Madrid Dani Carvajal wanda ya buga mata wasanni har zuwa karshen kakar wanda zai buga mata wasanni har zuwa karshen kakar wasa ta bana.
0: Muna godiya Nura Ado Suleiman. Kai tsaye za mu je ne ga labarai da suka shafi kuɗi.
2: To an ga shi
0: ka kai tsaye muna tare da wato Rukayya Bakara.
2: To an ga shi ka Ahmad barkanmu da aiki. To ka san yanzu haka ƙwararru kan tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki suna can birnin Bangkok na Thailand inda ake gudanar da taro na wato musamman tsakanin bankin duniya da kuma IMF. To labarai suna ta fitowa game da abin da ya shafi tattalin arzikin kasashe da kuma nahiyoyi. Amma kafin mu je ga wannan labarin bari mu duba wani sabon rahoto da wata cibiyar nazarin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe a duniya ta Agence Ecofin ta fitar wanda ya sanya kasashen Mauritius da Seychelles da kuma Botswana a matsayin kasashen da suka fi riƙa wajen jari hujja a nahiyar Afirka. To cibiyar wanda ke samun kula daga ƙwararru kan tattalin arziki a Jami'ar Virginia ta Amurka ta ce ta cimma wannan rahoto ne bayan amfani da ƙididdigar bayanan tattalin arziki da kuma hada-hadar kasuwanci da aka gudanar a kasashen a tsakanin shekarun 2009 zuwa 2025. Switzerland ce dai kasar da tafi kowace zama yar jari hujja a duniya, sai yankin Hong Kong da ke biye mata baya. Bayan waɗancan kasashe uku na Afirka, Namibia da Cape Verde da Rwanda da kuma Morocco su ne wato waɗanda ke take musu baya kenan kwarai da gaske a matsayi na 59 da 66 da 74 da kuma 85 a duniya. To kamar yadda muka yi batu da zakan taron tattalin arziki na IMF kwarai da gaske, to asusun bada lamuni na duniya IMF din ya faɗaɗa hasashen su kan yuwar habaka tattalin arzikin da Najeriya za ta samu a shekarar nan kenan zuwa kaso 4.2%, ko da yake ya nuna gargadi kan yadda hauhawar farashin kayayyakin masarufi ka iya sake jefa miliyoyin ƴan kasar a matsanancin talauci da kuma karancin abinci. To cikin wani kunshi rahoto kan halin da tattalin arzikin duniya ke ciki da IMF ke wato ta gabatar a gaban babban taron kamar yadda muka faɗa, mai taken juriya a cikin yanayi na matsi tare da zaɓin gaggawa ya fayyace ta gomashin da tattalin arzikin Najeriya ke samu da wato da kuma gagarumar matsalar da jama'ar kasar ke ciki.
0: To ba su suke ba da shawarorin
2: yadda kwarai da gaske ka san shi rahoton na IMF sai ka rasa ka gane kansa yau a ce haka gobe kuma a ce haka.
0: Su ce ana ɗaukar matakan sun gamsu da matakan
2: da kwarai kwarai da gaske.
0: Kuma sai su fito kuma su yi gargadi.
2: To yayin wannan taro da ke gudana kenan a birnin Bangkok, IMF ta bayyana cewa duk da yake tattalin arzikin Najeriya na samun tagomashi kuma baya fuskantar wata gagarumar matsala nan kusa, amma akwai tsammanin miliyoyin ƴan kasar za su sake fadawa cikin wani yanayi na talauci kwarai da gaske.
0: To sai mu ce Allah ya kyauta
2: muna
0: godiya Ruqayya Bakabara. To yanzu haka dai yawancin iyalai a jamhuriyar Niger sun samar da dandali a shafukan sada zumunta don ba da labari a tsakanin su ko kuma tallata haja. Wannan da ya taimakawa iyalai da dama wajen rage kashe kuɗi wajen bayar da labarin haihuwa ko suna ko aure ko rashin lafiya ko ma rasuwa da a baya ake amfani da kafafen radio ko talabijin ko kuma jaridu wajen sanarwa. Sai dai wannan lamari ya janyo babban koma baya ga su kafafen yaɗa labaran wajen rage samun kuɗaɗen shiga. Wannan yasa wasu suka rufe kafafen yaɗa labaran su yayin da wasu kuma suka rage ma'aikata saboda rashin kuɗaɗen shiga. Kan haka ne Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
3: Asma Ibrahim na cikin waɗanda suka kafa dandali a WhatsApp da ya haɗa dangin su har daga ƙasashen ƙetare. Ta ce yana da amfani ƙwarai da gaske wajen samun labarai.
4: Wata rashin lafiya cikin gurgu zaka ganinta, wata haihuwa cikin gurgu, wata rasuwa cikin gurgu. Kenan ka kama a kira ka ma a gaya maka in akwai gurgu kaga komi. Da babu gurgu kenan sai an kira ka a ce maka an yi abu kaza. In kuma ga lokacin da babu salula ma sai wani dan uwanka ya zo ya ce maka an yi rasuwa ko kuma wance ta haihu ko ku an yi wani abu kaza. Ko ka saurara ga radio yana ƙara danƙon zaman. Wani ma dan uwan naka baka san shi ba amma aka sa a cikin group sai a ce a dan gidan wane ne ko kuma dan gidan wance ne.
3: Ga Muhammadu Hamisu Salifu kuwa tunda suka kafa nasu shafin suka daina bayar da sanarwa ko talla a gidajen radio da talabijin.
5: Tunda muka kafa group din mu na fami to ko mine ne cikin sauki ne zamu fada a cikin group kowa ya ji ba tare da sai ka kai sanarwa a radio ba. Kai ko shago ke gare ka yanzu ta social media kai zaka sa wayar ka cikin wayar ka zaka dauki shagon ka dauke shi ka fada abin da kake so kai talla ka wa duniya ta gani kuma har a kira ka a saya ma ka tura inda kake so ka tura.
3: Wannan hali dai ya jefa kafafen yaɗa labarai cikin dimbin matsaloli musamman rashin shigar kuɗaɗe kamar yadda Halima Isiya wata mai shirin dandalin soyayya a gidan rediyon garkuwa na Maraɗi ke cewa
6: da gaskiya sanarwa aka kama ta ana iya minti 40 ana zuba sanarwa kawai ta aure. A sati guda sanarwa muna iya samun sama da jikka 200 sanarwa kadai amma yanzu gaskiya akwai bambanci kwarai da gaske. Wani sati kan zo ma bai wuce a samu sanarwa ka 15 da me waka kadai da muke sai mu samu sanarwa ta kai 10 har muna haɗin ba wuri in an zo ba wuri ai hakuri muna mutane hakuri amma yanzu wani satin 2-3 haraka waza dangace tunda da an hidi cikin fami da sauransu.
3: Rashin kuɗin dai ya sa wasu gidajen rediyon koran ma'aikata tare da rufewa. Iliya Mummuni shine shugaban gidan rediyon da wannan lamari ya faru.
7: Akwai illa ga radio yanzu ta yi yawa sosai tana hana ma radio gaskiya samun kuɗaɗen shiga ba ma wai sanarwa dai ba abubuwa da dama. Wasu sun rage ma'aikata wasu ma durƙushewa masu kai kwata-kwata akwai wanda su rufe radio ni misali ne ai rishin kuɗaɗen shiga da abin da ya zo kusan mu ma hakan kusan ta faru gari mu duk da cewa radio tana ta yanzu amma akwai sai da aka ɗauki lokacin da radio ta tsaya saboda ba a samun kuɗaɗen shiga yadda ya kamata.
3: Masana'a harkokin sadarwa irin Muhammadu Mamani na ganin cewa dole fa kafafen radio talabijin da jaridu su tafi tare da zamani muddin suna buƙatar ci gaba da wanzuwa.
8: Dole sai radio su ma sun koma bisa yanar gizo sai sun kirkiro su ma sabon husa'a domin mutane su saurare su tunda wannan ne zai sa mutane su gani ana sauraron su har yanzu ma bisa yanar gizo suna da mutane wanda suke kallon su a bisa yanar gizo shine zai sa mutane su kawo kudi a yi musu sanarwa su kawo kudi a yi musu talatun da sun san a radion ta sake ita ma ta yes ta koma bisa yanar gizo kuma tana da mutane wanda suke sauraron ta
3: bayan matsalar yanar gizo da kafafen yada labarai ke fama da su a Niger akwai kurar kungiyoyin agaji da ke biyan shirye-shirye sanar rashin tallafi daga gwamnati da aka yanke yau tsawon shekaru biyar na ƙara jefa kafafen yada labaran cikin tarin matsaloli Azima Bashir Aminu Lagos Arafai Hausa
0: Idan muka sake komawa tarayyar Najeriya a cikin shekaru uku da zuwan takan kargar mulki gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta soke wasu daga cikin tsauraran matakan hana shigar da kayayyaki daga ƙetare zuwa cikin Najeriya da suka hada da shinkafa, tufafi da wasu nau'ukan kayan abinci da dai sauransu. Alhaji Dr. Maniru Garba Nakura shine shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Benin. Kasar da wasu 'yan kasuwa ke amfana da tashar jiragen ruwanta domin saukewa kafin su shigar da kaya zuwa Najeriya da wasu kasashe makwabta ya bayyana wasu daga cikin irin kalubale da kasuwancin su ke fuskanta da kuma sassauci da aka samu karkashin gwamnatin Bola Tinubu.
9: Matsalar da aka samu shine canjin kuɗi, to ma'ana naira ta larace kuma wannan rubuda tsakanin Najeriya da Benin da Niger, to sai aka zo aka dan bude tsakanin Najeriya da Niger, amma tsakanin Benin da Niger sai ba a bude ba. Wannan rufe bodin ya sake kashe mana kasuwancin mu.
10: Batun rufe iyaka da kuma farashin naira zuwa sefa. Bari mu fara da farashin naira zuwa sefa. Ta yaya hakan ya shafi kasuwanci tsakanin ku da sauran kasashe?
9: Saboda ainihi kasuwar Benin kasuwa ce ta Najeriya da Niger, amma kashi 90 kasuwancin na Najeriya ne. Na farko canjin kuɗi da ya shafi ƙasar Benin sai fane da naira. To wannan kuɗin ne in ka sai kaya a nan Benin ka tafi da shi Najeriya, idan ka dawo a wajen canji sai ka ga canjin ya ƙaru. In ka ga canjin ya ƙaru, to kai kayan da ka zo ka siya a nan Benin farashin za ka gani, in jaka goma aka sa za ka gansa yana jaka goma. Amma in a da 1,000 ka siya, yan sai ka sa 1,100 ko da 1,200, to sai ka ga kuɗin ya ƙaru. To waɗannan abubuwa su ne suka kawo.
10: Akwai waɗanda ke ganin cewa da ana zaune ne kamar karazube, misali a kawo shinkafa a sauki a nan Kwatano a sake shiga da ita ta mota a Najeriya, sai aka yi wani shugaba musamman Muhammadu Buhari ya ce a kasuwanci ne a shigo da shi a Najeriya, ana ganin kamar gyara aka so a yi amma mafi yawan mutanen ku ba sa so.
9: To wannan lokacin gaskiya an so a yi gyara, sai abun ba ya tsari ba, saboda abun da ya sa kaga su a Najeriya shinkafa ba ta ishe su ba. To lokacin da aka zo aka ce za a rufe bodin nan, kamata a wadata Najeriya da shinkafa ya kasance tana ba da tallafi, ko ita da kanta ta yi oda ta karya farashi saboda kuma talakawa su samu su saya da sauki. To sai ba ta yi wannan ba, babu wani shiri da ta yi sai ta fara abun, to shi sa abun bai tasiri ba.
10: Amma wasu na zaton cewa kamar zuwan gwamnatin Bola Tinubu ta aiwatar da wasu sauye-sauyen da suka sauya tsananin kasuwanci tsakanin Najeriya da Benin, akwai wani abu mai kama da haka?
9: Gaskiya ne, gwamnatin Tinubu ta kawo wasu abubuwa wanda ta dan canza tsakanin Najeriya da Benin. Da boda same lokacin Buhari an rufe boda ba a shiga, ba a shiga da kaya, yanzu an amince a shiga da kaya ka biya duti.
10: Kamar wadanne kaya ne da haka din ne? Amma yanzu aka ce halas
9: kamar atamfa, shadda, yadi da taliya da shinkafa ita ma. To shinkafa har yanzu ba a ba da izinin a shiga da ita ba.
10: Ina labarin nama
9: shi ma kwantaraban ne, har yanzu gwamnati ba ta ba da dama a shiga da shi ba.
10: To a dunkule meye manyan matsaloli da kuma kalubalen da kike fuskanta wanda kike ganin cewa za a iya gyarawa da yarda gwamnati?
9: To mai kalubale dai bai wuce cewa lalle an ce a West Africa ne Benin da Najeriya. To kamata ya kasance kayan da zai iya shiga Najeriya ya shiga Benin. In ka lura turawa da suka yi Europe, in ka biya duty so ɗaya za ka biya duty, amma a nan sai ka biya duty so biyu. Misali ko mota ce da kai, idan ka sai mota mai lambar Kwatano ka biya mata duty, ka anshi lamba, ka zo ka siya kai ɗan Najeriya, za ka tafi da ita Najeriya, sai ka biya duty kuma a Najeriya me gun a ce canza lamba za ka yi tunda West Africa aka ce ya kasance duty dai dai za a biya wannan abun mu muke so a gyara
10: to muna godiya sosai
9: to ni ma na godiya
0: tattaunawar Abdul Karim Ibrahim Shikal da Alhaji Dr. Maniru Garba na Kora to bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji mun ji a Najeriya masana siyasa sun fara sharhi kan committee yaki neman zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sake wa kuskurima wanda ciki ya sanya sunan wasu gwamnoni da kuma sanatoci da jam'iyyar na jam'iyyun adawa tsohon shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin yan tawaye ciki har da yan Ventura wajen kafa wata sabuwar kawance na soji da kuma siyasa to kai tsaye zamu je ga shirin mu na gaba
11: kula da lafiyar kwakwalwa abu ne dake da matukar muhimmanci ga kowane dan adam dalilin da ya sanya hukumar lafiya ta duniya ware ranar 10 ga watan October kowace shekara a matsayin ranar tunatar da al'umma muhimmancin kula da lafiyar kwakwalwa
12: rayuwata
11: mai sauraro sai ka gyara zama domin jin batutuwan da shirin rayuwata zai gabatar muku akan muhimmancin kula da lafiyar kwakwalwa daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim Shirin rayuwata na yau zai yi duba ne akan wannan rana tare da ji daga masana ko me ake nufi da lafiyar kwakwalwa ganin cewa har yanzu akwai karancin wayar da kan jama'a alamominta illolinta da kuma makomar waɗanda suka kamu da ita kuma taken bikin na bana shine halin da aka shiga muryoyi na zahiri da kuma sauyi na zahiri wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifarwa mutane musamman mata lalurar damuwa yanayin da ka iya shafar tunanin su lafiyar su da kuma yadda suke mu'amala da makusantan su bakin mu sun hada da wata uwar gida da matsalar ta taba shafa wadda ta bukaci a saka ya sunanta sai kuma Dr. Idris Salisu Rogo masanin halayyar dan adam kuma malami a jami'ar Bayero dake Kano amma kafin nan wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar ta hada mana wannan rahoto
12: rayuwa ta
13: Bikin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ya zo ne a daidai lokacin da akasari ake fama da lalurar wadda ke shafar yara da manya har ma da tsofaffi. Haka ma matsalar na ƙara ta'azzara ne saboda ƙarancin wayarwa al'umma kai. A irin yanayin nan, matan aure kan shiga tsananin damuwa har ma su kamu da cutuka kamar yadda wata uwar gida da ta buƙaci a saka sunanta ta shaida mana.
14: Ban taɓa san akwai abin da zai iya hana ni bacci na kwana uku ba sai da mahaifiyata ta rasu. Bayan wannan, mijin da ka ba mai yadda, da wata ne, wata mace ne a waje ta zo take gaya min. Cewa ga abin da mijinki ke yi gaskiya fadan nan ban san wanda zai raba mu ba amma to me ya faru da kansa ma yazo ya fada min gashi gashi gashi abin da yake sai da na dauki kwanaki bana iya bacci sai awaye jini na sai da ya hawo
13: ana san ra'ayin Abubakar Muhammad magidanci ne da ya lissafa abubuwan da ke haifar musu da cutar damuwa
15: ana aiki ana kuma yin sana'a ana kuma fafutukar rayuwa amma abin da ake samu balabi sai ya sa ya kai abin da kake so kai a rayuwa ba shekaran mu nan yanzu muna nema muna aiki a gidan haya nake na tunani me ke yake yiwa da yunwa da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro
13: to kowanne fashin baki masana halayyar dan adam za su yi akan batun Abdulkadir Al-Ahmad na
16: da yawan maza sai ɗaya ɗaya karafe wanda ya taɓa kulla ɗaki ya kuka shi kaɗai ba saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara ba wani amini in ma da aminin morar juna su kuma bai gina alaƙa da ƴaƴan ma da za san kukan nasu ba rayuwar uba a gida ba kawai provider ba ne zaman shi kaɗai yana da tasiri a cin gaban gidan
13: comrade Lucy Onana mai fafutuka ce da ta yi kira ga iyaye mata akan matsalar da ta zama ruwan dare
17: ina kira da babban muryawa iyayenmu mata idan kin ga zaman auren bai yi ba akan ki zo ki mutu ko kuma ki zo ki samu wani tabon hankali ya kamata a je a samu iyaye da aka daura wanga aure kan da zaki zo ne kina tara abu a cikin zukatanki ya cutar da ke kuma ya cutar da iyalinki
13: masu iya magana dai kan ce lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke
12: RFI
11: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan Yanzu za ku ji zantawa ta da uwar gidar da ta taba tsintar kanta a wannan yanayi wadda ta buƙaci a saka ya sunanta.
18: A gaskiya ciwon damuwa lalura ne babba. Da gaskiya nayi fama da shi sosai saboda rashin abun yi, saboda mai gidana a da ya hana ni yin komi, saboda a da muka yi aure yana dauke min laluran komai ba abun da baya mani. Amma a yanzu gaskiya ba komi bane namiji zai iya dauke ma mamaci, kuma ga yara ko kudin makaranta ma da sauransu ya ishi mutum. Kai kuma kana da laluran ka, kaman ni yanzu ina da uwa, ina da uba, ina da kuma yan uwa. To akwai abubuwan da kai kana buƙatan za a kira ka, ana buƙatan da kai shi, to kuma baka da hali. Har ya zo ya kai ga matakin da unguwa ana yi da kai duka irin wa'innan abubuwan, ko ka fita a cikin warinka baka iya komi, baka iya maida biyayya zama goma, duk kullun cikin tarumi. Wani lokacin ma har bana son fita, ko akwai wani dan biki haka ko wani abu da dai mata dai za su je irin ayi da su, ni bana iya fita.
11: Wani mataki kika dauka dan fita daga halin da kika tsinci kanki a ciki?
18: Kullun roƙona dai mai gidana dai yayi hakuri ya amince mani in yi aiki ko in yi sana'a, amma a'a sai rana daya ana zaune kawai Allah da addu'a da nake yi, Allah Ubangiji ya taba min zuciyar shi, rana daya ce to je ki. To yanzu alhamdulillah da nake aiki na ina iya makaina wasu abubuwa, duka wannan damuwan da da in shiga in rinka kuka wasu abubuwa kuma bana iya fadi ma kowa, amma yanzu alhamdulillah aikin gana nake na dai san ba zai dauke komai ba. To amma alhamdulillah da wannan ma saboda yanzu ni ma ina iya damawa cikin mutane, cikin ƴan uwa na mata.
11: Amma baki fuskanci wani kalubale ba bayan kin samu aikin yi?
18: Shi ma na samu kalubale akan shi, sai daga baya ne zo na ce to menene, ai ba komi bane, saboda da na fara fita irin kananun maganganu ta fara fita, saboda mijin baya bata abinci, baya abubuwa dai da yawa irin dai na mata, ya gudu ya batta waye irin dai kananun abubuwan nan dai, su ma dai dole sai da nazo nayi yaki da shi. To amma dai yanzu alhamdulillahi.
11: A matsayinki na wadda ta taba fama da lalurar nan, wace shawara zaki baiwa masu fama da ita?
18: Ciwon damuwa gaskiya ne, to masu fama da shi shawaran da zan ba su, su yi hakuri su nemi maganin damuwan kuma su nemi masana akan wannan fanni, su ba su shawara ta hanyar da za su bi su magance shi.
12: Rayuwa ta
11: Chomadalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin Rayuwa ta. Ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Idris Salisu Rogo, masanin halayyar dan adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake jihar Kano.
19: Idan kika ga wannan al'amari da muka tsinci kanmu a arewacin Najeriya da ma Najeriya da Afirka baki daya, zaka ga cewa matsalar mental health ya fi yawa ga mata. Dalili kuwa ita mace kusan ita ƴaƴa sun zame mata dole, tana da wani irin kusanci sosai da yara, duk sanda aka ce danta bai ci abinci ba za ta shiga tashin hankali. Kuma da yawa daga cikin maza yanzu tunda rayuwa ta yi tsanani kawai sun bar gida a hannun mata, mata su suke fadi tashi da yara su suke fadi tashi a asibiti, so zaka ga mata suna cikin yanayi duk sanda kuma ba ta da shi, mata har ci rani suke zuwa. Kaga mace tana da mijinta amma lokacin rani za ta fita ta tafi wani guri aikatau, ta dawo ta kawo mashi kuɗin, ta kawo ta kula da ƴaƴanta. Ya kamata a saurari kadin su, a biya musu bukatun su, a fidda su cikin wannan matsala.
11: Shin akwai hanyoyin da ya dace mata su bi don kaurecewa kamuwa da cutar damuwa?
19: Akwai hanyoyi da yawa da mata ya kamata su bi. Yawanci mukan in suka zo wajen mu a matsayin mu na kwararru da muke bada shawarwari akan abin da ya shafi damuwa da matsalolin rayuwa, mukan gaya musu cewa na farko tukunna yana da kyau mace ta sa kanta a matsayin first priority, wato ita rayuwarta da zaman lafiyarta da kwanciyar hankalinta shine farko. Idan miji bai damu da ita ba, ita ta damu da kanta. Idan rayuwa ta juya mata baya, ita kuma ta kula da kanta. Saboda haka kada ta bari wasu damuwoyi ko wasu matsaloli na wasu mutane ya zo ya karya mata gwiwa ta fadi.
11: Wace shawara zaka baiwa magidanta kan batun samar wa iyalansu kwanciyar hankali musamman matansu?
19: Kullun ni shawara da nake bawa magidanta, wato tun kana raye abin da ya kamata kai shine ka empowerin mataka, ka tabbatar da cewa idan ma'aikaciya ce ka karfafa mata gwiwa, in akan wata sana'a ce ka karfafa mata gwiwa, ya zama zamanto tana da wani some label na independence na tattalin arziki, tana da wata sana'a da ta iya ko tana da wani abu da take yi da kudin shiga yake shigo mata. Damuwoyinta na yau da kullun za ta iya magance wasu daga ci kanana. Duk sanda a ce kai kana da mata, idan har wannan mata ba ta iya daukan nauyin gidan ba tare da haishekin ba a matsayin tattalin arzikin ta, to gaskiya ka dora hannu aka kai kuka saboda ƴaƴanka su shiga abin tausayi lokacin da ba kana.
20: Kira ga gwamnati fa.
19: Ina kira da gwamnati. Duk wani tsari na tattalin arziki da za a yi akwai irin su conditional cash transfer da wasu abubuwa, to ai focusing akan mata domin na farko mata sun fi yawa, na biyu kuma in kana son a inganta rayuwar al'umma direct to ka taba mace.
20: Dr. Idris Salisu Rogo kenan, masanin halayyar dan Adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano. Mai sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da zata iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga masu fama da lallurar da ita kanta gwamnati? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar. Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: To an gaida Zainab Ibrahim. To ga labaran a takaice. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake yin kuskurima ga kwamitin yakin neman zabensa, inda wannan karo aka shigar da wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa, lamari da ke zama wani sabon abu a siyasar Najeriya. Wasu daga cikin gwamnoni da aka shigar cikin kwamitin yakin neman zaben akwai gwamnan jihar Osun da Anambra da Delta, sai kuma ministan Abuja da tsohon sanata Ibrahim Dankumbo. Wasu dai na ganin wannan wani salon gwamnati ne na hada kai da kananan jam'iyyun adawa don murkushe manya na adawa dake da karsashi. Wasu fusatattun tsoffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Abuja, inda suka rufe hanyar shiga ofishin hukumar kula da fansho rike da kwalaye masu dauke da rubuce-rubucen koke, tare da bayyana cewar tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki sun jefa tsoffin Dakarun cikin tsananin kunci saboda rashin biyan su allowance da sauran alfanu da doka ta tanada musu. Kamayyar kungiyoyin kare 'yan jarida na RFI da SDG ta bukaci hukumomin Nijar da su yi cikakken bayani kan hali da dan jarida Musa Kaka ke ciki, tare da bukatar gaggauta sakinsa ba tare da gindaya sharadi ba. Musa Kaka, wanda shine shugaban gidan rediyo da talabijin na Sarauniya kuma tsohon wakilin RFI a Nijar, ya bace ne tun ranar 31 ga watan Agusta bayan ya bar ofishinsa a Yamai. A farkon watan Oktoba, kungiyar Reporter Sans Frontier ta ce ministan shari'a na Nijar ya tabbatar mata cewa Kaka na raye kuma yana hannun hukumomi. Faransa, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakoncin takwaransa na Chadi Mohamed Idriss Deby a birnin Paris domin tattauna kan dangantakar kasashen biyu da batutuwa da suka shafi yankin Sahel. Ba a tabbatar da cikakken jerin abubuwa da shugabannin suka tattauna ba, amma ziyarar ta kara tabbatar da rahotanni da suka ce kasashen biyu sun maida da alakar su a asirce. A Kamaru, an tsare jami'an 'yan sanda sama da 50 bisa zargin su da hannu a badakalar karkatar da man fetur da aka warewa domin ayyukan rundunar 'yan sandan kasar. Rotoni sun ce ana zargin su da karkata makamashi da kudin su ya kai sefa biliyan 40, duk da cewa har yanzu ana ci gaba da bincike kan ainihin adadin asarar da kuma rawar da kowanne jami'i ya taka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin 'yan tawaye ciki har da 'yan Ventura wajen kafa wata sabuwar kawancen 'yan bindiga da na siyasa. Kawancen na da adawa da gwamnatin shugaba Felix Tshisekedi, kuma yana bayyana manufarsa a matsayin kawo ƙarshen abin da ya kira danniya da kuma dawo da ingantaccen tsari na shugabanci. Mataimakin shugaban rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu Sadrak Sibiya ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon fuskantar zarge-zargen cin hanci da rashawa da kuma laifukan cin zarafi. Sibiya, wanda aka dakatar da shi daga aiki a baya, yana fuskantar bincike kan zarge-zarge da ya sha musantawa. Hukumomin Masar sun ce matakai da suke ɗauka a yankin kan iyakar ƙasar da Sudan na da alaka ne da yaƙi da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, bayan wani hari da ya yi sanadin mutuwar masu haƙar zinari da dama. Rotone sun ce harin sama da aka kai a wani yanki da ke tsakanin iyakokin Sudan, Masar da Libya ya kashe akalla masu akar zinari 13 tare da jikkata wasu 28 a cewar wata kungiyar likitoci na Sudan. To, shahararriyar yar fafutukar kare muhalli daga Sweden Greta Thunberg ta yi tattaki zuwa Faransa domin mara baya ga zanga-zangar da ɗaliban makarantu ke jagoranta, yayin da zanga-zangar da aka gudanar yau ya samu bakunci ko kuwa dubbai sama da 5,000 mutane suka hallara. Shugaban kasar Emmanuel Macron ya bukaci su kwantar da hankula domin tuni gwamnati ta fara daukar matakan biyan bukatunsu, yana cewa ba bukata bane da za a gani cikin sauri. Daliban na neman gwamnati ta inganta yanayin karatu da magance karancin malamai, cinkoson dalibai a ajuzuwa da kuma lalacewar gine-gine na makarantu. Har yanzu ana ci gaba da neman ma'aikatan jirgin ruwa 11 da suka bace bayan wani jirgin dakon kaya mai tutar gini bisau ya nutse sakamakon harin jirgi marasa matuki a kusa da gabar tekun Bulgaria. Hukumomin Bulgaria sun ce an ceto ma'aikata 5 daga jirgin, yayin da ake ci gaba da neman wasu. Lamarin ya kara tayar da hankula game da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya a daidai lokacin da ake ci gaba da yakin Russia da Ukraine da ke ci gaba da zafafa. Bulgaria dai ta nuna damuwa kan hare-haren tare da kiran jakadar Russia domin yi mata karin bayani. Labarin kenan a halin yanzu, sai kuma wannan.

0: agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirin mu na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya masana siyasa sun fara sharhi kan komitin yakin neman zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sake yi wa kuskurema wanda cikin sa ya sanya sunan wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin yan tawaye ciki har da M23 wajen kafa wata sabuwar kawancen siyasa da soji don ganin bayan gwamnatin Tshisekedi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bukaci masu zanga-zanga da dalibai ke jagoranta da su kwantar da hankula. To ga labaran B2B. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake yin kuskurema ga komitin yakin neman zaben sa, inda wannan karo aka shigar da wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa, lamari da ke zama wani sabon abu a siyasar Najeriya. Wasu daga cikin gwamnoni da aka shigar cikin komitin yakin neman zaben akwai gwamnan jihar Osun da Anambra da Delta, sai kuma ministan Abuja da tsohon sanata Ibrahim Dankumbo. Wasu dai na ganin wannan wani salon gwamnati ne na hada kai da kananan jam'iyyun adawa don murkushe manya na adawa da ke da karsashi. Wasu fusatattun tsoffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Abuja, inda suka rufe hanyar shiga ofishin hukumar kula da fansho rike da kwalaye masu dauke da rubuce-rubucen koke, tare da bayyana cewar tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki sun jefa tsoffin Dakarun cikin tsananin kunci saboda rashin biyan su allowance da sauran alfanu da doka ta tanada musu. Kamayyar kungiyoyin kare yan jarida na RFI da SDG ta bukaci hukumomin Niger da su yi cikakken bayani kan hali da dan jarida Musa Kaka ke ciki, tare da bukatar gaggauta sakin sa ba tare da ginda sharadi ba. Musa Kaka, wanda shine shugaban gidan radio da talabijin na Sarauniya kuma tsohon wakilin RFI a Niger, ya bace ne tun ranar 31 ga watan Agusta bayan ya bar ofishin sa a Yamai. A farkon watan Oktoba, kungiyar Reporter Sans Frontier ta ce ministan shari'a na Niger ya tabbatar mata cewa Kaka na raye kuma yana hannun hukumomi. Faransa, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakoncin takwaransa na Chadi Mohamed Idriss Déby a birnin Paris domin tattauna kan dangantakar kasashen biyu da batutuwa da suka shafi yankin Sahel. Ba a tabbatar da cikakken jerin abubuwa da shugabannin suka tattauna ba, amma ziyarar ta kara tabbatar da rahotanni da suka ce kasashen biyu sun maida wada alakar su a asirce. A Kamaru, an tsare jami'an 'yan sanda sama da 50 bisa zargin su da hannu a badakalar karkatar da man fetur da aka warewa domin ayyukan rundunar 'yan sandan kasar. Rotoni sun ce ana zargin su da karkata makamashi da kudin su ya kai sefa biliyan 40, duk da cewa har yanzu ana ci gaba da bincike kan ainihin adadin asarar da kuma rawar da kowanne jami'i ya taka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin yan tawaye ciki har da M23 wajen kafa wata sabuwar kawancen yan bindiga da na siyasa. Kawancen na da adawa da gwamnatin shugaba Félix Tshisekedi, kuma yana bayyana manufarsa a matsayin kawo ƙarshen abin da ya kira danniya da kuma dawo da ingantaccen tsari na shugabanci. Mataimakin shugaban rundunar 'yan sandan Afrika ta Kudu Sadrak Sibiya ya yi murabus daga mukamin sa sakamakon fuskantar zarge-zargen cin hanci da rashawa da kuma laifukan cin zarafi. Sibiya, wanda aka dakatar da shi daga aiki a baya, yana fuskantar bincike kan zarge-zarge da ya sha musantawa. Hukumomin Masar sun ce matakai da suke dauka a yankin kan iyakar kasar da Sudan na da alaka ne da yaki da hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, bayan wani hari da ya yi sanadin mutuwar masu hakar zinari da dama. Rotoni sun ce harin sama da aka kai a wani yanki da ke tsakanin iyakokin Sudan, Masar da Libya ya kashe akalla masu hakar zinari 13 tare da jikkata wasu 28, a cewar wata kungiyar likitoci na Sudan. To, shahararriyar yar fafutukar kare muhalli daga Sweden Greta Thunberg ta yi tattaki zuwa Faransa domin mara baya ga zanga-zangar da ɗaliban makarantu ke jagoranta, yayin da zanga-zangar da aka gudanar yau ya samu bakonci ko kuwa dubbai sama da 5,000 mutane suka hallara. Shugaban kasar Emmanuel Macron ya bukaci su kwantar da hankula domin tuni gwamnati ta fara daukar matakan biyan bukatunsu, yana cewa ba bukata bane da za a gani cikin sauri. Daliban na neman gwamnati ta inganta yanayin karatu da magance karancin malamai, cinkoson dalibai a ajuzuwa da kuma lalacewar gine-gine na makarantu. Har yanzu ana ci gaba da neman ma'aikatan jirgin ruwa 11 da suka bace bayan wani jirgin dakon kaya mai tutar gini bisau ya nutse sakamakon harin jirgi marasa matuki a kusa da gabar tekun Bulgaria. Hukumomin Bulgaria sun ce an ceto ma'aikata 5 daga jirgin yayin da ake ci gaba da neman wasu. Lamarin ya kara tayar da hankula game da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya a daidai lokacin da ake ci gaba da yakin Russia da Ukraine da ke ci gaba da zafafa. Bulgaria dai ta nuna damuwa kan hare-haren tare da kiran jakadar Russia domin yi mata karin bayani. Labarin kenan a halin yanzu, sai kuma wannan.

0: Wasu suka rufe kafafin yada labaransu yayin da wasu kuma suka rage ma'aikata saboda rashin kudaden shiga. Kan haka ne Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
1: Asma Ibrahim na cikin waɗanda suka kafa dandali a WhatsApp da ya haɗa danginsu har daga ƙasashen ƙetare. Ta ce yana da amfani ƙwarai da gaske wajen samun labarai.
2: Wata rashin lahiya cikin gurbu za ka ganinta, wata haihuwa cikin gurbu, wata rasuwa cikin gurbu. Kenan ka kama a kira kamar a gaya maka in akwai gurbu ka ga komi. A da da babu gurbu kenan sai an kira ka a ce maka an yi abu kaza. In kuma ga lokacin da da babu salula ma sai in wani ɗan uwanka ya zo ya ce maka an yi rasuwa ko kuma wance ta haihu ko an yi wani abu kaza. Ko ka saurara ga radio yana ƙara danƙon zumunci. Wani ma dan uwan naka baka san shi ba amma aka sa a cikin group sai a ce a dan gidan wane ne ko kuma dan gidan wance ne.
1: Ga Muhammadu Hamisu Salifu kuwa tunda suka kafa nasu shafin suka daina bayar da sanarwa ko talla a gidajen radio da talabijin.
3: Tunda muka kafa group din mu na fami to komi ne ne cikin sauki ne zamu fada a cikin group kowa ya ji ba tare da sai ka kai sanarwa a radio ba. Kai ko shago ke gare ka yanzu ta social media kai zaka sa wayarka cikin wayarka zaka dauki shagon ka dauke shi ka fada abin da kake so kai talla ka tura wa duniya ta gani kuma har a kira ka a saya ma ka tura inda kake so ka tura.
1: Wannan hali dai ya jefa kafafan yada labarai cikin dimbin matsaloli musamman rashin shigar kudade kamar yadda Halima Isiya wata mai shirin dandalin soyayya a gidan rediyon Garkuwa na Maraɗi ke cewa
4: da a da gaskiya sanarwa aka kama ta ana iya minti 40 ana zuba sanarwa kawai ta aure a sati guda sanarwa muna iya samun sama da jikka 200 sanarwa kadai amma yanzu gaskiya akwai bambanci kwarai da gaske wani sati kan zo ma bai wuce a samu sanarwa ka 15 da mai waka kadai da muke sai mu samu sanarwa ta kai 10 har muna haidan ba wuri in an zo ba wuri ai hakuri muna mutane hakuri amma yanzu wani satin 2-3 haraka gwaza dangance tunda da an hidi cikin fami da sauransu.
1: Rashin kudin dai ya sa wasu gidajen rediyon koran ma'aikata tare da rufewa. Iliya Mummuni shine shugaban gidan rediyon da wannan lamari ya faru.
5: Akwai illa ga radio yanzu ta yi yawa sosai tana hana ma radio gaskiya samun kudaden shiga ba ma wai sanarwa dai ba abubuwa da dama wasu su rage ma'aikata wasu ma durkushewa masu kai kwata-kwata akwai wanda sun rufe radio ni misali ne ai rishin kudaden shiga da abin da yazo kusan mu ma hakan kusan ta faru gare mu duk da cewa radio tana ta yanzu amma akwai sai da aka dauki lokacin da radio ta tsaya saboda ba a samun kudaden shiga yanda ya kamata.
1: Masana'a harkokin sadarwa irin Muhammadu Mamani na ganin cewa dole fa kafafan radio talabijin da jaridu su tafi tare da zamani muddin suna buƙatar cigaba da wanzuwa.
6: Dole sai radio su ma sun koma bisa yanar gizo sai sun kirkiro su ma sabon husa'a domin mutane su saurare su tunda wannan ne zai sa mutane su gani ana sauraron su har yanzu ma bisa yanar gizo suna da mutane wanda suke kallon su a bisa yanar gizo shine zai sa mutane su kawo kudi a yi musu sanarwa su kawo kudi a yi musu talla tunda sun san a radion ta saki ita ma ta yes ta koma bisa yanar gizo kuma tana da mutane wanda suke sauraron ta.
1: Bayan matsalar yanar gizo da kafafan yada labarai ke fama da su a Niger akwai korar kungiyoyin agaji da ke biyan shirye-shirye sanar rashin tallafi daga gwamnati da aka yanke yau tsawon shekaru 5 na ƙara jefa kafafan yada labaran cikin tarin matsaloli. Azima Bashir Aminu, Lagos, RFI Hausa.
0: To kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
7: Kula da lafiyar kwakwalwa abu ne da ke da matukar mahimmanci ga kowane dan adam. Dalilin da ya sanya hukumar lafiya ta duniya ware ranar 10 ga watan Oktoba kowace shekara a matsayin ranar tunatar da al'umma mahimmancin kula da lafiyar kwakwalwa.
8: Rayuwata.
7: Mai sauraro sai ka gyara zama domin jin batutu wanda shirin rayuwata zai gabatar muku akan mahimmancin kula da lafiyar kwakwalwa daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata na yau zai yi duba ne akan wannan rana tare da ji daga masana ko me ake nufi da lafiyar kwakwalwa. Ganin cewa har yanzu akwai karancin wayar da kan jama'a alamominta, illolinta da kuma makomar waɗanda suka kamu da ita. Kuma taken bikin na bana shine halin da aka shiga, muryoyi na zahiri da kuma sauyi na zahiri. Wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifarwa mutane musamman mata lalurar damuwa yanayin da ka iya shafar tunaninsu, lafiyarsu da kuma yadda suke mu'amala da makusantansu. Bakinmu sun haifar hada da wata uwar gida da matsalar ta taba shafa wanda ta bukaci a saka ya su.

0: sai kuma Dr. Idris Salisu Rogo, masanin halayyar dan Adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano. Amma kafin nan, wakiliyar mu daga Jigawa, Hafsat Abubakar ta hada mana wannan rahoto.
1: Rayuwa ta
2: Bikin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ya zo ne a daidai lokacin da akasari ake fama da lalurar wadda ke shafar yara da manya har ma da tsofaffi. Haka ma matsalar na ƙara ta'azzara ne saboda ƙarancin wayarwa al'umma kai. A irin yanayin nan, matan aure kan shiga tsananin damuwa har ma su kamu da cutuka, kamar yadda wata uwar gida da ta buƙaci a saka sunanta ta shaida mana.
3: Ban taɓa san akwai abin da zai iya hana ni bacci na kwana uku ba sai da mahaifiyata ta rasu. Bayan wannan, mijin da ka ba mai yadda, da wata ne, wata mace ne a waje ta zo take gaya min cewa ga abin da mijinki ke yi. Gaskiya faɗan nan ban san wanda zai raba mu ba, amma to me ya faru? Da kansa ma ya zo ya faɗa min gashi abin da yake. Sai da na ɗauki kwanaki ba na iya bacci sai awaye, jini na sai da ya hau.
2: A nasa ra'ayin, Abubakar Muhammad magidanci ne da ya lissafa abubuwan da ke haifar musu da cutar damuwa.
4: Ana aiki, ana kuma yin sana'a, ana kuma fafutukar rayuwa, amma abin da ake samu bala bai isa ya sa ya kai abin da kake so kai a rayuwa ba. Shekaran mu nan yanzu muna nema muna aiki a gidan haya nake. Na tunani me kyau yake yiwa da yunwa, da rashin kwanciyar hankali, da rashin tsaro.
2: To kowane fashin baki masana halayyar ɗan Adam za su yi akan batun Abdulkadir Al-Ahmad na cewa
5: da yawan maza sai ɗaya ɗaya karasa wanda ya taɓa kulla ɗaki ya kuka shi kaɗai ba, saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara, ba wani amini in ma da aminin morar juna su, kuma bai gina alaƙa da ƴaƴan ma da za su kukan nasu ba. Rayuwar uba a gida ba kawai provider ba ne, zaman shi kaɗai yana da tasiri a cin gaban gidan.
2: Comrade Lucy Onana mai fafutuka ce da ta yi kira ga iyaye mata akan matsalar da ta zama ruwan dare.
6: Ina kira da babban murya wa iyayenmu mata. Idan kin ga zaman auren bai yi ba, akan ki zo ki mutu ko kuma ki zo ki samu wani tabon hankali, ya kamata a je a samu iyaye da aka daura wanga aure kan da zaki zo ne kina tara abu a cikin zukatanki ya cutar da ke kuma ya cutar da iyalinki.
2: Masu iya magana dai kan ce lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke.
1: RFI.
0: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu za ku ji zantawa ta da uwar gidar da ta taɓa tsintar kanta a wannan yanayi, wadda ta buƙaci a saka ya sunanta.
7: A gaskiya ciwon damuwa lalura ne babba. Da gaskiya na yi fama da shi sosai saboda rashin abun yi, saboda mai gidana a da ya hana ni yin komi, saboda a da da muka yi aure yana ɗauke min laluran komai ba abin da baya mani. Amma a yanzu gaskiya ba komi ba ne namiji zai iya ɗauke ma mamaci, kuma ga yara ko kuɗin makaranta ma da sauransu ya ishi mutum. Kai kuma kana da laluranka, kaman ni yanzu ina da uwa, ina da uba, ina da kuma ƴan uwa. To akwai abubuwan da kai kana buƙatan za a kira ka, ana buƙatan da kai shi, to kuma baka da hali. Har ya zo ya kai ga matakin da unguwa ana yi da kai duka irin waɗannan abubuwan, ko ka fita a cikin warinka baka iya komi, baka iya maida biyayya zama goma, duk kullun cikin tagumi. Wani lokacin ma har ba na son fita, ko akwai wani dan biki haka ko wani abu da dai mata dai za su je irin ayi da su, ni ba na iya fita.
0: Wani mataki kika ɗauka don fita daga hali da kika tsinci kanki a ciki?
7: Kullum roƙona dai mai gidana dai ya yi haƙuri ya amince mani in yi aiki ko in yi sana'a, amma a'a, sai rana ɗaya ana zaune kawai Allah da addu'a da nake yi, Allah Ubangiji ya taɓa min zuciyar shi, rana ɗaya ce to je ki. To yanzu alhamdulillahi da nake aiki na ina iya ma kaina wasu abubuwa, duka wannan damuwan da da'in shiga in rinƙa kuka wasu abubuwa kuma ba na iya faɗi ma kowa, amma yanzu alhamdulillahi aikin gana nake na dai san ba zai ɗauke komai ba. To amma alhamdulillahi da wannan ma, saboda yanzu ni ma ina iya damawa cikin mutane, cikin ƴan uwa na mata.
0: Amma baki fuskanci wani ƙalubale ba bayan kin samu aikin yi?
7: Shi ma na samu ƙalubale akan shi, sai daga baya na zo na ce to menene, ai ba komai bane, saboda da na fara fita irin ƙananun maganganu ta fara fita, saboda mijin baya bata abinci, baya abubuwa da yawa irin dai na mata, ya gudu ya batta waye irin dai ƙananun abubuwan nan dai, su ma dai dole sai da na zo na yi yaƙi da shi. To amma dai yanzu alhamdulillahi.
0: A matsayinki na wadda ta taɓa fama da lalurar nan, wacce shawara zaki baiwa masu fama da ita?
7: Ciwon damuwa gaskiya ne, to masu fama da shi shawaran da zan ba su yi haƙuri, su nemi maganin damuwansu kuma su nemi masana akan wannan fanni su ba su shawara ta hanyar da za su bi su magance shi.
1: Rayuwata.
0: Juma Dalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Idris Salisu Rogo masanin halayyar dan Adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake jihar Kano.
8: Idan kika ga wannan al'amari da muka tsinci kanmu a arewacin Najeriya da ma Najeriya da Afirka baki daya zaka ga cewa matsalar mental health ya fi yawa ga mata. Dalili kuwa ita mace kusan ita ƴaƴa sun zame mata dole, tana da wani irin kusanci sosai da yara. Duk sanda aka ce ɗanta bai ci abinci ba za ta shiga tashin hankali, kuma da yawa daga cikin maza yanzu tunda rayuwa ta yi tsanani kawai sun bar gida a hannun mata. Mata su suke faɗi tashi da yara su suke faɗi tashi a asibiti, so zaka ga mata suna cikin yanayi. Duk sanda kuma ba ta da shi mata har ci rani suke zuwa, kaga mace tana da mijinta amma lokacin rani ya za ta fita ta tafi wani guri aikatau ta dawo ta kawo mashi kuɗin ta kawo ta kula da ƴaƴanta. Ya kamata a saurari kadinsu a biya musu bukatunsu a fidda su cikin wannan matsala.
0: Shin akwai hanyoyin da ya dace mata su bi don kauracewa kamuwa da cutar damuwa?
8: Akwai hanyoyi da yawa da mata ya kamata su bi. Yawanci mukan in suka zo wajenmu a matsayinmu na kwararru da muke ba da shawarwari akan abin da ya shafi damuwa da matsalolin rayuwa, mukan gaya musu cewa na farko tukunna yana da kyau mace ta sa kanta a matsayin first priority, wato ita rayuwarta da zaman lafiyarta da kwanciyar hankalinta shine farko. Idan miji bai damu da ita ba ita ta damu da kanta. Idan rayuwa ta juya mata baya ita kuma ta kula da kanta. Saboda haka kada ta bari wasu damuwoyi ko wasu matsaloli na wasu mutane su ya karya mata gwiwa ta fadi.
0: Wace shawara zaka baiwa magidanta kan batun samar wa iyalansu kwanciyar hankali musamman matansu?
8: Kullun ni shawarar da nake bawa magidanta, wato tun kana rayi abin da ya kamata kai shine ka empower mataka. Ka tabbatar da cewa idan ma'aikaciya ce ka karfafa mata gwiwa, in akan wata sana'a ce ka karfafa mata gwiwa. Ya zamanto tana da wani some level na independence na tattalin arziki, tana da wata sana'a da ta iya ko tana da wani abu da take yi da kudin shiga yake shigo mata. Damuwoyinta na yau da kullun za ta iya magance wasu daga ci kanana. Duk sanda a ce kai kana da mata, idan har wannan mata ba ta iya daukan nauyin gidan ba tare da haishekin ba a matsayin tattalin arzikinta, to gaskiya ka dora hannu aka kai kuka saboda ƴaƴanka su shiga abin tausayi lokacin da baka nan.
0: Kira ga gwamnati fa?
8: Ina kira da gwamnati. Duk wani tsari na tattalin arziki da za a yi akwai irin su conditional cash transfer da wasu abubuwa, to ayi focusing akan mata domin na farko mata sun fi yawa, na biyu kuma in kana son a inganta al'ura yiwa al'umma direct to ka taba mace.
0: Dr. Idris Salisu Rogo kenan masanin halayyar dan Adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano. Sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga masu fama da lallurar da ita kanta gwamnati? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar. Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro na wannan rana. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. To kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaranmu cewa a Najeriya an cika shekaru 10 cur ba tare da an aiwatar da hukuncin kisa ba, wanda ya samu sahalewar gwamnati wadda ita kadai ce take daukar matakin karshe wajen aiwatar da hukuncin da kotuna suka yanke dangane da haka. Wannan dai lamari ne da ya sake bijiro da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam da ke neman a samar da doka da za ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a Najeriya. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai a wannan rana. Yanzu ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara da ra'ayin malami na farko. Ra'ayin Malam Ali M. Tujja yace ƙarya ne kawai ga su Amurkawa ma suna yanke mutane hukuncin kisa. Jinin Katsina Maradi yace wanda ya kashe a kashe shi ko babana ne. Ra'ayin Yunusa Tanko Bani Mbaka yace mu dai fatan mu duk abin da zai zama alkhairi a ƙasar mu ta Najeriya, Allah ya tabbatar da ita, akasin haka kuma Allah ya yi mana kariya. Aminu Sa'ad yace a watan gobe kuma Amurka za ta zartaswa da wani hukuncin kisa. Prince Adam Abubakar bin Ali yace aikin banza, amma ai gwamnati ta bawa ƴan ta'adda dama a kulli yaumin ana kashe talakawa wanda ba su da adadi. Hassan Lafiya Fataskum yace assalamu alaikum, sunana Hassan Adamu Lafiya. A gaskiya wannan rashin hukunci ne yasa ta'addanci ke ƙara ƙaruwa, Allah ya kyauta. Ibrahim Dan Fulani ya yare yace daga Warji a jihar Bauchi, Arfai Hausa, ya kamata mahukunta su duba wannan lamari da idan basira. Sai ra'ayin Bula Macen Lumi Gallaba mai media daga jihar Yobe a karamar hukumar Gaidam yace assalamu Arfai Hausa, da farko ina muku fatan alkhairi. Hakikanin rashin bin dokokin Ubangiji yasa wannan al'amari ke ƙara tasiri. Bala'o'i iri-iri suna fuskantar Najeriya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya baki daya. Muhammad Tukur yace shi yasa kashe-kashe yawa ko a Amurka ana yanke hukuncin kisa. Tukura Bobo yace aiwatar da hukuncin kisa ga waɗanda suka sace dukiyar al'umma ko kashe-kashen al'umma na ba gaira ba dalili abu ne da al'ummar Najeriya za su ji daɗi a kansa. Shi kuwa Musa Usman yace rashin aiwatar da hukuncin kisa shi ke ƙara ta'azzara bala'o'in da ake fama da su. Allah ya kawo mana mafita, amma Najeriya ta farushi da yawa. Abubakar Kawu Girgir yace to mai laifi da ya kamata a bashi laifinsa, mara laifi kuma a sallame shi, sannan yin hukunci shine daidai matukar an tabbatar da abin da ake zargin mutum ya aikata. Domin dai a gaskiya rashin yanke hukuncin ya sa matsalar tsaro da kuma aikata aikin ashe ke ƙara mamaya a fadin Najeriya. Na Hali Garba Kamba yace hakika rashin hukuncin kisa ga masu manyan laifuka a Najeriya shine babban tubalin karuwar aikata ba daidai ba a kasar. To mai sauraro kada a sha'afa, ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin zaka iya tura mana sako ta lambar wayar mu ko shafu mu na Facebook a Arfai Hausa. Yanzu kuma sai ra'ayin malami na gaba. Hamza Muhammad yace wallahi Allah ne kadai ya san yawan al'umar da gwamnati da jami'an tsaro suke kashewa a boye a kowace shekara. Khalid Jibril kuwa a ra'ayinsa cewa yake wannan ba daidai bane, babu kasar da za ta samu raguwa aikata manyan laifuka matukar ba a yanke hukuncin kisa kan masu aikata miyagun laifuka. Gali M Ibra mai shafshaf daga da magaram da Yakubu mai aski ba da raka da mamman Sani Dauda Cinwaza da Lawwali na banki Adamu Sunusi da baban gida Buba Fajewa ta kai tare da Sale na Kano Bande daga Jamhuriyar Niger, dukkanin su suka taru suka ce assalamu sashen Hausa na Arfai, muna muku fatan alkhairi a koda yaushe. To cika shekaru 10 da rashin aiwatar da hukuncin kisa a tarayyar Najeriya, hakan bai zo mana da mamaki ba ganin yadda wasu suka aikata laifin da hukuncin kisa ya rataye a wuyansu ƴan gaban goshin gwamnati. Don haka mai uwa a bakin murhu ai ba zai kwana da yunwa ba. Za mu karkare da ra'ayin Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto Bodinga da Sumayya Nura gidan Abba da Haddabi Mayyama suka ce assalamu Arfai Hausa. Hakika yau kimanin shekaru 10 babu aiwatar da hukuncin kotu na kisa ko girmama hukuncin kotuna da gwamnati ke yi. Hakika wannan ba karamin abin takeici bane ga kasar mu Najeriya. Rashin bin doka da rashin hukunci na ɗaya daga cikin abin da ke sa ƴan ta'adda ke yin yadda suke so na kisan mutanen da ya kamata ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama su tashi tsaye don kare su. To iyakacin sakonnin da zamu iya dauka kenan daga shafin mu na Facebook. Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman jami'in da ya hada mana sauti Ibrahim Tukur Kefi, sunana Ruqayyah Abba Kabara da na shirye shirin na gabatar ke cewa wassalamu alaikum, mu huta lafiya.
1: To anan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji masana siyasa a Najeriya sun fara sharhi kan kwamitin yakin neman zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya saki wa kuskurima, wanda a cikin sa ya sanya sunan wasu fitattun gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin ƴan tawaye ciki har da M23 wajen kafa wata sabuwar kawancen siyasa da soji don ganin bayan gwamnatin Tshisekedi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron kuwa ya bukaci masu zanga-zangar da dalibai ke jagoranta da su kwantar da hankulansu domin ya fara biyan bukatunsu kuma abu ne da zai dauki lokaci. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku musamman Ibrahim Tukur Kefi ni Ahmad Abba ke cewa mu kwana lafiya.

0: 9 daidai agogon Nigeria, Niger, Cameroon da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, masana siyasa sun fara sharhi kan kwamitin yakin neman zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sake yi wa kuskurema, wanda cikin sa ya sanya sunan wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin 'yan tawaye ciki har da M23 wajen kafa wata sabuwar kawancen siyasa da soji don ganin bayan gwamnatin Tshisekedi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bukaci masu zanga-zanga da dalibai ke jagoranta da su kwantar da hankula. To ga labaran B2B. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake yin kuskurema ga kwamitin yakin neman zabensa, inda wannan karo aka shigar da wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa, lamari da ke zama wani sabon abu a siyasar Najeriya. Wasu daga cikin gwamnoni da aka shigar cikin kwamitin yakin neman zaben akwai gwamnan jihar Osun da Anambra da Delta, sai kuma ministan Abuja da tsohon sanata Ibrahim Dankumbo. Wasu dai na ganin wannan wani salon gwamnati ne na hada kai da kananan jam'iyyun adawa don murkushe manya na adawa da ke da karsashi. Wasu fusatattun tsoffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Abuja, inda suka rufe hanyar shiga ofishin hukumar kula da fansho rike da kwalaye masu dauke da rubuce-rubucen koke, tare da bayyana cewar tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki sun jefa tsoffin Dakarun cikin tsananin kunci saboda rashin biyan su allowance da sauran alfanu da doka ta tanada musu. Kamayyar kungiyoyin kare 'yan jarida na RFI da SDG ta bukaci hukumomin Niger da su yi cikakken bayani kan hali da dan jarida Musa Kaka ke ciki, tare da bukatar gaggauta sakin sa ba tare da ginda ya sharadi ba. Musa Kaka, wanda shine shugaban gidan radio da talabijin na Sarauniya kuma tsohon wakilin RFI a Niger, ya bace ne tun ranar 31 ga watan Agusta bayan ya bar ofishin sa ya mai. A farkon watan Oktoba, kungiyar Reporter Sans Frontier ta ce ministan shari'a na Niger ya tabbatar mata cewa Kaka na raye kuma yana hannun hukumomi. Faransa, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakoncin takwaransa na Chadi Mohamed Idriss Déby a birnin Paris domin tattauna kan dangantakar kasashen biyu da batutuwa da suka shafi yankin Sahel. Ba a tabbatar da cikakken jerin abubuwa da shugabannin suka tattauna ba, amma ziyarar ta kara tabbatar da rahotanni da suka ce kasashen biyu sun maida da alakar su a asirce. A Kamaru, an tsare jami'an 'yan sanda sama da 50 bisa zargin su da hannu a badakalar karkatar da man fetur da aka warewa domin ayyukan rundunar 'yan sandan kasar. Rotoni sun ce ana zargin su da karkata makamashi da kudin su ya kai sefa biliyan 40, duk da cewa har yanzu ana ci gaba da bincike kan ainihin adadin asarar da kuma rawar da kowanne jami'i ya taka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin 'yan tawaye ciki har da M23 wajen kafa wata sabuwar kawancen 'yan bindiga da na siyasa. Kawancen na da adawa da gwamnatin shugaba Félix Tshisekedi, kuma yana bayyana manufarsa a matsayin kawo ƙarshen abin da ya kira danniya da kuma dawo da ingantaccen tsari na shugabanci. Mataimakin shugaban rundunar 'yan sandan Afrika ta Kudu Sadrak Sibiya ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon fuskantar zarge-zargen cin hanci da rashawa da kuma laifukan cin zarafi. Sibiya, wanda aka dakatar da shi daga aiki a baya, yana fuskantar bincike kan zarge-zarge da ya sha musantawa. Hukumomin Masar sun ce matakai da suke ɗauka a yankin kan iyakar ƙasar da Sudan na da alaka ne da yaƙi da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, bayan wani hari da ya yi sanadin mutuwar masu haƙar zinari da dama. Rotoni sun ce harin sama da aka kai a wani yanki da ke tsakanin iyakokin Sudan, Masar da Libya ya kashe akalla masu haƙar zinari 13 tare da jikkata wasu 28 a cewar wata ƙungiyar likitoci na Sudan. To, shahararriyar 'yar fafutukar kare muhalli daga Sweden Greta Thunberg ta yi tattaki zuwa Faransa domin mara baya ga zanga-zangar da ɗaliban makarantu ke jagoranta yayin da zanga-zangar da aka gudanar yau ya samu bakunci ko kuwa dubbai sama da 5000 mutane suka hallara shugaban kasar Emmanuel Macron ya bukaci su kwantar da hankula domin tuni gwamnati ta fara daukar matakan biyan bukatunsu yana cewa ba bukata bane da za a gani cikin sauri daliban na neman gwamnati ta inganta yanayin karatu da magance karancin malamai cinkoson dalibai a ajuzuwa da kuma lalacewar gine-gine na makarantu har yanzu ana ci gaba da neman ma'aikatan jirgin ruwa 11 da suka bace bayan wani jirgin dakon kaya mai tutar gini bisau ya nutse sakamakon harin jirgi marasa matuki a kusa da gabar tekun Bulgaria Hukumomin Bulgaria sun ce an ceto ma'aikata 5 daga jirgin yayin da ake ci gaba da neman wasu. Lamarin ya kara tayar da hankula game da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya a daidai lokacin da ake ci gaba da yakin Russia da Ukraine da ke ci gaba da zafafa. Bulgaria dai ta nuna damuwa kan hare-haren tare da kiran jakadan Russia domin yi mata karin bayani. Labarin kenan a halin yanzu sai kuma wannan.

0: shahararren mawakin Afrobeat Davido ya tabbatar da gaskiyar kalaman da ga tsohon mawaki Fela wato Femi Kuti wanda ya bayyana cewa a shekarun baya kafin Davido yayi suna ya taba tsayawa a layi a kofar shiga New Africa Shrine yana roƙon a bar shi ya shiga ciki. Davido ya mayar da martani ne ta hanyar wallafa bidiyon kalaman na Femi Kuti a shafinsa na sada zumunta tare da rubuta factors wato gaskiya ne lamarin da ya sa masoyansa suka yaba da irin kankantar da kansa da kuma yadda labarin ya zama babban abin koyi ga masu fafatukar neman nasara a rayuwa. Idan muka leka masana'antar Nollywood da ke kudancin Najeriya kuwa shahararriyar mai shirya fina-finai Mo Abudu ta bude babbar cibiyar fina-finan Afirka da al'adun bakar fata mai suna Ebony Life Place a birnin London. Wannan cibiyar ita ce ta farko irinta a Burtaniya da aka sadaukar duka domin ta dan nuna fina-finan Afirka da na Nollywood a fagen duniya. A can kasar Amurka kuwa masana'antar fina-finan Hollywood ta cika da alhini da jimami bayan samun labarin rasuwar shahararren jarumin shirin Breaking Bad wato RJ Mate wanda ya rasu yana da shekaru 34 kacal a duniya. Rahotanni daga jihar Texas na Amurka sun ce jarumin wanda aka fi sani da taka rawar Walter White a cikin shirin shine ya kashe kansa. Wannan lamari ya girgiza abokan aikinsa da ma'aikata da dama a masana'antar. Baya ga wannan babbar rashi, duniyar nishadin ta Hollywood na fuskantar wasu manyan al'amura a yau Talata, ciki har da bude sabon terminal na filin jirgin sama na Hollywood Burbank kan kudi dala biliyan 1 da miliyan 300. Haka kuma ana ci gaba da muhawara a shafukan sada zumunta kan jaruma Selma Blair wadda ta gurfana gaban kotu yau kan zargin cin zarafin ma'aikatan jirgin sama. Kasar India kuwa manyan labaran masana'antar Bollywood na yau sun tattauna kan shirin Coffee with Karan zango na tara, inda aka hango Salman Khan yana amsa tambayoyi kan rayuwarsa ta sirri da burinsa na samun haihuwa, yayin da jarumi Siddharth Malhotra kuma ya samu karaya a kafarsa jim kadan bayan sanar da cewa suna sa ran samun ɗa na biyu da matarsa Kiara Advani. Gefe guda kuma masoya Shah Rukh Khan na jira ranar biyu ga watan Nuwamba domin ganin tallan fim dinsa na gaba mai suna King.
1: To yanzu haka dai yawancin iyalai a jamhuriyar Niger sun samar da dandali a shafukan sada zumunta don bada labari a tsakaninsu ko kuma tallata haja. Wannan da ya taimakawa iyalai da dama wajen rage kashe kuɗi wajen bayar da labarin haihuwa ko suna ko aure ko rashin lafiya ko marasuwa da a baya ake amfani da kafafen radio ko talabijin ko kuma jaridu wajen sanarwa. Sai dai wannan lamari ya janyo babban koma baya ga su kafafen yaɗa labaran wajen rage samun kuɗaɗen shiga. Wannan yasa wasu suka rufe kafafen yaɗa labaransu yayin da wasu kuma suka rage ma'aikata saboda rashin kuɗaɗen shiga. Kan haka ne Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
2: Asma Ibrahim na cikin waɗanda suka kafa dandali a WhatsApp da ya haɗa danginsa har daga ƙasashen ƙetare. Ta ce yana da amfani ƙwarai da gaske wajen samun labarai.
3: Wata rashin lahiya cikin gurbu za ka ganin ta, wata haihuwa cikin gurbu, wata rasuwa cikin gurbu. Kinan ka kama a kira kaman a gaya maka in akwai gurbu kaga komi. Da da babu gurbu kenan sai an kira ka a ce maka an yi abu kaza. In kuma ga lokacin da babu salula ma sai in wani dan uwanka ya zo ya ce maka an yi rasuwa ko kuma wance ta haihu ko ku an yi wani abu kaza. Ko ka saurara ga radio yana ƙara danƙon zumunci. Wani ma dan uwan naka baka san shi ba amma aka sa a cikin group sai a ce a dan gidan wane ne ko kuma dan gidan wance ne.
2: Ga Muhammadu Hamisu Salifu kuwa tunda suka kafa nasu shafin suka daina bayar da sanarwa ko talla a gidajen radio da talabijin.
4: Tunda muka kafa group din mu na fami to komi ne ne cikin sauki ne zamu fada a cikin group kowa ya ji ba tare da sai ka kai sanarwa a radio ba. Kai ko shago ke gare ka yanzu ta social media kawai zaka sa wayar ka cikin wayar ka zaka dauki shagon ka dauke shi ka fada abin da kake so kai talla ka tura wa duniya ta gani kuma har a kira ka a saya ma ka tura inda kake so ka tura
2: wannan hali dai ya jefa kafafan yada labarai cikin dimban matsaloli musamman rashin shigar kudade kamar yadda Halima Isiya wata mai shirin dandalin soyayya a gidan rediyon garkuwa na Maradi ke cewa
5: da gaskiya sanarwa aka kama ta ana iya minti 40 ana zuba sanarwa kawai ta aure a sati guda sanarwa muna iya samun sama da jikka 200 sanarwa kadai amma yanzu gaskiya akwai banbanci kwarai da gaske wani sati kan zo ma bai wuce a samu sanarwa ta jikka 15 da me waka kadai da muke sai mu samu sanarwa ta kai 10 har muna haidan ba wuri in an zo ba wuri ai hakuri muna mutane hakuri amma yanzu wani satin 2-3 haraka gwaza dangace tunda da an hidi cikin fami da sauransu
2: rashin kudin dai ya sa wasu gidajen rediyon koran ma'aikata tare da rufewa Iliya Mummuni shine shugaban gidan rediyon da wannan lamari ya faru
6: akwai illa ga radio yanzu ta yi yawa sosai tana hana ma radio gaskiya samun kudaden shiga ba ma wai sanowa dai ba abuwa da dama wasu su rage ma'aikata wasu ma durkushewa ma su kai kwata-kwata akwai wanda su rufe radio ni misali ne ai rishin kudaden shiga da abin da yazo kusan mu ma hakan kusan ta faru gare mu duk da cewa radio tana ta yanzu amma akwai sai da aka dauki lokacin da radio ta tsaya saboda ba a samun kudaden shiga yanda ya kamata
2: masana'a harkokin sadarwa irin Muhammadu Mamani na ganin cewa dole fa kafafan radio talabijin da jaridu su tafi tare da zamani muddin suna buƙatar ci gaba da wanzuwa
7: dole sai radio su ma sun koma bisa yanar gizo sai sun kirkiro su ma sabon husa'a domin mutane su saurare su tunda wannan ne zai sa mutane su gani ana sauraron su har yanzu ma bisa yanar gizo suna da mutane wanda suke kallon su a bisa yanar gizo shine zai sa mutane su kawo kudi a yi musu sanarwa su kawo kudi a yi musu talatun da sun san a radio ta sake ita ma ta yes ta koma bisa yanar gizo kuma tana da mutane wanda suke sauraron ta
2: bayan matsalar yanar gizo da kafafan yada labarai ke fama da su a Niger akwai korar kungiyoyin agaji da ke biyan shirye-shirye sanar rashin tallafi daga gwamnati da aka yanke yau tsawon shekaru 5 na ƙara jefa kafafan yada labaran cikin tarin matsaloli Asima Bashir Aminu Lagos Arafai Hausa
1: to kai tsaye zamu je ga shirin mu na gaba
8: kula da lafiyar kwakwalwa abu ne da ke da matukar muhimmanci ga kowane dan adam dalilin da ya sanya hukumar lafiya ta duniya ware ranar 10 ga watan Oktoba kowace shekara a matsayin ranar tunatar da al'umma muhimmancin kula da lafiyar kwakwalwa
9: rayuwata
8: mai sauraro sai ka gyara zama domin jin batutu wanda shirin rayuwata zai gabatar muku akan muhimmancin kula da lafiyar kwakwalwa daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim Shirin rayuwata na yau zai yi duba ne akan wannan rana tare da ji daga masana ko me ake nufi da lafiyar kwakwalwa ganin cewa har yanzu akwai karancin wayar da kan jama'a alamominta illolinta da kuma makomar waɗanda suka kamu da ita kuma taken bikin na bana shine halin da aka shiga muryoyi na zahiri da kuma sauyi na zahiri wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifarwa mutane musamman mata lalurar damuwa yanayin da ka iya shafar tunanin su lafiyar su da kuma yadda suke mu'amala da makusantan su bakin mu sun hada da wata uwar gida da matsalar ta taba shafa wadda ta bukaci a saka ya sunanta sai kuma Dr. Idris Salisu Rogo masanin halayyar dan adam kuma malami a jami'ar Bayero dake Kano amma kafin nan wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar ta hada mana wannan rahoto
9: rayuwata
10: Bikin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ya zo ne a daidai lokacin da akasari ake fama da lalurar wadda ke shafar yara da manya har ma da tsofaffi. Haka ma matsalar na ƙara ta'azzara ne saboda ƙarancin wayarwa al'umma kai. A irin yanayin nan, matan aure kan shiga tsananin damuwa har ma su kamu da cutuka kamar yadda wata uwar gida da ta buƙaci a saka sunanta ta shaida mana.
11: Ban taɓa san akwai abin da zai iya hana ni bacci na kwana uku ba sai da mahaifiyata ta rasu. Bayan wannan, mijin da ka ba mai yadda, da wata ne, wata mace ne a waje ta zo take gaya min. Cewa ga abin da mijinki ke yi gaskiya fadan nan ban san wanda zai raba mu ba amma to me ya faru da kansa ma yazo ya fada mun gashi abin da yake sai da nan dauki kwanaki bana iya bacci sai awaye jini na sai da ya hau
10: anasa ra'ayin Abubakar Muhammad magidanci ne da ya lissafa abubuwan da ke haifar musu da cutar damuwa
12: ana aiki ana kuma yin sana'a ana kuma fafutukar rayuwa amma abinda ake samu balabi sai yasa ya kai abin da kake so kai a rayuwa ba shekaran mu nan yanzu muna nema muna aiki a gidan haya nake na tunani me ke yake yiwa da yunwa da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro
10: to kowane fashin baki masana halayyar dan adam zasu yi akan batun Abdulkadir Al-Ahmad na cewa
13: da yawan maza sai dai dai karasa wanda bai taba kulla daki ya kuka shi kadai ba saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara ba wani amini in ma da aminin morar juna su kuma bai gina alaka da ƴaƴan ma da zasan kukan nasu ba rayuwar uba a gida ba kawai provider bane zaman shi kadai yana da tasiri a cikin gaban gidan
10: Comrade Lucy Onana mai fafutuka ce da ta yi kira ga iyaye mata akan matsalar da ta zama ruwan dare
14: ina kira da babban murya wa iyaye mu mata idan kin ga zaman auren bai yi ba akan ki zo ki mutu ko kuma ki zo ki samu wani tabuwan hankali ya kamata a je a samu iyaye da aka daura wanga aure kan da zaki zo ne kina tara abu a cikin zukatanki ya cutar da ke kuma ya cutar da iyalinki
10: masu iya magana dai kan ce lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke
15: RFI
16: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan Yanzu za ku ji zantawa ta da uwar gidar da ta taba tsintar kanta a wannan yanayi wanda ta buƙaci a saka ya sunanta.
17: A gaskiya ciwon damuwa lalura ne babba. Da gaskiya na yi fama da shi sosai saboda rashin abun yi saboda mai gidana a da ya hana ni yin komi saboda a da da muka yi aure yana dauke min laluran komai ba abin da baya mani amma a yanzu gaskiya ba komi bane namiji zai iya dauke ma mamaci kuma ga yara ko kudin makaranta ma da sauransu ya ishi mutum kai kuma kana da laluran ka kaman ni yanzu ina da uwa ina da uba ina da kuma ƴan uwa to akwai abubuwan da kai kana buƙatan za a kira ka ana buƙatan da kai shi to kuma baka da hali har ya zo ya kai ga matakin da unguwa ana yi da kai duka irin wa'innan abubuwan ko ka fita a cikin warinka baka iya komi baka iya mai da biyayya zama goma duk kullun cikin tagumi wani lokacin ma har bana son fita ko akwai wani dan buki haka ko wani abu da dai mata dai za su je irin ayi da su ni bana iya fita
16: wani mataki kika dauka dan fita daga halin da kika tsinci kanki a ciki
17: kullun roƙona dai mai gidana dai yayi hakuri ya amince mani in yi aiki ko in yi sana'a amma a'a sai rana daya ana zauna kawai Allah da addu'a da nake yi Allah ubangiji ya taba min zuciyar shi rana daya ce to je ki to yanzu alhamdulillah da nake aiki na ina iya makaina wasu abubuwa duka wannan damuwan da da in shiga in rinka kuka wasu abubuwa kuma bana iya fadi ma kowa amma yanzu alhamdulillah aikin gana nake na dai san ba zai dauke komai ba to amma alhamdulillah da wannan ma saboda yanzu ni ma ina iya damawa cikin mutane cikin ƴan uwa na mata
16: amma baki fuskanci wani kalubale ba bayan kin samu aikin yi
17: shi ma na samu kalubale akan shi sai daga baya nazo na ce to menene ai ba komai bane saboda da na fara fita irin kananan maganganu ta fara fita saboda mijin baya bata abinci baya abubuwa da yawa irin dai na mata ya gudu ya batta waye irin dai kananun abubuwan nan dai su ma dai dole sai da nazo nan yaki da shi to amma dai yanzu alhamdulillah
16: a matsayin ki na wadda ta taba fama da lalurar nan wace shawara zaki baiwa masu fama da ita
17: ciwon damuwa gaskiya ne to masu fama da shi shawaran da zan ba su su yi hakuri su nemi maganin damuwan kuma su nemi masana akan wannan fanni su ba su shawara ta hanyar da za su bi su magance shi
9: rayuwata
16: to madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Idris Salisu Rogo masanin halayyar dan adam kuma malami a jami'ar Bayero dake jihar Kano
18: idan kika ga wannan al'amari da muka tsinci kanmu a arewacin Najeriya da ma Najeriya da Afirka baki daya zaka ga cewa matsalar mental health ya fi yawa ga mata dalili kuwa ita mace kusan ita daya sun zame mata dole. Tana da wani irin kusanci sosai da yara. Duk sanda aka ce danta bai ci abinci ba za ta shiga tashin hankali. Kuma da yawa daga cikin maza yanzu tunda rayuwa ta yi tsanani kawai sun bar gida a hannun mata. Mata su suke fadi tashi da yara su suke fadi tashi a asibiti. So zaka ga mata suna cikin yanayi. Duk sanda kuma ba ta da shi, mata har ci rani suke zuwa. Kaga mace tana da mijinta amma lokacin rani ya za ta fita ta tafi wani guri aikatau ta dawo ta kawo mashi kuɗin ta kawo ta kula da yayanta. Ya kamata a saurari kadin su a biya musu bukatun su a fidda su cikin wannan matsala.
16: Shin akwai hanyoyin da ya dace mata su bi don kaurecewa kamuwa da cutar damuwa?
18: Akwai hanyoyi da yawa da mata ya kamata su bi. Yawanci mukan in suka zo wajen mu a matsayin mu na kwararru da muke bada shawarwari akan abin da ya shafi damuwa da matsalolin rayuwa, mukan gaya musu cewa na farko tukunna yana da kyau mace ta sa kanta a matsayin first priority. Wato ita rayuwarta da zaman lafiyarta da kwanciyar hankalinta shine farko. Idan miji bai damu da ita ba, ita ta damu da kanta. Idan rayuwa ta juya mata baya, ita kuma ta kula da kanta. Saboda haka kada ta bari wasu damuwoyi ko wasu matsaloli na wasu mutane su karya mata gwiwa ta fadi.
16: Wace shawara zaka baiwa magidanta kan batun samarwa iyalansu kwanciyar hankali musamman matan su?
18: Kullun ni shawara da nake bawa magidanta, wato tun kana rayi, abin da ya kamata kai shine ka empowerin matarka. Ka tabbatar da cewa idan ma'aikaciya ce ka karfafa mata gwiwa, in akan wata sana'a ce ka karfafa mata gwiwa. Ya zamanto tana da wani some level na independence na tattalin arziki, tana da wata sana'a da ta iya ko tana da wani abu da take yi da kudin shiga yake shigo mata. Damuwoyinta na yau da kullun za ta iya magance wasu daga ci kanana. Duk sanda a ce kai kana da mata, idan har wannan mata ba ta iya daukan nauyin gidan ba tare da haishekin ba a matsayin tattalin arzikinta, to gaskiya ka dora hannu aka kai kuka saboda ƴaƴanka su shiga abin tausayi lokacin da baka nan.
16: Kira ga gwamnati fa?
18: Ina kira da gwamnati. Duk wani tsari na tattalin arziki da za a yi, akwai irin su conditional cash transfer da wasu abubuwa, to ai focusing akan mata, domin na farko mata sun fi yawa, na biyu kuma in kana son a inganta rayuwar al'umma direct, to ka taba mace.
16: Dr. Idris Salisu Rogo kenan, masanin halayyar dan Adam kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano. Mai sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga masu fama da lalurar da ita kanta gwamnati? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar. Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
15: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro na wannan rana. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. To kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaranmu cewa a Najeriya an cika shekaru 10 cur ba tare da an aiwatar da hukuncin kisa ba, wanda ya samu sahalewar gwamnati, wanda ita kadai ce take daukar matakin karshe wajen aiwatar da hukuncin da kotuna suka yanke dangane da haka. Wannan dai lamari ne da ya sake bijiro da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam da ke neman a samar da doka da za ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a Najeriya. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku akai a wannan rana. Yanzu ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara da ra'ayin malami na farko. Ra'ayin Malam Ali M. Tujja yace ƙarya ne kawai, ga su Amurkawa ma suna yanke wa mutane hukuncin kisa. Jinin Katsina Maradi yace wanda ya kashe a kashe shi ko babana ne. Ra'ayin Yunusa Tanko Bani Mbaka yace mu dai fatan mu duk abin da zai zama alkhairi a ƙasar mu ta Najeriya, Allah ya tabbatar da ita, akasin haka kuma Allah ya yi mana kariya. Aminu Sa'ad yace a watan gobe kuma Amurka za ta zartaswa da wani hukuncin kisa. Prince Adam Abubakar bin Ali yace aikin banza, amma ai gwamnati ta bawa ƴan ta'adda dama a kulli yaumin ana kashe talakawa wanda ba su da adadi. Hassan Lafiya Fataskum yace assalamu alaikum, sunana Hassan Adamu Lafiya. A gaskiya wannan rashin hukunci ne yasa ta'addanci ke ƙara ƙaruwa, Allah ya kyauta. Ibrahim dan Fulani ya yare yace daga Warji a jihar Bauchi, RFI Hausa, ya kamata mahukunta su duba wannan lamari da idan basira. Sai ra'ayin Bulamacin Lumi Gallaba mai media daga jihar Yobe a karamar hukumar Gaidam yace Assalamu Arafai Hausa. Da farko ina muku fatan alkhairi. Hakikanin rashin bin dokokin Ubangiji yasa wannan al'amari ke ƙara tasiri. Bala'o'i iri-iri suna fuskantar Najeriya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya baki daya. Muhammad Tukur yace shi yasa kashe-kashe yawa ko a Amurka ana yanke hukuncin kisa. Tukura Bobo yace aiwatar da hukuncin kisa ga waɗanda suka sace dukiyar al'umma ko kashe-kashen al'umma na ba gaira ba dalili abu ne da al'ummar Najeriya za su ji dadi a kansa. Shi kuwa Musa Usman yace rashin aiwatar da hukuncin kisa shike ƙara ta'azzara bala'o'in da ake fama da su. Allah ya kawo mana mafita amma Najeriya ta farushi da yawa. Abubakar Kawu Girgir yace to mai laifi da ya kamata a bashi laifin sa mara laifi kuma a sallame shi sannan yin hukunci shine daidai matukar an tabbatar da abin da ake zargin mutum ya aikata domin dai a gaskiya rashin yanke hukuncin ya sa matsalar tsaro da kuma aikata aikin a shake ƙara mamaya a fadin Najeriya. Na hali Garba Kamba yace hakika rashin hukuncin kisa ga masu manyan laifuka a Najeriya shine babban tubalin karuwar aikata ba daidai ba a kasar. To mai sauraro kada a sha'afa ana sauraron shirin ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin zaka iya tura mana sako ta lambar wayar mu ko shafin mu na Facebook a Arafai Hausa. Yanzu kuma sai ra'ayin malami na gaba. Hamza Muhammad yace wallahi Allah ne kadai ya san yawan al'umar da gwamnati da jami'an tsaro suke kashewa a boye a kowace shekara. Khalid Jibril kuwa a ra'ayinsa cewa yake wannan ba daidai bane. Babu kasar da za ta samu raguwar aikata manyan laifuka matukar ba a yanke hukuncin kisa kan masu aikata miyagun laifuka. Gali M Ibra mai shafshaf daga da magaram da Yakubu mai aski ba da raka da mamman Sani Dauda Cinwaza da lawwali na banki Adamu Sunusi da baban gida Buba Fajewa ta kai tare da Sale na Kano Bande daga Jamhuriyar Niger dukkaninsu suka tare suka ce assalamu sashin Hausa na Arafai muna muku fatan alkhairi a koda yaushe. To cika shekaru 10 da rashin aiwatar da hukuncin kisa a tarayyar Najeriya hakan bai zo mana da mamaki ba ganin yadda wasu suka aika laifin da hukuncin kisa ya rataye a wuyansu yan gaban goshin gwamnati don haka mai uwa a bakin murhu ai ba zai kwana da yunwa ba. Za mu karkare da ra'ayin Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto Bodinga da Sumayya Nura gidan Abba da Haddabi Mayyama suka ce assalamu Arafai Hausa. Hakika yau kimanin shekaru 10 babu aiwatar da hukuncin koti na kisa ko girmama hukuncin kotuna da gwamnati ke yi. Hakika wannan ba karaman abin takeici bane ga kasar mu Najeriya. Rashin bin doka da rashin hukunci na ɗaya daga cikin abin da ke sa ƴan ta'adda ke yin yadda suke so na kisan mutanen da ya kamata ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama su tashi tsaye don kare su. To iyakacin sakonnin da zamu iya dauka kenan daga shafin mu na Facebook. Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI musamman jami'in da ya hada mana sauti Ibrahim Tukur Kefi sunana Ruqayya Abba Kabara da na shirye shirin na gabatar ke cewa wassalamu alaikum mu huta lafiya.
1: To anan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji masana siyasa a Najeriya sun fara sharhi kan komitin yakin neman zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya saki wa Koskorima wanda a cikin sa ya sanya sunan wasu fitattun gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa. Tsohon shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin ƴan tawaye ciki har da ƴan Ventura wajen kafa wata sabuwar kawancen siyasa da soji don ganin bayan gwamnatin Tshisekedi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron kuwa ya bukaci masu zanga-zangar da dalibai ke jagoranta da su kwantar da hankulansu domin ya fara biyan bukatunsu kuma abu ne da zai dauki lokaci. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku musamman Ibrahim Tukur Kefi, ni Ahmad Abba ke cewa mu kwana lafiya.

0: agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya masana siyasa sun fara sharhi kan komitin yakin neman zabe da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sake yi wa kuskurima wanda cikin sa ya sanya sunan wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa. Tsohon shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin 'yan tawaye ciki har da M23 wajen kafa wata sabuwar kawancen siyasa da soji don ganin bayan gwamnatin Tshisekedi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bukaci masu zanga-zanga da dalibai ke jagoranta da su kwantar da hankula. To ga labaran bidabi. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake yin kuskurima ga komitin yakin neman zabensa, inda wannan karo aka shigar da wasu gwamnoni da kuma sanatoci na jam'iyyar adawa, lamari da ke zama wani sabon abu a siyasar Najeriya. Wasu daga cikin gwamnoni da aka shigar cikin komitin yakin neman zaben akwai gwamnan jihar Osun da Anambra da Delta, sai kuma ministan Abuja da tsohon sanata Ibrahim Dankumbo. Wasu dai na ganin wannan wani salon gwamnati ne na hada kai da kananan jam'iyyun adawa don murkushe manya na adawa da ke da karsashi. Wasu fusatattun tsoffin sojojin Najeriya sun gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Abuja, inda suka rufe hanyar shiga ofishin hukumar kula da fansho rike da kwalaye masu dauke da rubuce-rubucen koke, tare da bayyana cewar tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki sun jefa tsoffin Dakarun cikin tsananin kunci saboda rashin biyan su allowance da sauran alfanu da doka ta tanada musu. Kamayyar kungiyoyin kare 'yan jarida na RFI da SDG ta bukaci hukumomin Niger da su yi cikakken bayani kan hali da dan jarida Musa Kaka ke ciki, tare da bukatar gaggauta sakinsa ba tare da gindaya sharadi ba. Musa Kaka, wanda shine shugaban gidan rediyo da talabijin na Sarauniya kuma tsohon wakilin RFI a Niger, ya bace ne tun ranar 31 ga watan Agusta bayan ya bar ofishinsa a Yamai. A farkon watan Oktoba, kungiyar Reporter Sans Frontier ta ce ministan shari'a na Niger ya tabbatar mata cewa Kaka na raye kuma yana hannun hukumomi. Faransa, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakoncin takwaransa na Chadi Mohamed Idriss Deby a birnin Paris domin tattauna kan dangantakar kasashen biyu da batutuwa da suka shafi yankin Sahel. Ba a tabbatar da cikakken jerin abubuwa da shugabannin suka tattauna ba, amma ziyarar ta kara tabbatar da rahotanni da suka ce kasashen biyu sun maida da alakar su a asirce. A Kamaru, an tsare jami'an 'yan sanda sama da 50 bisa zarginsu da hannu a badakalar karkatar da man fetur da aka warewa domin ayyukan rundunar 'yan sandan kasar. Rotoni sun ce ana zarginsu da karkata makamashi da kudinsu ya kai sefa biliyan 40, duk da cewa har yanzu ana ci gaba da bincike kan ainihin adadin asarar da kuma rawar da kowanne jami'i ya taka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Tsohon shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya hada kai da kungiyoyin 'yan tawaye ciki har da M23 wajen kafa wata sabuwar kawancen 'yan bindiga da na siyasa. Kawancen na da adawa da gwamnatin shugaba Felix Tshisekedi, kuma yana bayyana manufarsa a matsayin kawo ƙarshen abin da ya kira danniya da kuma dawo da ingantaccen tsari na shugabanci. Mataimakin shugaban rundunar 'yan sandan Afrika ta Kudu Sadrak Sibiya ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon fuskantar zarge-zargen cin hanci da rashawa da kuma laifukan cin zarafi. Sibiya, wanda aka dakatar da shi daga aiki a baya, yana fuskantar bincike kan zarge-zarge da ya sha musantawa. Hukumomin Masar sun ce matakai da suke ɗauka a yankin kan iyakar ƙasar da Sudan na da alaka ne da yaƙi da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, bayan wani hari da ya yi sanadin mutuwar masu haƙar zinari da dama. Rotoni sun ce harin sama da aka kai a wani yanki da ke tsakanin iyakokin Sudan, Masar da Libya ya kashe akalla masu haƙar zinari 13 tare da jikkata wasu 28 a cewar wata ƙungiyar likitoci na Sudan. To, shahararriyar 'yar fafutukar kare muhalli daga Sweden Greta Thunberg ta yi tattaki zuwa Faransa domin mara baya ga zanga-zangar da ɗaliban makarantu ke jagoranta yayin da zanga-zangar da aka gudanar yau ya samu bakunci ko kuwa dubbai sama da 5,000 mutane suka hallara. Shugaban kasar Emmanuel Macron ya bukaci su kwantar da hankula domin tuni gwamnati ta fara daukar matakan biyan bukatunsu, yana cewa ba bukata bane da za a gani cikin sauri. Daliban na neman gwamnati ta inganta yanayin karatu da magance karancin malamai, cinkoson dalibai a ajuzuwa da kuma lalacewar gine-gine na makarantu. Har yanzu ana ci gaba da neman ma'aikatan jirgin ruwa 11 da suka bace bayan wani jirgin dakon kaya mai tutar Gini Bisau ya nutse sakamakon harin jirgi marasa matuki a kusa da gabar tekun Bulgaria. Hukumomin Bulgaria sun ce an ceto ma'aikata 5 daga jirgin yayin da ake ci gaba da neman wasu. Lamarin ya kara tayar da hankula game da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya a daidai lokacin da ake ci gaba da yakin Russia da Ukraine da ke ci gaba da zafafa. Bulgaria dai ta nuna damuwa kan hare-haren tare da kiran jakadan Russia domin yi mata karin bayani. Labarin kenan a halin yanzu, sai kuma wannan.